0: least kami ni Sir Paul nag-greet sa inyo. So, ang sadya gali kay kami nag-greet, kami marigalo, no? dugay pang bonus ni Sir Paul. Wala pa bermans. Anyway, sa inyo dira, no? Lantaw sa mga lives, ang aton nga mga palarong pambansa. Hopefully, makasulod man ang aton nga Western Visayas, ba? Dutak-tak na Sir Paul ang basketball na, no? Mga Shaolin tanga mga basketball, no? Wala nagduha kay bala mo. Nami to tani kay wala sila mga buhok. Di, medyo mag-aan tani itong ilang pamatsag. Ano mo na kay ilang mga kontra, mga higanti. Ato nga sintro, do point guard lang sa iban. But anyway, kidding aside, it's 5 minutes past the hour of 8. We'll be listening to this song. Let's continue to declare ang katutom sang Ginoo, no? Kag pag-uswag sang aton nga syudad, and even we would have to pray for our nation. Kagrabe na gid sang kalatabo sa aton, so apektado kita sinatanan. So let's pray about it. Also, let's pray sa aton nga mga panimalay, sa aton nga mga himata, sa mga kabataan, and sa inyo dira, no, nga wala pa gid naka-pray ba, o sa ano pa kamo mga muyo. Oh, pangamuyo na kamo, learn how to pray, learn how to trust God. Kay kisaba kung aton lang kaugalingon ang aton nga saligan, do hindi gid masaligan, ah. Makobragi kita sa hindi mga insakto nga mga bagay ba, o Ginoo, patawara gid kami, no? Isa may mga bungat kita nga mga tinaga sa baba naton nga hindi insakto, ay ba. Oh. So, Lord, giyahi gi kami, kagtipigi gi kami. Here's the song, Uswag Iloilo, and we'll be discussing a lot of things this very morning. Maayong aga sa inyo, and welcome to Kamustahan with Pedro. Listen and watch this video.
1: Kung ang akong katauhan na akong gitawag, magpaubos ang ila mga kaugalingon, magpangamuyo, magdangup sa akon, kag magbiya sa ila malaot ng mga ginahimo. Pamatian ko sila sa langit, kag patawaron ang ila mga salak.

0: dapat amuni ang aton nga deklarasyon pero may sa aton nga syudad no admit sa tanan nga mga issue tanan nga mga kakalatabo we just have to declare blessings sa aton nga syudad diri sa Iloilo. Not just that, even sa aton bilog nga pungsod sang Pilipinas dapat ideklarar ginaton nga ang Dios gyapon makabulig sa aton. Anyway, let's go straight sa aton nga word this very morning. Kag very very timely gid ni. God's sovereignty in our suffering. Okay, sa inyo dira, basi may mga ginaantusan ko dira sa buong. May ara gid nga plano gyapon ang Dios, the 50-20 vision ang muni aton nga tutun-an subong. So next slide kita Sir Paul. So here we see why 50-20 because this is from Genesis 50-20. It says this, "You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives." Terrible, no? Liwato naton, Genesis 50-20. Kung may mga Bible ka mo dira, pwede nyo man mabasa upod sa amon. "You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives." Hallelujah, may the Lord bless the reading of His Word. Our pain is not the end of the story. It is the canvas for God's glory. Context sini si Joseph. He was sold by his brothers to Egypt. And sa ulihin, napriso siya, dana na lang. And then pilakadlo, nag-interpret siya sang dream, sang butler, kaga baker. And then sa ulihin, na-interpret niya ang dream ni Pharaoh about sa famine for 7 years. 7 years nga bugana. And then he became the right hand sang iyang isang ni Pharaoh, no? Kaya ang tabo to nga ginabaligya sa iya nga mga brothers is nagdamgo siya nga bow down ko ng mga brothers sa siya, tinahisa ang mga brothers niya, hinimuan pa sa ni tatay sa coat of many colors. Anyway, fast forward, nag-famine sa Israel and nagkadto sila sa Egypt to get some food. And then dito nakita ni Joseph ang iya nga mga utod, and that's the time that they all bowed down nga gusto nila mag kwa siyang pagkaon for siyempre sa ila family. And sa ulihi in-reveal ni Joseph, "Ako si Joseph nga inyo nga ginbaligya." And then this is where the verse came in, "You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives." So next slide kita Sir Paul. The life of Joseph, from pit to palace, a journey of betrayal, slavery, and false accusation that led to divine positioning. Basiga pa mati ka mo diri subong, wala ka mo nang kaintindi nga, natabo ni sa akon man. Nga mo ni Lord man, katanan-tanan na lang nga bagay, gusto ko man, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gwapo, kita ka ron. The climax, Joseph reveals God's providence to his brothers. "God sent me before you to preserve life." Kanami, no? How do we see God's hand in our own pits today? Anong mga bagay nga bother sa inyo subong? Anong mga problema? May it be relationships, may it be finances, may it be ministry, may it be sa inyong workplace, may it be sa inyong school. Malapit na naman ang eskwela para sa mga estudyante. Tandaan nyo, gid, nga may ara, gid, gyapon, maayo nga plano ang Diyos naton. Amen, amen. Good morning, Ma'am Beng Beng Pagtulonan and Ma'am Asun Pineda. Maayong aga, gid, sa inyo. If you are listening right now, sa inyo nga mga radyo, please do go to K5 News FM Iloilo 88.7. Like the page and share it with others. Maayong aga, gid, Ma'am Winifreda. Hidlaw magsimba sa cinema. Kwaimi Tines. God bless you po. God bless you. Next point kita, Sir Paul. God permitted the harm. Amunin kis amin, hindi tama intindihan. Ay, nako. God oversees human intent. Human actions have real consequences, but they are never outside of God's sovereign reach. Sometimes, may mga bagay na ginubra sa aton sa mga tao, gibutang-butangan kita, ginatanan-tanan na lang, pero pwede ina, giyapon, maupod sang Lord sa imong plano. Kung sa ano pa, hindi na dira nagauntat ang plano sang Lord sa imong kabuhi. Joseph's brothers, driven by jealousy, they plotted murder and even sold their own brother into slavery. God permitted this betrayal to unfold, yet he was already weaving a plan for salvation. Maayo gid ang Diyos naton. Next, God purposed the pain. Grabe! God does not merely react to evil, he sovereignly repurpose it as an instrument of His glory. Ang kasakit, ang kabudlayan, ang hindi nimo kisa maintindihan, ang amusini. Hindi ko Lord maintindihan, nga nagtuon man ko palpak man gyapon. Pero diri naton makita, no? As you can see, sa kay Job, Satan intended to destroy Job's faith through suffering. However, God allowed the trial to refine Jacob's soul and reveal a deeper, unshakable knowledge of his character. Kanami isang nga naistoryahan naton subong, Pastor Pedro, grabe gid, ka-relate ko ni kay kanami isang nga ako nga mudo tani sini nga aga pero bao do kadamo lang gid sa mga problema. Pasalamat ka na lang nga may ara nga ginaubra ang Lord sa ato, no? Kay kaay ka tutom sa akon san for bunso na makagraduate siya sa BSBA with magna cum laude, a gift from God. Ang balimang bing-bing, grabe, no? Tani magbagna cum laude gid siya. Yes. Magna cum laude, sana all ba kami ni Sir Biscan cum laude. Laude lang ko. Mabal ni Mambeng Beng. But going back, God purposed the pain. So if you are listening right now, kag may ara ikaw kabudlayan, nagtuon man ikaw, nagaubra man ikaw, kulang gyapon, no? 15-30 gyapon, isang kahig, isang tuka gyapon. Tandaan nyo, gid, unahon ta wala ang Diyos, kaya ang Diyos nga may ara nga ubrahon para sa inyo kag sa akon nga kabuhi. Amen. Next, arena. God positioned the person. Wow. Our suffering is often the bridge to someone else's salvation. God prepares us to be the answer to a crisis. Hallelujah. Hindi man naton makita subong, pero sa palaabuton makita gid naton nga ang Diyos may plano gid agin position kita sa sininga lugar for such a time as this. Haman intended to destroy the Jews, but God placed Esther in the palace for such a time as this. Her willingness to risk her life turned an evil decree into a day of national deliverance. And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. Grabe. Kung wala dito si Esther during the time sa muna annihilate gid tanan gid nga mga Jews pagkapatsyon gid ni Haman. But you know what? The Lord is positioning you on a place that you would be better, that you would still know yourself. Ay, may amo pa ko ni gali. Lord, ba Lord, kakasama ning amo ko ni. Grabe sa akon mga kig. Grabe sa akon magpanumdom. Grabe sa akon maglantaw nga. Ay, wala na gini. Wala siyang palakaduan na balaan ko gid. May ara gid si Lord nga plano para sa atong tanan-tanan. Next slide. The ultimate 50-20 moment. The cross of Jesus Christ. Kalami. The ultimate evil. Sinful man intended to destroy the Son of God. They plotted, betrayed, and executed the only innocent man to ever live, seeking to silence his message forever. But the ultimate good says, God intended that very sacrifice to be the source of eternal life. Through the cross, God accomplished the saving of many lives, the ultimate redemption of humanity. Terrible, no? Joseph was a shadow. Jesus is the substance of God's saving grace. Hindi kunani pagpadugayon pa. If you are listening, subong, kung nabalan nyo lang kung anok importante ang ininga mensahe para sa imo. Araayhan ikaw sa hospital, subong, galalain ikaw. Araayhan ikaw sa imo trabaho, gatambak lang agatambak. Araayhan ikaw sa imo negosyo, do wala gid sang customer, wala gid sang tanan. Araayhan ikaw sa imo nga ga-verge, sa imo nga relationship nga do wala na gid. Tandaan mo gid, Jesus has paid all on the cross. Tanan nga bitterness, tanan nga suffering, tanan nga lain buo, tanan nga yaguta. And when he hung himself on the cross for you and for me, mahambal siya nga batuna ako kay ako ang Dios nga nakaintindi sang imo nga balatsyagon, and I will be the one who could save you from whatever ang imo dira subo nga ginaagian. Batuna si Jesus subong sa imo tagipusoon. Pray this prayer with me of accepting Jesus. Ang baga, Father God, thank you for my life. Ang balagid sa imo ba? Forgive me of all my sins. Jesus, I accept you as my Lord and as my Savior. I repent of my sins. Change me. Holy Spirit, guide my life. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. If you have prayed that prayer with us, find a Bible-believing, Spirit-filled church. God is gonna do great things in your life. Kung may ara, gidamo ang mga bagay ang ubrahon sang Lord sa imong kabuhi. And then, the next slide kita, Sir Paul. Developing 50-20 vision. Number one, trust. Lean on God's character when His ways are mysterious. Believe He is working even when He is silent. Number two, forgive. Release bitterness and the debt of those who harmed you, knowing God is our ultimate vindicator. Yes, Lord, patawara gid ko sa mga bagay pa na hindi ko mabudlayan, hindi ko magpatawad Ginoo. Lord, ga-pray gid ko nga makapatawad gid ako. Namuna akong prayer. Serve. Look for opportunities to use your testimony to encourage others in their own kamustahan. Na, ang kamustahan with Pedro, kamustahan man tong iban, kung kamusta sila, kamusta ila kabuhi. No, tandaan gid ninyo, may ara gid nga dako nga plano ang Ginoo sa tagsa-tagsa naton nga ginaagian. Good morning, Pasi Inim CI, maayong aga gid sa imo. Sa inyo dira nga gapamati subong, please share this video to others. So this is how we develop our 50-20 vision. And last two slides pa, no? A message for Pedro and friends. Grabe, Pedro and friends. What was meant to break you, God is using to build you. Your harm is simply the soil for God's harvest. Amen. Surrender your hurts to the one who make all things work together for good. Maayo gid ang aton nga Dios. And we will have this last slide, and then timing gid ara na si Bishop Lerio is gonna go in with us. And para maka ano naman kita, last slide kita, Sir Paul. This is gonna be our prayer for today. We thank you, Lord, for your sovereign hand over our lives. Give us the eyes of Joseph to see your goodness in the midst of our trials. May our lives reflect your glory and bring hope to those around us. Amen and amen and amen. If you have been blessed with this time subong and the word of God, I could truly encourage you to pray, to ask the Lord to read the Bible, May ara gid nga obrahon ang Lord, may plano gid ang Lord sa aton nga tanan nga kabuhi. Hagtandaan gid ninyo ang iya nga plano, maayo iya plano kanami gid no para sa aton nga tanan. We will be watching again the song Uswag Iloilo, Sir Paul, and then we will be inviting Bishop Lerio to please come upod sa aton, and I know nga may ara gid nga mensahe man ang Ginoo paagi kay Bishop Lerio para sa aton tanan. So if you are listening subong sa inyong radyo sa 88.7, please do go to your Facebook and go to K5 News of Iloilo 88.7 Facebook page, like the page and share this live to others. Here's the song again, Uswag Iloilo, and we have to declare this sa aton nga syudad kag sa aton nga nasyon. Watch this.
1: Kung ang akon katauhan nga akon itawag, magpaubos ang ila mga kaugalingon, magpangamuyo, magdangup sa akon, kag magbiya sa ila malaot ng mga ginahimo, pamatian ko sila sa langit, kag patawaron ang ila mga sala, kag dayon, pakamaayuhon ko liwat.

0: Alright, we are back. We are back, we are back. Everybody, maayong agagid sa inyo tanan. And we have here Bishop Lerio with us. Bishop, maayong aga gid sa imo.
1: Mayong,
0: and we
1: are maayong aga sa inyo nga tanan.
0: We are so blessed gid kay ra gid permi si Bishop di. Sa inyo baladera, if after this kumustahan with Pedro, hindi ka mo magtakop sa inyo mga radyo, kay mayara pa kita gabay sa bagong buhay with Bishop Lerio. And also they will be doing ang ilang may live man na diri sa K5. But anyway, Bishop Lerio, hindi ka na nipagpadugayon. How important is forgiveness para sa aton nga kabuhi kag sa aton mga Kristohanon nga dapat kabalo kita magpatawad, Bishop?
1: But tama gid ka importante ka nga tema sining aga sa Lucas 23:43 ambal sa Ginoo, forgive them ambal Jesus.
0: Oof.
1: So the key na sang forgive ang na sa aton sa pagpatawad naton sina ya nagablock sa ang blessings kun hindi kita magpatawad.
0: Wow.
1: Because ambal ya we are separated from God's presence because of that unforgiveness and infirmities nga nagatapik sa kabuhi sang tawo, amo na ang hindi magpatawad.
0: Grabe, no?
1: That's why I'm just forgive them for the what that they do. Wala nang bala ang kung ano ilang obrahon. Ang pagpatawad, ginaya mo. Mabreak mo, ah. Papatawad ni mo, mabreak mo inatanantanan ang mga butang nga nagahindran sang blessings ni mo. Ang hindi ka pagpatawad, amo na nagabalabag sa tanan ni mo nga kaayuhan sa imo nga kinabuhi. So, tiniyo na sumong mapatawad sa utod mo, sa imo, ginikanan sa imo mga abyan. Kung ang pagpatawad mo, palayo ka na yun sa iya. Amo na natutuod mi gugma nga pagpatawad ni mo. Ang pagpatawad sa isa ka tawo may dako nga kahulugan sa iya kinabuhi. Okay, bangun ang balsigino, kung hindi ka mo kapatawad sa tao, hindi ko mamati sa inyo. Tanan nga mga pagpanawag, tanan nga mga

0: problema. As long nga pagpatawad nimo, gin-release nimo siya, pagpatawad nimo ang blessings, habal sa Ginoo, release dayon sa Ginoo sa iyo, you are free.
1: Amen.
0: Amo na ang yabi gidiya mo ang pagpatawad sa kinabuhi sa isa ka tawo. Kaya ang imo pagpatawad mo kun siya magpatawad, habal sa i-bless siya, pakamayuha siya, kagin patawad ko na siya, kakun hindi siya takos, nga hindi siya magpatawad sa ako ng tanan niya, ang blessings magatransfer sa ako.
1: Yabaw.
0: That's why that's hambal niya, the transferi of the righteous, the money of the wicked to the righteous, that's me Lord, nga akin nagpatawad. That's the inheritance, hambal sa Ginoo, nga paghabal niya, Father, patawara ini mga katawan, kaya wala sila kabalos ang ilagi.
1: Wow. Nabi no.
0: Pagpatawad nimo automatic na kakas na dayon mautod na dayon ang nagabalabag sa imo kag hilway kag idiya eh. Ang nagapaanto sa atong saang ang bugal naton mo. Ang bugal nga hindi ka kapatawad. Kaslo nga nakita mo utod kun may ara ka pag talikod ka lang kun hindi mo migugma amo na isa kabutang ang ikaw gyapon maantos. Dasay kamo nga ginikanan kamo nga mga kabataan time na ninyo nga family magpatawad na sa amo nang problema sa mga family subong tatay kontra nanay nanay kontra kabataan umagad kontra tanawan nyo bala so amo na balsang Ginoo mo ang pinakasubo nga ang imo nga kaaway ara sa sulod sang imo nga balay.
1: Wow.
0: Hindi Mateo Jesus makita mo ina 22 sa 28. Kung hindi ka mo magpatawad, kaya ang problema, balaan ni Satan, ang roots ang problema, ang grassroots, dira, ang ara, dira sa family. Kabirahan niya ang family ni Satanas, dira mismo mo hindi magkapatawad, may barriers. Abang only your family, ang muna maka-release ang blessings, ang imo panimalay. Kasi kung may problema, kung mabalik ka mo sa inyo ginikanan, kay only your ginikanan, ang muna maka-release ang blessings.
1: Wow.
0: Only your father can release the blessings.
1: Wow.
0: Sa subong nag-away sila sa ano pala?
1: Wow.
0: Sa conflict sa family.
1: Wow.
0: Duta, panoblion, greed kagamo. Kaya ang may mga utod, ng mga mautod na may dalok, gaya, ng utod, may arag, gaya, hindi siya ka makabulik, hindi siya makarilis. Ako niya tanan-tanan. Sa ano pa niya mapatay si tatay, si nanay, katong ngaon pa panoblion. Kagamong ina subong ang ginaubra ni Satanas nga ang family conflict ina mo. Tanawin siya bala nga ang pain nga how many years. But now, habal sa Ginoo, now is your time. Now is the day of your restoration. 2 Corinthians, ano habal niya, 6:2. Now is the day of your salvation. Now, not tomorrow. That's why ang blessings pa lang sa imo, i-release na sa imo pagpatawad.
1: Wow.
0: Ang kwarta, ang mga butang, ma-follow lang ina. Kaya that's the number one principle sa Ginoo, the sowing and reaping. Anuhon mo lang ang kwarta, ang panangkuhanin mo. Anuhon mo ina ang manggad mo. Anuhon mo ina ang kwarta mo, taguon mo. Ano ang purpose? Ang purpose, ang kwarta nga, dugangan pagit sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kaya nga, ginpatawad mo sila. Kung nagpatawad ka, hambal sa Ginoo, makarilis ikaw sa maayong butang. Matawara ang magulang mo, may sala kag wala. I forgive you, my brother, my sister. I forgive you, my mother. Agud ang blessing, i-release man sa ato.
1: Amen.
0: Kung ang spirit sang unity sang family talya bulyong family to family man ang blessing sang Ginoo.
1: Amen.
0: In this season nga ang inyo relasyon nga magulutod kamo, relasyon sa mag-asawa kag kabataan, kung nagbalik kamo, nag-restored kamo, tell you mahimuon ang Ginoo nga may butang wala nyo na expectar. Why? Because that barrier sa unforgiveness gin buong na ninyo.
1: Amen.
0: Kag ang gugma sang Ginoo hambalya, ang gugma sang Ginoo hindi na mag-isip sang tanantang sala.
1: Amen.
0: Dasay hambal sang Ginoo ginpatawad nyo bala. Dasay ang problema sa simbahan subong ya, nagasimba sila hambal sila peace, wag telikod ya ko kontraya. Peace nyo on ka lang imo ya kay wala matuod nyo. Peace peace ka na lang. Napusan ka niya ko telikod to peace. So di ang pagpatawad sina. Ay grabe subong nga kabuhi.
1: Wow.
0: Ang plastikanay sa simbahan.
1: Wow.
0: Hambal sa Ginoo, kung hindi ka magpatawad sa utod nimo, hindi ko pagbatunon ang pagsimba nyo. Wow. When was the last time you stop lying and nag-worship ka mo sa Ginoo?
1: Wow.
0: Ang plastikanay nyo, ang superficial nimo dira, ang tanagi na pakita lang ang simba. Apang ang ila kasing-kasing, wala nila ginahatag sa Ginoo.
1: Wow.
0: Ang ila kasing-kasing, hindi mapinatawaron. That's why damo nga ang pagsimba. Hambal sa Ginoo, I never knew you.
1: Wow.
0: Why? Because the unforgiveness ara sa inyo kasing-kasing.
1: Wow.
0: Nagasok-sok ka mo sa maskara. Useless ang investment ninyo nga magsimba ka. Wala nagpatawad. Kung hindi mo mapatawad ang mo kabataan, mo panimalay, hambal sa Ginoo, you are not worthy of me. Go back to your parents, go back to your family and say, sorry manang, sorry utod ko, palangga ko ikaw. Because
1: wow.
0: Ang love, hambal niya, all the multitude of sins covered by the blood. and the love of Jesus Christ.
1: Amen.
0: Because the spirit of forgiveness releasing the blessings of the Lord.
1: Amen.
0: That's why kadamo subong jealousy the body of Christ.
1: Amen.
0: Abi nila competition ini hindi sila magpatawad pakita nila sa mga pastor nagagurok kwakwa nila ya ang demons ara man niya sa ila. Wait, hindi ka patawad.
1: Wow.
0: Ang body of Christ, mga pastor, wala ka pinatawaray. Ang jealousy, aradala, ang competition. Dahil sa i-release mo ng utod mo, babatsagan mo ang espiritu mo. Ini nga, pastor, eh. Nani, grabe, gining kaagot niya, kagig-kagig. Kagapon nakita ko mga pastor sa Amerika nga, nagapangamuyo sa kay Trump. Nga, aking isaya ka, pastor, wala nagapamati ka dito sa kankuwa. Hindi na naimu yung jealousy nga mga kikidi mong patawad. Kung wala ka ginkuha nga ikaw himuuni yung advisor sang ni presidente sang US nga ma-jealous ka. Hindi nga hindi ka magpatawad. Amuna ang demonic nga attacks of Satan subong unforgiveness.
1: Amen.
0: Nga kasing-kasing.
1: Wow.
0: Apang ko may pinatawaron ikaw because the blood of Jesus but the word of God hambal sa ginawas out na dayon mo.
1: Amen.
0: Maskin ano ka pa kapula.
1: Amen.
0: Now is the reason to cleanse you hambal sang Isaiah 1:18. Now if you are obedient in the Lord right now sa pagpatawad hambal sang Ginoo ni Isaiah prophet Isaiah, now you will eat the fruit, a good fruit of this land.
1: Amen.
0: Makatawan subong yang frustration. Ang tao subong niya dalok, ang tao subong niya hindi mapinatawaron, amo nang espiritu nga conquered ni Satanas, ang family nga hindi sa gusto i-bless ang Ginoo. That's why the reason that the purpose of Jesus Christ, ang first ano hambalya sa John 3:8, the purpose of the Lord Jesus Christ to destroy the scams, the break the ano na to break ang plano ni Satanas, tanan buong ni Jesus, his purpose to destroy the works of the devil.
1: Amen.
0: Yes, and ang forgiveness ng biruan ginaya mo, habuyan ka mo, hindi mo pinitwaron. Hasta ikaw may pin ikaw, hasta ikaw mag-antos, wala man blessings mo, tanan ka mo, pirdi.
1: Amen.
0: That's why sa kurti may araki na nga ginatawag niya nga win-win solusyon. Nga kung may kaakik sila ya, ang pagpatawa dira, lay down ka, kay nga, that's the number one, daog sa piyak, ang
1: wow.
0: Mula ang kurti. Pero kung ang bugal, nga mag-away sila, ang bugal dira, ya, pariya sila pirdi.
1: Wow.
0: So amo man ilegalis sa Ginoo spirits, ang kontrata ng spirits, pero kung mapinatawaron ka nga kasing-kasing, hambal sa Ginoo, wherever you are, you have favor wherever you are.
1: Amen.
0: Psalms 5:12.
1: Amen.
0: In every four corners, kada kanto mo may pabor ang Ginoo.
1: Amen.
0: May ang kasing-kasing ni mo malimpyo.
1: Amen.
0: Because hambalya, without man hambalya sa pagpatawad, tuloy no one shall see God because God is holy, because God is righteous.
1: Amen.
0: God, nga buhi ginalagaran mo hambalya, natanaw niya ang kasing-kasing. Hindi siya katanaw. Tanaw yung bala ang kahulugan sa kabuhi nga maintindihan ninyo. Nagatrabaho ka mo. Pero kung ara ang gut-gut sa inyo, hindi kagit pagpakamayuhon sa Ginoo.
1: Wow.
0: Ang kaugot, number one, ina ni Satan ni Haboy sa inyo kasing-kasing. Nami ka mo magkanta, nami ka mo magwali, nami ka mo dira sa simbahan. Apang one thing, hambal sa Ginoo, why ka blessings? Because na ang imo borders, nga hindi mapinatawaron nga kasing-kasing.
1: Wow.
0: Hay kung mapinatawaron, ikaw pag-release ang blessings sa Ginoo, may natagon ka mo sa simbahan mo.
1: Amen.
0: Kung may natagon ka mo sa Diyos, mapatawaron ka mo,
1: wow.
0: Ang unang fruit ninyo, ang pagigugma nyo sa Ginoo, na-release ninyo, ang maayong abutang, i-release ang para sa Ginoo, para sa Ginoo.
1: Wow. Amen.
0: Kagamon na kapangamudyo kita nga nagpamati subong nga mayo nga kasing-kasing.
1: Yes.
0: Ang mga tithes ninyo kinahanglan lamon ina sa trabaho sa bloton sang Ginoo.
1: Yes.
0: Ang mga tithes ninyo nga rihatag sa simbahan amo na pagkaon sang mga pamilya nga nagatrabaho dira sa simbahan.
1: Yes.
0: Ako niya nga ginbutang ko din nga may mga hearing sina. Kung may ara man lang blessing sa Ginoo nga hindi ko mag-full nga dira nga sa bulaton sang Ginoo.
1: Amen.
0: Pero kung wala niya mangita, kagikembal sa Bible, mangita ka, agod niya, hindi mahuyan ang Ginoo sa imo pamilya.
1: Amen.
0: Hindi nga Diyos ko mo, pangita ka mo. Kuluya man na mga ngayo-ngayo ka mo.
1: Amen.
0: Pero yung lang nagawali-wali daya sa mga karsada, kag sa series, kuluya ka sa mga barko mag-toy ka. Tapos nila ya, wali-wali daya mga ngayo sila ya. 2,000 years ago, hambalya si Jesus Christ characters, wala ganyan na ngayo.
1: Wow.
0: Siya nagahatag.
1: Amen.
0: Subong niya damo ang mga kulto.
1: Hmm.
0: Papuli nila yung maninda sila to kami pinangayuan sila. Wala sila pinabalasan.
1: Hmm.
0: Migugma ang number one niya pagpatawad ninyo, ang blessings, ang favor sa Ginoo wherever you are in kamo makatom. Din ikaduha ang hambal sa Ginoo da ang na-receive din ninyo ya, ang 10% ninyo hatag ninyo sa simbahan, hatag ninyo dira sa buluhaton sa Ginoo ko din ang heart ninyo dira.
1: Amen.
0: Diin nga nagapangamuyo partner sa inyo. Ako kahatag ko tayo ko, na-distribute kina mo ang tunga sa simbahan, ang tunga ko sa into nga mga nuntid nyo mga pastor, nahatag ko na partner ko sa ila ka nga. Whatever nga mga kalag na pangamuyoan nila, may bahin ako.
1: Amen.
0: Di ba? So amuna ang pagpatawad, amuna ang yabi sang prosperity, amuna ang yabi sang joy, amuna ang yabi rin of joy, rin of peace, and rin sang favor sang ginawain, bangun ang kasing-kasing gin... restore sang Ginoo ang kasing-kasing gin overhaul sang Ginoo. Masakit utot overhaulon ka mo. Hindi ka mamitawaron ang bugal mo. Apang magabalod unni ikaw lang i-focus ko nga kuha ko ang opportunity.
1: Amen.
0: Magpatawad ako kag wala sa mga butang nga hindi ihatag mo sa akon kay ang kasing-kasing ko malimpyo.
1: Amen.
0: Kag amo na ginaan number one. To those people man na learn to forgive ang basta Ginoo, no good thing shall withhold from those people. Can you imagine sina? Hindi pag-i-hold sa Ginoo kaya ang separation ng balya sa Ephesians. Ang balya sa aton na sa 32 sa Ephesians 1 and 2 nang ginahambal dira sa pulong sa Ginoo na hamulag ang Diyos sa aton kaya ang kasing-kasing ta hindi mapinatawaron. That's nag-a-blocks. Wala sang prosperity. Wala ka sang favor. Why? Natago mo lang imo nga kaplastikanan, imo kabuhi.
1: Wow.
0: Hibi-hibi ka magtubo, timbo ko, hallelujah. Pero kasing-kasing mo galida, scammer ka man. Kasing-kasing mo galing niya, kaugot, kagkahisa. Wala sang gugma. That's why Ezekiel 36:26. Dapat kinahanglanon ina, the Lord will give you a new heart.
1: Amen.
0: To forgive. The Lord will give you a new mindset. Nga panghuna-huna nga mapinatawaron.
1: Amen.
0: Kung hindi makatawahan, may discernment ba ikaw, hindi mga manugtunto, amiga mo, pagpatawad mo. Palayo ikaw sa ila. Don't connect with them. Pagpatawad, di mo ang masikino. Don't. Mag-upot ka sa ila, palayo, separate, hambal sa Ginoo, separation.
1: Amen.
0: Your purity in the perfection, but your purity a right relationship with God.
1: Amen.
0: Ang pure nga kasing-kasing hambal sa Ginoo. That's why hanta ni Haring David sa Salmo 51, hindi ba na sa Diyos kapaidalong hambal niya, create in me a clean heart, O God.
1: Amen.
0: And renew a right spirit unto me. Restore
1: Amen.
0: Unto me the joy of my salvation. Ang tao, may guma, hindi ka dayo, hindi ka hambal. Kaya hindi rin puno, hindi ka patawad. Dasa tanong ba lang nagkasirimba? Hindi nila mahatag sa Ginoo ang ila kasing-kasing. Kaya hindi sila kapatawad.
1: Wow.
0: At sa'yo makita, wina nag-worship. Hindi ka bukas ang baba. Hindi may joy sa iya. Nga, ang ila kasing-kasing, wala nila nagpatawad, wala nila ginatag sa Ginoo. Dasa sa'yo muna sumung sa simbahan, nagkaltulang kamudera, nag-ano kamudera? Wala pulos pagsimba niyo, ambal sa Bible. I never knew you.
1: Wow.
0: Because may hindi ka mo kakapatawad, before ka mo maghalat sa pagsimba nyo, ginpatawad na ninyo ang makabalay ninyo dira, antes ka mo magsulod ka mo sa balaan nga lagar sa bagdayaw sa ako ng bansang Ginoo.
1: Amen.
0: That's why kumot, it is a reminder. Forgive tatay, nanay ni mo, Lord, ginpatawad ko sila nanay, forgiveness. That's your declaration.
1: Amen.
0: He will be decree and declared. Subong mga muyo ka mo. Adlaw nga Sunday, mga dayaw ka mo.
1: Yes.
0: Hindi ka mo mangayo, hindi na prayer meeting. Kung prayer meeting ka mo, gusto ko mo ka pangayo.
1: Wow.
0: But ini nga pag-worship ni mo is hatag ni mong kalag, ni mong lawas kag espiritu. Surrender nyo, hindi ka mo mangayo. Nga mo ito wala nila natudluan di ang mga worshipers. Ginoo nagapangita sa ang matarong ang kasing-kasing ang mga worshipers. Ang Ginoo nagapangita sa amin na patawaron kay sila patawaron man.
1: Amen.
0: Habang si Ginoo, I will, hindi ko na pag-isipon ang sala mo.
1: Wow.
0: Why? Ginpatawad ko 2,000 years ago.
1: Wow.
0: Kagsubong biko sini ang mga katawan pililiun lang makita mo sa simbahan nga nagahibi, nga nagadayaw, nga nagahibi, nga nagabayaw sa ila kamot Psalms 24:3-5. Sino ba lang nga nagadayaw sa ila makamot nga matutod, nga nagakanta nga focus sa Ginoo? Sino ba lang makataklad man sa langit? Sino ba lang kataklad sa bukid? Sino ba lang basgino ato makatawhan nga wala sang idol sa ila kasing-kasing?
1: Amen.
0: Where there is your heart, your treasures, there will be also. That's your idolatry. That's your pride. That's your arrogance. That's your unforgiveness.
1: Wow.
0: Spirit, hambal sang Ginoo.
1: Wow.
0: But because of the blood of Jesus
1: Amen.
0: Christ, maskin ano ka pa, kapulang sala, ngang imo kasing-kasing utod ni hatag mo sa Ginoo na patawag ka, tell you your life will never be the same again and there is the extensions of your life.
1: Amen.
0: Kaghambal sang Ginoo, worship me, then I will bless you. Worship me with all your heart.
1: Amen.
0: Bukta nga balon, damo nga nagakanta sa simbahan. Apang ang ila heart, hindi mapinatawaron. Amen. That's why nambal sa Ginoo, that's the separation between me and you. Without purity, you cannot see God. Tanungan nyo bala, migog masubong, o Todd, amo na yun, eh, stormy mo family. Kung kamo rebellion, kabataan, nag-rebuildi kamo sa Ginoo, balik kamo sa inyo panimalay.
1: Amen.
0: Kaya ang panimalay nyo, amo na migugma ang favor of blessings. Because ang grassroots subong sa Satan, ang panimalay magsimba ginabuong niya. Tanong bala, amna kamo lang to simba, diri kami sa balay. Apang konbo, oh kamo nga magsimba, family to family, family Amen. To family, releasing sang Ginoo.
1: Amen.
0: Hindi lang mga tatay, mga anak, kamo lang to simba, kamo lang to ni nanay mo. Diin ang blessing sa balas ng Ginoo. Apang dalang imo, sawag kag imo kabataan. Papatawad ka mo sa inyo kung ano'y nangamariin ang kasalanan. Kagnyan, hambal sa Ginoo, bilog yung family, family to family, ang favor, kag ang blessing sa Ginoo.
1: Amen.
0: Kag hindi ka mo malipat ang balas ng Ginoo. Without holiness, you cannot see God. Butang balon ang kasing-kasing nyo, maginatago ka mo. Isa lang habang sa Ginoo, a jealous God siya lang, wain nasang iban. Amen. Focus ka mo, Lord, magpatawad. Habang sa Ginoo, I will remember your sin no more. Amen. I will remember your sin no more. Even sa kadadalal man sa lakad sa Maika City, habang lang din sinibi, I will remember your sin no more. Bakos nagpatawad ka mo.
1: Amen.
0: Si Jesus ang nagbayad sa krus ng Kalbaryo. Jesus na gahom sa dugo ni Jesus. Amen. Gahom sa ngalan ni Jesus. Patawaran niyo ito. Nagaigod ka mo trabaho dira. Nakaraos ka mo wherever you are. Bangun ang matindo nga kasing-kasing. Hambal si Ginoo, that's my daughter, that's my son. Matuod nga kasing-kasing nga nagahibi sa akon. Amen. Kita mo si Cain pinataya ang si Otodya si Abel. Ang kasing-kasing ang dugo ni Abel nagahibi sa Ginoo. Apang si Cain niya, butigo niya siya kasing-kasing. May ginatago siya kay pinatay ang utod niya. Kagambal niya, diin ang imutod. I'm not the keepers of my brother. Butawalan wala niya ginpatawad because of that jealousy. Kung utod ni mo may jealousy, palayo ka kay patyo ni Kausina.
1: Wow.
0: Amo na ang unforgiveness. Pinatay ni Cain rebellion ara sa iya. Maskin utod mo tatay nanay mo, kung ara ng espiritu sang Jose, ara na hindi mambay na tawaron, tell you ipapatay nila ikaw. Kag amo na subong nagakatabo.
1: Wow.
0: Damo mga case nganuyatan ko bangod sa land dispute. Din pa masakir yang utod may ganyo inang karamatay. Kay siya magulang Air Force ang utod niya, army bangod sa lupa lang nga gamay. Hinubog, why wala sang kapatawaran. Kag amo galiin na kita mo rebellion dira.
1: Wow.
0: Balik ka kamo kay ang blessing sang Ginoo, restore sang Dios sa imo family.
1: Amen.
0: Kung ang utod nimo magpinatawaray kamo hindi sa material, na pinatawaray kamo that's spiritual.
1: Amen.
0: Kaginyan ang utod mo maginapinay kamo kay kamo lang ang dugo kag dugo nyo ara dira kag ang dugo ni Jesus amo nagkabit ang dugo ni Jesus amo nagpatawad nga nagbayad sa mahal sa krus sang Kalbaryo.
1: Amen.
0: Utod mo na yamo, palangga utod mo. Ahay gaatipan ka pagani sa ibang tao to. Ginapakaon mo pagani ibang tao ang utod mo kag bata mo kag pamilya mo na pabayaan mo. Ipokrito na yamo. That's why unahon mo ang imo pamilya. Kaya ang pamilya mo ministry mo ina.
1: Amen.
0: Saan ka mo, hindi ka mo kapatawad. Napatawad yung iban. Napang ang utod yung mismo, hindi ka ngabal. Kasi kamustagid na. Sungod-sungod natural na sa magulutod. Kag amuna na number one tools of Satan to discourage your family. To discourage nga hindi ka makapatawad.
1: Wow.
0: Apang hambal sa Ginoo, kuhaon niya ang pulong sa imo. Amuna interesado Satanas.
1: Amen.
0: Kuhaon niya ang pulong, agud by discourage ka mo. Kung ma-discourage na ka mo sa utod niyo, hindi ka naman huwag. Ginguba ni Satanas ang relasyon. That's wow. The number one tools of Satan. To destroy your family. To destroy your relation. Apang ko mabong ina. Amen. Mga wala ka muna mati. Stand strong ka mo. Utod ni mo. Aton ini. Aton panimalay family niyo. Unahan ninyo. Till you gakurog si Satanas.
1: Amen.
0: Why? Because hindi iya maguba ining family. Bangod only God can change the shifting sang direction sang family. Because the power of forgiving spirit ara sa imo. Nagpatawad ka. Then they restore the joy or reign of joy. Magapadayon sa imo ang peace. Nagapadayon sa imo ang joy. Magapadayon sa imo ang kalipay. Nagapadayon sa imo ang hope. Nagapadayon sa imo ang love. Nagapadayon sa inyo ang faith. Ang muna hambal sa Ginoo ka ang faith commit by hearing and hearing. Why? Because punan ikaw sa Espiritu sang Ginoo, downloadan kamo sa pulong sang Ginoo, i-cleanse kamo sa pulong sang Ginoo. Why? Because of the Spirit nga ang forgiving ginbuong niyo, nagpatawad kamo kag dianhang langit bukas para sa inyo.
1: Amen.
0: Tanan kita, it's very simple gid yang Ginoo. Hindi kay kuya kapatawan. Akong giniya bugal was ka magsaka na ina. Wala kamo espiritu sa Jesus, wala ang pulong sang Ginoo. Amo ra the power of your declaration. Hindi lang nga nagpray kamo, apang we need to decree and declare my family will be restored.
1: Amen.
0: I decree and declare will be refreshing.
1: Amen.
0: Ang akong family. I decree and declare ka i-declare na nimo ang restoration sa nga nawala sa imo. That's why humble sang Joel chapter 2:25. From now on, bangon nagpatawad kamo, hindi na kamo magpakahuya, hindi na kamo nga nawala sa inyo, will be restored.
1: Amen.
0: Ang nawala sa inyo, i-restore sang Ginoo.
1: Amen.
0: Kagsokto niya 100 times ang ni Satanas nga gingkawat sa imo.
1: Amen.
0: That's the purpose of Jesus Christ, nga magkaraisin ning kalibutan, nga ma-restore ang imo relasyon sa imo panimalay. Number one, ganoon niya utod niya.
1: Amen.
0: Kung hindi mo na may mo, amo nagali ang yabi. Damo, mga pastor, di, busy silang busy. Ay, mga bata nila, adik, sumong ka sa ruyo po. Why? Kaging pabayaan nila ang ilang pamilya. Ginuna nilang pamilya sa iba, but good, busy, busy. Tanong ako, luya. Pastor ka, mga bata mo, adik, ngay, because gineglect ni mo ang imo kabataan kag imo family. That's why unaha anay ang
1: Amen.
0: Imo kabataan ang imo nga family. Before ka mag-ministry sa pamilya sang iban.
1: Amen.
0: May isa gani ka ba, sir, biligan na ton. Hala, busy siya. Nangyay bata to, dala, dakop, dira, pag-read, dira 50 meters ang droga. Nakapribla, beginning nita, mula na mabulig na ton, kadala sa dira sa pag-read nga. Ah, ginauna ya to, busy, siya nga busy. Ang bata ya to, busy, matuma sa barkada. Ay, mga adik, kali, uy, dala bata ya.
1: Wow.
0: Amo, ina, number one, ang ministry, nga nabulag ang mga pastors. Pinabayaan ang family, hindi makapatawad pa ko dito, kadamo, babusado, busy. O na nga, busy mo ang prayer mo sa Diyos.
1: Amen.
0: Kaya kung busy kagiyahan, ikaw sang Ginoo, ano direction sunod sa kabuhi mo, kabangon ang Espiritu sang Diyos, ara sa imo. Kaya napatawad ikaw, kagyan hambal sa Ginoo, ang Espiritu download niya sa imo. Kagyan ang family mo, i-bless niya, kaya nakita niya kung ano mo ang family mo.
1: Amen.
0: That's why kamong rebellion mga kabataan kag sa ginikanan, isa ka butang buligin niyo ang tatay ninyo.
1: Amen.
0: Sang buhi pa sila at andire sila ka mapatay sila wala na.
1: Amen.
0: Ang kabuhi do mo lagi lang subong mapatay ka hibi-hibian ka lang wala na.
1: Amen.
0: Samtang may kabuhi kita pakamala ang kabuhi mo halong ang kabuhi mo hindi pagraskaladra ang kabuhi mo dira hapulawaw ikaw sa mga ipulos hapang ang kabuhi mo ginatagigana sang Ginoo nga maskin ano matabo kay may purpose ikaw may plano ikaw tanong lang sa rubra ng kwarta ano mo ng kwarta.
1: Amen.
0: Hindi mabakal sang kwarta ang kalipay mo kung may Ginoo ka. Dasay hatag ka mo sa Ginoo, ang malipayon sa Ginoo nga naghatag, may balik sa iya pagpakamayo mo sa iya nga naghatag para sa Dios.
1: Amen.
0: Hindi ka mo magdinalok.
1: Amen.
0: Kay kung dalok ang ikaw, baksidor ikaw, buksan nina sa Ginoo. Receive, release.
1: Amen.
0: Receive. Hindi ka buksidor. Ano man ang mga tumulong Kristuhanon. Number one, hindi pakapatawad. Tapos baksidor pa. Nanuman, ang anak sang Ginoo mapanatawaron.
1: Amen.
0: Ang anak sang Ginoo mahinatagon. Ang anak sang Ginoo matutom. Ang anak sang Ginoo, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. That's number one of your protection.
1: Amen.
0: Proverbs 1:7. Maskin diin kamo subong, nagapamati kamo, gabaligya kamo, magpatawad kamo.
1: Amen.
0: Hindi kamo magbinutig. Bala mo gali ko, negosyo ikaw, na wala kagasugid sa insakto mo. Bukita mo kapitalis, ni pulo ka piso, gali piso, malang gali. Pagkakari business na iya. Pero number one, sana iya ang pagpatawad, ninyo malipayon ka mo.
1: Amen.
0: Kaya nga i-extend sang Ginoo ang life ni mo.
1: Amen.
0: Extension sang life ni mo sang Ginoo. Kaya nga, ang kasing-kasing number one, iya niya sang Diyos mo.
1: Amen.
0: Ang heartbeat na ito, sinya nag-aamo na ang simbahan kita.
1: Amen.
0: Kita ka mo ang simbahan nga matutuod. Ari di ang pulong sa Ginoo, ari diri.
1: Amen.
0: Pasudli niyo sa pulong sang Ginoo dapat maborn to God kamo maborn again kamo
1: ay
0: kung maborn ang espiritu niyo may kauhaw kamo sa pulong.
1: Amen.
0: Makapatawad kamo kaintindihan niyo ang pulong sang Ginoo. Balik kamo sa inyo panimalay ang gudang blessings mabaton ninyo.
1: Amen.
0: Balik kamo dira sa inyo tatay ang Dios magabindisyon sa
1: Amen.
0: Inyo bitawra niyo bala ang mga pastor niyo ang mga obispo niyo.
1: Amen.
0: Taura ninyo.
1: Amen.
0: Hindi bala, hindi pa kita niya, ay pastor, liho ko hakot sang isaksako bugas. Ay pastor mo, suguon mo pang makot saksako bugas. Ay pastor mo, liho ko tugan. Ay ano, matyagaan niyo sa mga tao na sang Diyos, anak na sang Diyos.
1: Amen.
0: May nagka-sister ng anghel siyang ginasign sang Ginoo. Hindi sila laglaog, mga special na sila.
1: Amen.
2: Sige, i-utdon na si Bishop, mga kabiyanan. Kikaroon, di nasanay kagabay sa bagong buhay niya. Thank you very much, everybody. Bishop, thank you, Ged. We have to forgive. Ged, this has been Pedro. This has been Kamustahan Pedro. Join us to declare, I have a purpose. God bless everybody and see you on our next episode. Di ka mo magtakop. May gabay sa bagong buhay pa. God bless everybody. See you next week. Bye.
3: Salamat gid sa pagpamati, mga ka-purpose. Dapat mo mabal-an nga may plano kag palakadtuan pa nga maayo ang imo kabuhi. Kit-anay kita liwan sa sunod nga Sabado, alas 8 hasta alas 9 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. God bless you all, mga ka-purpose.
4: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso.

0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: He said to me, write these words for
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Gabay sa bagong buhay. Programa nga magahatag sang giya hindi lang para sa aton kaluwasan kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad kag komunidad. Gabay sa bagong buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Lerio Celeste.
3: Wala na sang rebellion, wala na sang druga, kun ang Ginoo ug fairing kakahadlok sila kay mga katawan kabati na sa pulong.
2: Gabay sa bagong buhay. Mabatian kada Sabado alas 9 tugtog alas 9:30 sang aga diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong

Madamo ka salamat sa ambahan nun nga ang ginuunigin pabaya sa aton migugma kag ginatamyaw ko kamo sa pinaka mataas nga pagpanamyaw langit nun nga panamyaw mayong aga sa aton mga kauturan. Migugma nagapamati subong si Miss si Kay BB Girl nga ara sa Hotel Subong kag Sunday Mylin. Madamo nga salamat. Kag ang Diyos magabindisin sa inyo. Sa Gimaras, tuduhin nyo ang radyo nyo da. Galupok dira sa may tindahan nila dira Subong. Ang Ginoo, damo pagid ang magabia. Pagkamaayo sa inyo, madamo nga salamat nga sa inyo nga radyo. Galupok ang nagapamati. Sa Bingawan, sa Tapas, sa diin nga malabutan, sininga tinion ang Diyos magabindisin. Rin may upod kita dira si aton dira nga mga warrior natin, prayer warriors natin, si Adelpha, Sister Teling, Sister Bibing, ara sila nag-antirecede sa pagpangamuyo. Agod nga ang aton nga buluhaton mag hindi magbalik nga balay kaposlanan. Buksa tayo nini sa pagpangamuyo sini nga aga. Amay nga langit nun sa ngalan ni Jesus, ang Ginoo magabindisyon. Ang Ginoo hindi magpabaya, kag ang Ginoo ang himaya sa iya. Salamat amay, ang buluhaton nagapadayon. Kag ang managapamati, pagabindisyonan, kag excited, kag ang kalayo ginarilis ko sa ila. Kalayo, kag ang kalinungan, kag ang pagbindisyon manginyara tanan sa inyo. Amen and amen. Hallelujah. Migugma sining aga atun pagkatunaan diri, migugma ang libro sang Levitico 6 kag 3 nga nagasiling, "The fire shall ever be burning upon the altar, it shall never go out." Sa ilong gumigog mga nagasiling ang pulong sa Ginoo, ang kalayo kinahanglan nga magapadayon sa paglabdab. Sa altar, kag indi pag, ano hambalya? Papalungon ang kalayo, kundi nagapadayon ang iya nga pagkalayo. Ang Diyos magabindisyon sini. Migma, madamo ang salamat sa tagsa sa inyo nga ini dapat maintindihan naton. Ang kalayo gali migugma ya nga nagadaba-daba kita gali ya ambal sa Ginoo gusto ya sa mga tumuluo. But whenever the altar ambal ya was restored, i-restore ina sa Ginoo, revive ina sa Ginoo, ibalik ina sa Ginoo kay nga ang pagalagdan tagli ng way kalayo migugma ya dopla kita sa Diyos. Kung nagatahaw kita sa paglagdan, wala pulos. That's why ari kita diri ang buhos-buhos, bala i-release naton ang mga katawan niya iba, hindi makaintindi sila. Abi nila mang nagautas kita sa pagpamuyo. Abi nila diri kapangakig kita. Migong mamal sa Ginoo, ihatag ang bugong ako sa bugong ating bugos para sa Ginoo. Nagautas ka ganit sa balay mo, sa ido mo lang. Nagautas ka na ganit sa kabataan mo. Bigugma ang kusog naton para sa Ginoo kay nagalin sa Ginoo ibalik naton sa Ginoo. That's why ini nga station sang K5 88.7 paga number 1 ini migugma ang K5 because there is a declaration that I decree and declare that K5 is number 1. The K5 is different. Bangod ari diri ang gahom sa Ginoo, ari diri carrier sa presensya sa Ginoo, ari diri ang kalipay nga mabatian nila, ari diri ang healing and deliverance mabatian nila, ari diri ang kaila kabugunaan nga kalipay sang ila kalakag espiritu. Huay na sang iban. The so excited ang nagapamati. Kaya ang kalayo gina-ignite naton. That's the purpose mi kugma magwali sa pulong sa Ginoo nga nagasimba kamo subong, ignite ang pulong sang Dios. That's the purpose. Kung hindi pag-ignite sa inyo, ano pagalagdan nyo sa Ginoo? So lagdan kamo patay, latoy. Puko kakalayo kamo, kadaba-daba kamo, kakalipay ang Ginoo. Bangod, hambalya, hindi nyo papagwaon ang pagalagdag, kag ang kalipay, kag ang kalayo sa inyo. Haasta sa henerasyon, henerasyon, amuna, kung ara na si mo ang kalipay, abarang, ipadayon kamo. Hambal sa Ginoo, Diyos pamati kamo, kaibless ko kamo, Diyos pamati kamo, kabindisunan ko, imo kabuhi, kag imo nga panimalay. Kita gali ang keepers sa sina ng altar, kag kita gali ang kasing-kasing ta. Kasing-kasing tayatag ta sa Ginoo. Hindi nga gato kamo si magbasa kamo. Ang kasing-kasing nyo, wala nyo ginahatag. Plastikanay kamo giyapon. Hindi makita ang pagbago. Subong migugma, when the spirit of prayer and declarations miracles happen,
utod ikaw ang responsible tanan nga tumulo o amuna when was the last time hambalya dira nga naguntat ka mo sa pagpangamuyo. Hambalya dira sa Lucas 1:1, don't give up, don't lose your heart, don't not faint, only believe. Bangod ang gahom sa Ginoo nga pangamuyon amuna makahatag promotion protection sa inyo panimalay kag inyo nga plano. Itugyan nyo sa Ginoo ang inyo kalagkabuhi. Tagyan nyo sa Ginoo kung ano ang desisyon nyo. Isumitar nyo sa Ginoo that your plans will be succeed. Mag-success, kiyamigong makaara ang Ginoo. Lord, ano obrahan ko sini sa lupa? Ano obrahan ko Ginoo? Mahabal sa Ginoo na ibalik ang para sa akon. Lord, kada mo millions kong kwarta, ibalik ang ikapulo mo kay ang Ginoo. Gamiton pa ina ang kwarta mo. Tanungan nyo bala, kung hindi ka mo utun makahatag sa Ginoo, makalayo ka mo sa inyo kalaglawas sa Espiritu, ano pagatag nyo sa bulaton sa Ginoo? Hindi ka mo mag-aktibo kung wala ka mo aktibidades para sa Ginoo. Uto, tiniyo na itong matayin pa kita, ano kulugan sa kabuhi? Ang Ginoo may plano sa imo, di lang obra-obra lang nga kwarta. Hambal sa Ginoo, without me, you are nothing. God has a purpose sa imo kabuhi. That's your money. It's not your money. It is not your money. That is God's money. Blessing si dasang Dios. How to handle life. How to handle money. Uto, diri hambal niya apang pangamuyo, wisdom. Tanong bala, amigog, may isa kabutang. Where there is your heart, your treasures there will be also. Kako ang mga abiyan mo, damo kwarta mo, ang mga abiyan mo, damo miga mo. Pero kung wala na gani ka kwarta, wala ka miga. Ginpangabudlayan mo ina, hindi lang ipanghatag sa demonyong i-deceive ikaw. Hulam, hulam, hulam, hulam, hulam. No, we need to stop that kind deceiving lying of Satan. Ini nga kwarta, that's God's money, halad mo, Lord, this money belongs to you. Help us, Lord, kano ko ini. Lord, help us, ini Ginoo, gin-bless mo nga lupa, ang balay Ginoo, bindisyonan mo kay ini tanan. Imo ini Ginoo, without you, Lord, we are nothing. Kag amo nagahom sa pagpangamuyo, amo nang gahom nga ginhatag sa imo sa Ginoo to get money, to get wealth, to get wisdom. That's why you enjoy life, because upod mo ang Ginoo. Hindi na mapapastress. Don't entertain the voice of Satan. Amo na migog ba dapat ang mga tumulo o amo ang palibot mo. Hindi unbeliever ang mga katawahan. Kaya malang niya unbeliever na nga daan. Tapos in the Old Testament, ang mga Bible believers, kakambal nila, amo ni ang basic nila, instruction before leaving earth. Nagabasa sila Bible, Biblia. Hutot kung hindi ka mo magbasa, mag-istorya sa Ginoo, wala-wala agad yung kabuhi niyo. Kung hindi ka mo mag-connect balik sa Ginoo na mong kalibutan, wala-wala agad. Ang imo pinangbudlay, wala kapuslanan. Tapos sambal niya, i-guard nimo ang imo kasing-kasing, careful. Sambal sa Ginoo nga, ang fire never permitted to go out, hindi magwa. Ay kung may kalipay, may kahadlok ikaw sa Ginoo, may kalayo ka sa Ginoo sa pagalagdan. Ay grabe, hindi sa ospital. Nagasakay ka mo, may paglaom ka mo. Nagasakay, nagapangita ka mo palangitanan. Apang ang pangunahuna nyo na focus sa pagpangamuyo nga deklarar niyo. Makaraos ako sa Arkila, may kwartang magabot sa akon. That's my declaration. Sa ngala ni Jesus, may gahom. Ang baligya ko maubos. Simple lang, may gugma. Because that's your first priority in your life. It is a symbolize, hambal niya sa Polish Kinoor, the continual declaration of your devotion. That's the your spiritual vigilance, ikaw. Di bala? Unwavering, hambal niya na tawag nga consecration. Kay may Jesus, kaya mo, pagmuklat mo, pagbuktaw mo, I thank the Lord. Tanuhan niyo balang tao, nga puno ang kasing-kasing niya, may kauhaw, magakalipay siya, kay ang di sa gusto mapahamulag sa Diyos. Mga pinatawaron niya kasing-kasing. Tanong niyo bala si Judas Iscariote? Si Judas sa ambal sang Bible, who stayed in Jesus, arasa kay Kristo Jesus, apang gatulok siya sa kalibutan. That's why si Judas, manggad lang kwarta, wait sa kabalo, si Jesus upod niya. Gintraidorean niya pa si Jesus. Utod, amo man ang mga amigo mo, abi mo, migo mo, miga mo, hindi gali. Sinugiray man lang tinikalay, apang hipos ka lang, kaya ang Diyos magabindisyon sa imo. Ha? So the fire, hambal sa Ginoo, nag-represent ang spiritual hunger. Te? Na intimacy ni mo, pangamuyo. Ang prayer ni mo is talking with God.
hindi na mag-entertain sang negative. Hambalan mo ko gabaligya ikaw. Hambal ka ang tanan ko nga baligya maubos. Ano ina specific mo lord I declare and declare maubos kamo tanan isda ko nga ginabaligya. Hay kun hindi ka mo maubos, ubuson ko kamo kakaon. Ay bigo bakal ba nang isda da sa damo mabakal maubos? Kung hindi maubos ay ipaksiwi. Kung hindi maubos ano? Sugbato? Kulbaan na. Why? Because that's your declaration. I decree and declare. Kag-amuna, hambal sa pulos kino ang pangamuyo nga maintindihan niyo. I have favor today, sining adlaw. May transaksyon ako, makiguna ang Ginoo. Kagyan kansilon sang Ginoo ang bulaton ni Satanas nga magharas sa akon din ako magkanto. Hindi i-wisted ang ako niya oras, hindi i-wisted ang time. Because our time ko para sa Ginoo. Ay, kamo kabalumig mo ang time, hambal sa Ginoo. The time of God is Kronos. Again, perfect timing sang Ginoo. That's why may patience ikaw. Wisdom ara sa imo. Na mga tao, malang na, hambalan ka malang nila. Ikaw malang kululuoy kung ikaw na lang. Tanong niyo bala, kung magkari ikaw mga abroad galing sa Pilipinas, grabe pangamuyo sa imo mo. Ano pangamuyo? Ang pasalubong. Pagsugat sa airport sa imo, ano ginatanaw? Hindi ikaw ginakahidlawan ang mata nila sa ginaguyod mo. Hindi ko magbalik, ahay kululuoy ka naman imo. Pagbalik mo, ikaw na lang kung wala na sa may madulong. Wala ka na kwarta. Tanong nyo bala ang mga tao? That's why si Judas ginatulok ito ang mga butang sining kalibutan. Judas Iscariote looking to the world brings discouragement. Looking sa mga neighbor, sa mga abyan, discouragement. Ay mga butigon niya ang mga tao. Yasubong. Madali mag... ang pangunaon nila magkambiyo. Abang ang Ginoo niya, hindi butigon. Utol. That's a tulok. Kamu kay Kristo Jesus, the author, the finishers of our faith. Hey, kung magtulog ka mo sa tao, salig-saligan ka lang sa tao, tapos iba ang panguna-una, maliscourage ka, kaluluoy ka. That's why ka mo nga mga tumuluo nga may Jesus ka mo. Let be yes, be yes. Hindi lang bawa ka lang kamuda ng daog nyo, patuya ang gordyahan nyo man ba nyo. Okay, because that's your prayer, that's your communications. Because you will have what we say. Kung anong ginahambal ninyo, i-bless ako sa Ginoo din. I-bless ka sa Ginoo. Hambal ko, i-promote ako din. I-promote ikaw sa Ginoo. Maghambal ka, Ezekiel 36:26. Declared ni mo ina si imo nga kabuhi. Kaya hambal niya ang Diyos maghatag bagong kasing-kasing, bagong panguna-una. That's why when you decree and declare Islan ina sa Ginoo kasing-kasing ta nga hindi mapinatawaron ang kasing-kasing ta nga bugalon. Ang kasing-kasing tang ambog, ang kasing-kasing naton nga hindi ka patulok sa Ginoo. Ang kasing-kasing naturo at sa Ginoo. Utod, kung iya gani sa Ginoo, never give up. Kung iya gani sa Ginoo, makalayo ka sa paglalan. Kaya ang Diyos kinalagharan mo buhi, tagiyas ang langit ka sang duta. Kag ang Ginoo magkapakamayo sa imo, hindi ang tao kinalagharan mo, kundi ang tagiyas ang langit ka duta, tagiyas ang imo nga kabuhi. That's why ang kabuhi ay kasiguruhan. Apang siningaga ipasiguro ko sa imo, nga kung may Kristo ikaw sa imo kasing-kasing, nyan ang kadalagan ng paglaom. Kag nyan ang tanan-tanan mga butang, ang maayo nga butang mag-abot sa imo. Kay may Jesus ikaw sa imo kabuhi. Wala ka na kulbaan. Gabangod God is in control. Nagatrabaho ikaw, nagadrive ikaw, kung ano na palangitan animo. Dumdumangag ang Diyos o upod nimo. I am with you always. That's why istorya ang Ginoo. Galakat ko kung ano ang trabaho mo. Kita sa Ginoo yung muna-una. Kisa sa Ginoo sa imo kasing-kasing. Palapit ka sa Ginoo. Kaya ang Diyos magapalapit sa imo. Apang kung magpalayo ka mo, disgrasya nagapalapit sa inyo. That's why ang balsa Ginoo, draw nigh to God and God draw nigh to us. Sa James chapter 4, bisikolo, utso, hambal sa pulong sa Ginoo. That's why, dirimigog man, naghambal kita, nga ang ato, gideklarar sa ato nga ba, kung hindi kita mapangamuyon, nagadalas ang kompromiso, ang kabuhi mo. Kung hindi kita mapangamuyon, kapanawag sa ngalan ni Jesus, ang bugal mo, rebellion mo, amo nagasaka, ang spiritualism mo, why ka connection sa Diyos? Habang kung may connection ka, sige naman, mapiabuson ka, wisdom sa imo panguna-una, kaya ang Diyos magahatag sang comforter, sang teacher, amuna hambal ni Jesus na hambal sang balaan nga espiritu kung mag-comfort sa imo. John 14:16 hambal niya, hambal ni Jesus, I ask the Father that the Father in heaven will give you a comforter, that the comforter, your counselor, that's the Holy Spirit. So, hindi ka mo yan magkurulto. Sa Biblia, may father, may anak, kag-espirito. Ang tao, may kalaglawas kag-espirito.
Ano kita yaman? Dasay ang Bibliya, amo na ang basic instruction sa kabuhi nyo. Dasayan kayo lang, wakal lang, wakal. Basaan nyo Bibliya, pakanaman tuod ng kalag nyo. Feeding your soul sa mga ambahanon, sa pulong sa Ginoo. Tamaan ka, importante. Kagamo na migugma. Kain hanglanon, gin naton ina. Dasay kita mo sa nagligan ng balsa Ginoo. Ezekiel 36 na, hatagan ko kamo sing bag-o nga tagipusoon, kaghatagan ko kamo bag-o nga panghuna-huna, kagbag-o nga tagipusoon nga matinumanon. Mamangkot sa bungang kapamatayan mo't matinumanon? Lusot sa piyak ng dulunggan? Utod, maskin diin ka mo ginatanaw sa Ginoo, matinumanon nga takasing-kasing, matinumanon nga tagipusoon, matinumanon nga bukas kang kasing-kasing, nga napamatian ninyo pagkaon ninyo kalag, sini nga pulong, nga ako ginadala sa inyo, nga career sa inuinteng sa Ginoo, career sa presensya sa Ginoo, nga dalaon ninyo sa inyo balay, makaraos ka mo, may kabuhi ka mo, malipayon ka mo, may kalinungan ka mo, bago ng kalayo sa Ginoo, ginarilis ko sa inyo. Sana may blaso mong damo sunog. Sunog, Manila, sunog din. Amo na matabo sa tao, wala Jesus, sa impyerno, kamo makadto. Mga tao niya, balingag, subog niya, walihan, magpulong sa ginom, naminom, tabala. Wala, git pagbago. Utod sa nopak mo magbalago. Dasa ang pulong sa ginom, kabati, kamo may pag-change sa inyong kinabuhi. Dasa singgitan kamo sa Ezekiel 36:26. Kaya ang Diyos magabarin niyo, magabago sa inyo. Hoto ng pagkamatarong bala, pagkaputli ng tagipusoon, God never anoints corruption. Hindi kiniya mag-anoint ang ginagokorruption ang kabuhin nyo. Ang purity is not perfection. It is sincerity before God. Sincero bala ka mo sa pagsimba? Sincero bala ka mo sa pagbasa ng pulong? Sincero bala ka mo elements ang sacrifice? Mabugtaw ka mo ka magpangadi? Nga i-bless imo kabataan? Nga makaraos, makabasar sa mga exam ang imo kabataan? That's the power of prayer. That's the power of declaration. That's your prayer. Nga ang bata ninyo ginabless sila because the element of prayer ara sa imo panimalay. Ang balsikin mo, may isa lang. Ang balsikin mo, wala ako judgment sa imo panimalay. Tanoan nyo bala? That's why powerful, hambal niya sa Ginoo, success kay may Diyos kita. Apang ma-failure man akong wala ang Diyos, wala paborgit sa ila. Si Moses, di may gugmaya, nagpangamuyo sa Lord. Patawad ko nang akong nga pakaisa nga si Miriam, nga magtalikod ako, ginalaboy ako, ginabuyayaw ako, ginabuli. That's again, strike sa sang aro. Kasi si Moses tao sang Diyos. Mga tao, bilang mong kita sang mga obispo, kita sa mga pastor, daw langulango pa matyaga nila. Huwag ka mo ginaplasta sila sang Diyos. Ang gahong sang ginuara sila mapangamuyo agad magkaraluwas, marilis ang blessings. Hindi maintindihan, mga katataunan sa Diyos, hindi sila ordinaryo. Apang migugma, hambal ni Moses, Lord, ginpatawad ko na si Miriam. Maluoy ka Ginoo, ayuha siya. Te, kung wala siya to, pito ka, adlaw nga dito nga hugasa sa suba to, kag gawin nga muyo si intercede si Moses sa iya. Tanuan nyo bala, dasay ang balsang Genesis 12:1-5. I will bless you, Abraham, those people who bless you. I will curse those people who curses you. Tanuan nyo bala, ang mga tao dira nga baba nila nga marites, nga wala Ginoo, ay sunogo ng baba nyo na sang Diyos. Ang malaot yung espiritu, hindi magaling sa inyo panimalay. Tanuan nyo bala, kaya pa matyagan nyo sa pulong sa inyo, ordinaryo. No, ang Diyos na naghahambal sina. Kag tineng at tineng nabalya, Kronos time na sang Ginoo nga manukot siya. Sa mga tao, nga butigon, sa mga tao, nga kapapasapala nila ang Diyos. Ang Diyos hindi laglaw. The fire of God continues from generation to generations. Kagambal sa Ginoo, God's Kronos, God's time. Hay Ben, man I still looking for mga katauhan nga nagapangita. Uto desisyon na ninyo nga sa nagapamati ka mo sa pulong sa Ginoo nga si Jesus nagatanaw sa mga katapusan sa pagtuo and then commit magapamati ka mo ang pulong nagatubo sa inyo. May pagtuo ko mo i-deklarar ninyo nga kwarta maabot i-deklarar ninyo ang negosyo niyo, business ninyo i-bless ang Ginoo. Gina-bless gani ini mga kawatan ini mga korupsyon gina hamas puro nga may Jesus kita. Kag ang money sa mga
wicked, yung mga corrupt na mag-transfer sa mga righteous ng mga katawan. That's me, Lord God. Because the Lord will give you power to get money. The Lord will give you power to get wealth. The Lord will give you power to get wisdom. Deuteronomy 8:18. That's the understanding sa word of God na nimamulag sa inyo. That's why ambalaya meditar ang pulong ko adlaw kagabi sa usbi ono. 8 kagnoybe. Kadlukin ninyo ang Ginoo. Imeditar ninyo adlaw kagabi ang pulong ko. Kaya muna magapauswag sa inyo. Don't give up. Padayon ka mo in this last days. Hawakan ninyo ang akon nga pulong. Palapit ka mo sa pulong ko. Ihigot ina sa inyo kasing-kasing kapanguna-una. Isulat sa inyo panguna-una. Ezekiel 36:26. Sambal sa bago Ginoo. Deuteronomy 6:8. Tanong nyo bala, thousands sa promesa sa Ginoo. Amo na ang yabi. Hamba sino, hindi ka mapatay. Patay ang tanan nga balatian ng mga espiritu sa cancer. Sel sa imo kabuhi. Mabuhi ka, agod maisugid ka sa mga katawan. Kung ano ang ginaobra sa inyo sa inyo nga Ginoo. Believe it and declare it and receive it. But time, the perfect timing, God's time, ang kronos sa Ginoo. Amo na imuna ni oras. Oto, damo ang nakalamatay. Puro sa aton, hindi pa kita mapatay kay may mission kita. Mga tumulo, hindi mapatay, may extensions ang life because mga tao sa Ginoo, bago minadlokon sa Ginoo, bago nagabasa sa pulong sa Ginoo. Tanong nyo, blood, don't give up. Your communication, that's your prayer. Utod, hindi na pagpatamad-tamad. Wala na sang oras. Kay ginabutong sa Ginoo, mga inadlaw. Buwas Domingo naman. Buwas Domingo, bagi na imbitar ka muna mon alas 9 hasta alas 11 buwas sa Faith Mission Church. Dire sa West Timawa, makita nyo dirang Faith Mission Church alas 9 hasta alas 11 sa buwas. Na-invite ka mo mag-worship kita sa Ginoo. Mahimaya ang Diyos. Subong nagapamati ka mo, nagasimba ka mo, bangod, abin nyo kada Domingo lang, every day. You can worship God. Ang hill mag-assistar, assist sa aton, mag-assist sa inyo. Why? Bagod ang bulaton sa Ginoo, hindi magbalik ang wala kapuslanan. Hutod, maskin din ka mo subong. Healing, gina-release ko. Ang Ginoo magabisita sa inyo panimalay. Ang magabisita, ang Ginoo, espiritu niya, ang hill niya, magabisita sa mga nagadala, nagabiyahi, sa mga tanan nga klase transportation nga nagasakay. Ang Diyos upod niyo, ang anghel sa Ginoo nag-assign nga mag-assist. Ang anghel nga gin-assign sa Ginoo sa Avril Kaganil padala yung mga linibong anghel sa kalangitan. Agod ang journey ninyo, matapos ninyo. Agod ang yan, habang sa Ginoo may kabuhi ka mo. So Father, in the name of Jesus Christ, mga libyatan niya espiritu, gina-review ko ang bugal, ang mga rebellion, ang mga marine spirit, Ginoo, aksidente sa kamatayon, gina-review ko, ina-release ko ang safety. Sa karsada, hindi sila Ginoo kapamati, subong, hindi sila pagkaunon sang duta, kundi may kabuhi, whatever.

0: hukma mo magairi sa tanan nga sala. Kasubong may joy sila, may kalayo sila, Ginoo, nga nagadabadaba sila, nga may paglaom sila slong nagakabuhi. Amay, salamat sa pagpalangga mo sa ila. Tiniuna subong Ginoo sa pagpatawa, tiniuna Ginoo invest ang family. Tiniuna Ginoo sa liga nila utod family nila, hindi na magkato sa mga abyan nila kay bangon ang family, that's number one their family, that's their ministry Ginoo. Salamat sa tagsa ka pamilya, Amay. Nalipay ikaw magbalik sila buo sila tanan. That's why Father God, salamat sa pagbindisyon mo sa tagsa-tagsa nga nagapamati, kag ang pulong mo hindi magbalik nga walay kapuslanan. Ang bendisyon ko Ginoo sa ila, ang pagpakamayo sa ngalan sang Amay, Anak, Espiritu Santo. Sa liwat, hindi ka mo magkalipat, was, makinugyaw kita, dira sa Faith Mission Church, sa Timawa, West Timawa, ang ngalan Faith Mission Church, alas 9, as alas 11. Ang inyo kubos nga lagad si Bishop Lerio Pacificar Celeste nga nagapanamiyaw sa inyo mayong aga kag hindi magkalipat sa Jesus magakariliwat busa mag-aman. God bless you and God bless us all.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: may puso.
1: Mayugid na hapon sa tanan ng mga utod kang mga kabyanan sa Ginoo sa sininga tiyon sa atong pagmamalandong sang balaan ng pulong sang Ginoo diri sa K5 News FM 88.7. Nagpasalamat kita unaman sa Diyos nga labing gamanan nga gintandog yaman ang tagipuso ni Dr. Ramil Oy upod sang sining management sang K5 News FM 88.7 nga ang pulong sang Ginoo mapayag sa sininga radio station. Salamat kita sa Ginoo nga kada Sabado sang hapon 1 o'clock to 2 o'clock kita nagapamalandong sang balaan nga pulong sang Ginoo. May pagbabasaon ko diri sa inyo mga abyang uturan sa chapter 16 sang Leviticus in verse 21 up to verse 22. And Aaron shall leave off his hands upon the head of the live goat and confess over him all the iniquities of the children of Israel in all their transgressions, in all their sins, putting them upon the head of the goat, and shall send them away by the hand of a fit man into the wilderness. And verse 22, and the goat shall bear upon him all their iniquities unto a land not inhabited, and he shall let go the goat in the wilderness. In verse 23 up to verse 24, and Aaron shall come into the tabernacle of the congregation, and shall put off the linen garments which he put on when he went unto the holy place, and shall leave them there. 24, and he shall wash his face with water in the holy place, and put on his garments, come forth and offer his burnt offering and the burnt offering of the people, and make atonement for himself and for the people. Ginoo Diyos sa labing gamanan nga may salamat gid sa siningation kag sa tag-iya kag kay Mr. Matthew Estrada nga nagapangamuyo nga ang pulong sang Ginoo mapayag sa sininga radio station nga magapalapnag sang kamaturan sa kaluwasan sang kalag paagi sa pagtuo kay Kristo Jesus. Murigi man siliwat, ini amon pangamuyo in Christ Jesus name we pray. Amen. Okay, sa siningation magapamati kita sang isa ka ambaron para gid sa kamian kagadayawan sang Ginoo.

Okay, salamat sa ng ambano nga atong gipamatian nga makapreparar sang aton tagipuson kapanahuna sa pagpamalandong sang pulong sa Ginoo nga ining pulong sang Dios puros kamaturan kag wala sing sala. Sa ginbasa natong kina sa chapter 16 sang Book of Leviticus nanungod ini sang sala sang Israel kag ni Aaron. Si Aaron isa ka high priest o kumpari ini. Kag ini nga mga tao kung makasala magadala sang sapat kag ihalad ini kag ang ila sala i-confess ina. Ila binigid sa gitbasa natong kaina ngang ila sala i-confess ngang ila nga mga kamot ibutang sa ulo sang sapat kag i-confessar ang ila sala sa sini nga sapat nga mo ang kanding nga ini. No? Kag ang ila mga paglapas, kag ang ila mga sala, ibutang sa ulo sang sapat nga mo ang kanding, kag palaktun ini, tubtob hindi na makita. Kung hanuton ini sang isa ka tao nga fit man, kag magalakat sa kamingawan, hindi na makita. Amo nang ilustrasyon sang pagpatawad sang ila sala. Kag ining ila sala na gina-confess nila ina, kag ang ginagamit sang Dios amuna ang pari. Ang pari na ang magadeklarar ng ila sala na patawad. O, tanaw nato diri sa libro sang Leviticus in chapter 16 nga nagasiling sa versikulo 31 tub-tub 34. Tanaw natin ini mga abyan kakuturan, siling sa kasulatan, in it shall be a Sabbath of rest unto you, and ye shall afflict your souls by a statue forever. Sakito nilang ilang kalag. And the priest whom he shall anoint bilang ginaplas, in whom he shall consecrate to minister in the priest office in his father's stead shall make the atonement and shall put on the linen clothes even the holy garments. Kung aton iniilinggo ilunggohon ang chapter 16 and verse 32, basahan ko pala dili mga abyang turan, kag ang pari nga haplason niya, haplason sa Ginoo, langgin pili sa Ginoo, kag iya sagrado, hawali na, sa pag-alagad, sa pagkapari, nga talos sang iya amay, maghimo sang katumbasan, atonement na, kang magsuklob sa mga panapton nga lino, sang mga panapton nga balaan. Okay, verse 33, kag maghimo siya sing katumbasan tungod sa balaan nga sangtuaryo, kag maghimo siya sing katumbasan tungod sa tabernakulo sang katilingban, kag tungod sa halaran, kag maghimo siya sing katumbasan tungod sa mga pari, kag tungod sa bugos nga katawan sang katalingban. Inot naton sa verse 34. Kag ini mangin palatukuran nga dayon sa inyo sa paghimo sang sing katumbasan sing makaisa sa tuig tungod sa kanakan sang Israel bangod sang tanan nila nga mga sala kag ginhimo niya suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moses. So ang meaning sang katumbasan na bilang pagpatawad na sang ila sala. Sa English ini sa versikulo 34, siling sang kasulatan, in this shall be an everlasting statue unto you to make an atonement for the children of Israel for all their sins once a year. Katumbasan, atonement na bilang kabayaran sang ila sala. Pari ni ang magahimo ng ila sala mapatawad once a year na. And he did as the Lord
commanded Moses. Amo na ang ilapagpatawad sang sala, mga abiyang kauturan. Tiataga, ginagamit ang sapat, nga muna ang katumbasan sang ila sala. Karon nga panagon, kung tanawon muna sa kasulatan, ang katumbasan sang sala, sang tanan nga tao, dala ang Israel, kag ang iban nga nasyon, ang katumbasan sang sala sang tao, amo ini ang Ginoo, Isokristo. Ah? Pero hindi ni siya iya kanding. Pero hindi ni siya iya karniro nga sapat. Ah? Pero amo ini ang korniro iya sang Diyos nga nagapatawad sang sala. Now look at here in the book of John chapter 1. John chapter 1. Tanawa ba ninyo hindi kung sino na si Kristo? Nga amo ini ang magapatawad sang sala sang tao sa bugos nga kalibutan. Siling sang kasulatan in chapter 1 verse 29 of John. The next day, John, meaning si John the Baptist, said Jesus, nakita niya si Jesus, coming unto him, nga nagapalapit sa iya, and said, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Sang una sapat, tugak buha, including sang kanding, baka, kag karniro. Pero sa pag-abot ni John the Baptist, nga natuman ang prophecy, kag nag-abot man ang Ginoo, kag nakita niya ini nga nagalakat dito sa river sang Jordan nga nagapakari si Kristo, nagsiling siya sa katawan sang Israel. Siya, Behold, the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Amo ni siya yung gakuha. Hindi ginhalad sa altar pariyo sa ila. Mga abiyang uturan, ini nga kalam sa Diyos, hindi ni maintindihan sa tao kung kisa. Ang ila sa laya mapatawad pagi sa paghalad, kalanggahi mo pari, ang pari mga kumpisar sa ila sa la. Kaga ang kanding na hanuton na sang isa ka tao nga gintawag sang Bible nga fit man, manuganot sang kanding, padalagano ng kanding, nadala ang ila mga sala itong nga ginkumpisar sa sapat, tub-tub hindi na makita, amuna ang pagpatawad sang Ginoo sa ila mga sala. Every year na mga abiyang kakauturan ang ila ginaimo. Pero ini si Kristo, siya ang gindeklarar ni John the Baptist nga ang matuod nga lam karniro, hindi karniro gikan sa sapat kundi Lamb of God. Ato na maintindihan na Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Gakuha sang sala, sang bugos nga kalibutan. Take it away the sin of the world or bear it, nagadala. Oh. Pero wala ini maintindihan niya sa mga Hudyo sa nagamar si John. Kung paano ini matabo? Wala nila maintindihan na. Ambot mapati ka mo na ini nga ginsulat, wala nila maintindihan. Behold the Lamb of God which take it away the sin of the world. Nagakuha sang sala sang kalibutan. Amo na ang Lamb of God, si Kristo na. Ginaniwat ko na pagambal para mabutang sa aton panuna nga sang una sapat to ang ila nga ginasaligan nga magkuha sang ila sala every year kisa tagakumpisar sila sa pari. Upod man ang pari sa pagkumpisar. Sa pagtunan nga eksakto, matunan naton ang eksakto ang nanungod sang confession. Oh.
kay ang confession dira, i-confess nilang ila sala sa sapato. Mga abiyang kaguturan. Ang ila sala mapatawad, every year, imuon nila na, pur wala nagpadayon, mangod, wala nila ginatuman ang pagtulunan sa Ginoo hasta pari nakasala. Hasta ang katawan sa Ginoo nakasala. Daw hindi na sila mapunggan sa paghibo sang sala. Tub-tub subong. Mga abiyang kakuturan. Atag na. So karon, tanaw naton ang pagtulunan sa Ginoo sa panahon na si Kristo nag-abot siling kalibutan. Kung paano sang ginuging kuha ang ila sala. Pero una sa tanan, ang Ginoo nagtudlo sa iya katawhan na ibantala ang mayong balita sang ginarian sang Diyos. Ibantala nila ang ginarian sang Diyos. Ang ginsugo sang Diyos ang magabantala sang ginarian sang Diyos amo ang 12 ka apostol. Pero si Kristo iya nagawali na sang may balita sang ginarian sang Diyos. Si John the Baptist nagahambal man na sang ginarian sang Diyos. Gani sa wala pa magabot ang ginarian sang Diyos, number one, amo ang pagtudlo sa paginursol. Tanaw na to na ang tawag na repentance. So amo nang tanaw na to, number one, paano ang ila sala mapatawad? Kung magabot na sila sa ginarian sang Diyos. In the book of Matthew, tanawa nato in chapter 3. Siling sang kasulatan in chapter 3, amuni ang preaching ni John the Baptist. Ang preaching niya lain sang sa aton subong. Amuna gani, ginatudlo naton sing nagakaigo ang pulong sang Diyos sa kamaturan. Na ang preaching ni John the Baptist sa pagpatawad sang sala is by means of repentance. Na amo nang pagpatawad sang sala by means of repentance. In chapter 3 verse 1 up to verse 2, in those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. Ang Judea na isa ka syudad ina sa Israel. In verse 2, and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Kung imo ini o sisawon sing athag, ang ginatuduan ni John the Baptist at that time, amo ang ara sa Judea. Porsyon sang isa sang nasyon o konsyudad sang Israel. Bethlehem, the city mana. Israel mana. So, ang pagtudlo sang Ginoo sa Kingdom of Heaven is at hand, gintudlo na sang Ginoo para lang sa Israel. At that time, wala pa diri si Kristo na patay. Wala pa si Kristo ginubong uko na banaw. Kag wala pa si Kristo nagkabuhi sa tao, sa tagipuso nila. Si John the Baptist, wala pa na puyan siya ni Kristo. Pero siya nagawali sang magakuha sang sala sang kalibutan. So, ang iya pagtudlo sa pagpatawad sang sala, karun na panag-on sa panahon ni Kristo, may panag-on ang panahon ni Kristo sa time ini sang law. Sa aton yang panagon is the time of the dispensation of the grace of God. Hindi pa yung time. That's why ang pagtudlo is different. Pero ini nga ginabasa naton, isa naton ini ka-learning o kung pagtuon, kung paano sang Diyos nga maintindihan nila ang pagpatawad ng sala. So number one, para maangkon nila ang pagsulod sa ginarian sang Diyos, number one, they need to repent. For the kingdom of heaven is at hand.
amuna mga abyan kag-uturan. Dapat sila mag-inorsol. Oh. Si John the Baptist niya ang nag-prepare sa way of the Lord. Tibangon siya na, gin-presentar man ni John the Baptist ang matuod na Lamb of God na nagakuha sang sala, sang bugos ng katawhan that take it away the sin of the world. Oh, pero ini nga mensahe para na sa ila. Pero kung kita magbasa, makita natin ini nga ang Lamb of God died not only for sa Israel, kundi para sa sala, sang bugos ng katawhan sang kalibutan. Oh. Kay ang Ginoo ginauna ya pirmi ang iyang katawan amo ang Israel sa pagtudlo sini. Tibangon sina ang mga tao sa tunga tiyon kun sila mag hinorsol magabaptism magabaptize na sila. Oh. Amo nang imo nila. In chapter 3 sang Matthew in verse 6, and were baptized of him in Jordan, confessing their sins. So, number 2, hindi lamang nga mag-inursol sila, kung sila mag-inursol, they need to confess their sins. Ikumpisar nila ang ila sala. Oh, kita mo na ang verse 6, eh, and were baptized of him in Jordan, confessing their sins. Amo na ang pagpatawad sang sala sa ila. Makumpisar na sila sang ila sala kag mapatugman mapatugmaw. Pero kung hindi nila pangimuon ini magaabot ang kasingkal sang Dios sa ila. Pero liwaton ko pagambal ini nga mga gintudlo ni John the Baptist para ini sa Israel, especially sa mga Farisiyo kag iskriba, sa mga Sadyusiyo kag sa ibang pang reliyon at that time sa Jerusalem o kung sa Israel. Oh, kay magabot ang kasingkal sa Diyos kung hindi sila magkumpisar sa ila sala. Gani ang confession nila, mga abyang kauturan, madala nimo. Number 1, they need to repent. Number 2, they need to confess their sins. And number 3, they need to be baptized. Mapatugmaw pero wala pa di mahambal kung ano nga klase nga baptism ang ila pagasundon. Kundi, baptism ini confession sa sala nila. Ginatanaw ginaton ang kasulatan. Kag kung hindi nila ina mahimo ang pagdala sa ang Panginoonsol, hindi na sila makasulod sa ginarian sa Diyos mo. They are teaching of the kingdom of heaven. Okay, in chapter 3, sang Matthew, in verse 7, but when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? Gani kung hindi na sila mag-inursol, kag hindi sila mabaptize, kag hindi sila magkumpisar sa ila sala, maagumang ginila ang kasingkal sa Diyos nga bagabot, wrath to come. Na mga biyang uturan, amo nang imo nila para maangko nila ang ila nga salvation. Sang pagabot sang Ginoo after sa ang Ginoo nga nabanaw, amo mang gyapon niya ang iya pagtudlo para maluwas sila kag makasulod sila sa ginarian sa Diyos. In the book of Matthew, Mark chapter 16, amo ini ang ila pagahimo ang gyapon. In chapter 16, sang Mark, in verse 16, he that believeth and is baptized, ang nagatuo, kagintugmawan, ang ilatuan, ang ilatudlo ni Kristo kag sang 12 ka apostolis, mga biyang uturan, na ang ila iwali ang mayong balita sang ginarian. Hindi pa na mayong balita nga iban, kundi mayong balita sang ginarian ang iwali nila. Amo na ang
gospel at that time. There is no any gospel at that time. Oh, in chapter 16, San Mark, in verse 15, and he said unto them, ini sa nabanaw na si Kristo. Dapat nilatuhan ng Kristo na nabanaw. Kaya hindi sila magpati mo. O verse 15, and he said unto them, go ye into all the world. Ang ginatuduan niya sini 12 kapostolis. Ah? 12 kapostolis. And preach the gospel to every creature. Iwali ang mayang berita sa tagsaka tinoga. Kay ang rason dira nga ang mayang berita may ara nga Ginoo nga amuna ang ahari nila nga mo si Kristo, the King of the Jews, ilagin patay kag nabanaw amuna kun nga may maayong balita sa ginarian. Ka may Diyos nga napatay kag nabanaw nga magahari sa ila. Amunang iwali nila ang mayong balita sa ginarian. Kay bangon ang rason dira hindi sila nagtuo nga si Kristo nabanaw. Siling sang ibang tao nga nagapamati, tuod na Pastor Cinco, tuod na wala sila gapati. Ang tanang nga gintudlo ni Kristo, wala nila inagin patihan. Wala gin. O tanawan ninyo sa chapter 16 sang Mark, in verse 11, and they, when they had heard that he was alive bilang nabanaw si Kristo, and had been seen of her, believe not. Wala sila nagtuo. In verse 13 of chapter 16 sang book of Luke, book of Mark, Mark chapter 16 verse 13, and they went and told it unto the residio. Kang naglakat man sila kang naghambar ini sa mga ara nagapuyo. Neither believe thee them. Wala man sila nagtuo kani alin sa pagtudlo ni Kristo nanungod sang iya kagulingon, nga siya ang pagapatyon itugyan. Kag mabanaw si katlong adlaw, wala na sila nagtuo. Wala gin na sila nagtuo. Tiyan mo na nga, kung nga nagatudlo ang Ginoo nga sila dapat mag-confess ang ila sala, kag magtuo, kag mag-hinorsol, agud maluwas sila, kag mabaptize. Ang munang salvation nila at that time. Again, in verse 15 of chapter 16, up to verse 16, sang Mark, and he said unto them, go ye into all the world, and preach the gospel to everyone, to every creature. Verse 16, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Kung hindi siya magtuo, why not?

in chapter 24, ang mayong balita ginamo, ang ginatudlo sa Ginoo, sa ginarian sa Diyos, chapter 24, in verse 13 and 14. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. 14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Iwalya may ang balita. Ini nga butang wala ginila, ini maintindihan. Amo na nga damo gid ang wala, nagpatugmaw. Damo gid ang wala, nagtuo. Damo gid ang wala, naginosol sang ila sala. Nanungod sang ila ginimo kay Kristo. O, kagsunod, wala gid sa ila, iban, nagpatugmaw. Sa panahon ni John the Baptist may nagpatugmaw. Pero sila iya wala sang nabanaw ng Ginoo. Ini nga butang wala na intindihan sa mga Hudyo mo. O, ang ining mayong balita sang ginarian, wala nila intindihan. Hasta subong kung magtanaw ka mo sa kabuhi sa mga Hudyo na, wala na sila gapati ka Kristo nga munang Diyos kag ang ari nila. Kay bangun hindi sila kangop para mamatudaan man sa kasulatan in the book of Luke in chapter 18. In verse, you look at here, in verse 31 up to verse 34. Then he took unto him the 12 and said unto them, behold, we go up to Jerusalem, in all things that are written by the prophets concerning the Son of Man shall be accomplished. For he shall be delivered unto the Gentiles. Siya pag-iitugyan sa mga hintil, o kung ang magapatay sa ila, o kung magapatay sa iya, he shall be mocked, pagapakawian, pagaurigyaton, and spitefully entreated, kagpasipalahan, and spitted on, pagaduplaan, in verse 33, and he shall scourge, pagasakiton siya, hanuton, sakiton, pagkargahon sa cross, and put him to death, kagpatyon siya, and the third day, he shall rise again. Gilatudlo na sa Diyos sa iya mga puso, pero wala gid sila nakahangop. In verse 34, and they understood none of these things, and the saying was hid from them, neither knew they the things which were spoken. Wala gid sila kabalo. O, tikon kita magtanaw kag ibutang ginaton sa eksakto nga pagtunan, dili naton ma-acquire nga wala gali kangop ang mga Hudyo, wala kangop ang mga apostles niya. Ano na surat? Pero anang pan lang sa mga apostol niya, sang gintagaan sila sang gahom. Kaysa ginarian sang Diyos ko ni wali na, dapat sila mag-inursol. Dapat sila magkumpisar sang ila sala. Dapat sila magbaptize. Dapat sila magtuo sa tanan nga gintudlo sang Ginoo. Initanan siling sang Diyos, maluwa sila mo, he that believe and be baptized shall be saved. Pero kung wala nagtuo, kagbisa na tugmawan, hindi ka luwas gyapon. Amo na nga time. Pero kung tanawin mo ini sa libro sa Matthew chapter 10, ang ila iya ginatuhan, amo ini. Sa itong panahon, gintagaan siya sa ginuosang gahong. Tanawin ninyo ini sa chapter 10 of Matthew in verse 1, and when he had called unto him his 12 disciples, 12 apostles na, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Gintagaan ni ining 12 apostles sang gahom sa pagpangayo sang tanan nga sakit, sa pagtabog sang tanan nga mahigko nga espiritu, sa pag ayo sang tanan nga ginabatyag. Tanangid, wala sing time nga wala nila ini ginimo. Tanan na tuman ini.

May gahom na sila. Isa pa gid nga gahom nila. Siling sang Ginoo. In chapter 10 sa Matthew, in verse 8, heal the sick, cleanse the lepers, ayon ang masakiton, tinuan ang mga aruon, raise the dead, banaon ang patay, cast out devils, pagtabugon ang mga yawa, freely you have received, freely give. Ini natuhan nila na, kag nakita nila nga nahibo na. Pero ang kamatayon sa ginula nila na Tuhan. O, mga biyakuturan, ini nga butang ginatag sila. Pero karon nga panagon, kung ikaw naga-insister na ikaw gapanabog sang yawa, basi ma, himo nga hindi ka tabog sang yawa. Wala ka gintagaan sang Ginoo sang gahom sina mo. Mahimo nga ikaw gapangayo, pero basi hindi ka kapangayo. O kung mayara, nga wala gindi mo na ayo. Ang ila sina sa panahong ila, ginatag ang gahom, tanang nga sakit ayo, tanang ginabatsyag ayo, tanang nga mga mahigo nga espiritu maayo na. Kaging tagahan sila gahom mo. Sang ginuarag gini sila na. Tigani, mahuyan lang kita kung gamito naton ining bersikulo na nagapang-ayo kita. Ina sa panahon sa pagwali sa mayumrita sa ginarian. O, karon ang ila salvation hindi sa pagpanabog sang yawa. Hindi sa pagpang-ayo sang sakit, kundi ebidensya na nga sa ginarian wala na sing sakit, wala na sing yawa. Dapat sila mag-inulsor sila. O, ini nga butang mga biyang turan, hindi kita ginmang insister. Kay wala kita gahom sa pag-ayo, we can pray sa mga utod sa Ginoo nga nagamasakit nga kabay ang bugay sang Dios mangin buga na nga makaburig sa iya makaayo kag amuna ang tudlo ni San Pablo sa chapter 12 sang 2 Corinthians nga my grace is sufficient for thee. So amuning mga ginimo natuhan nila na, pero sa panahon sa pagwali sa Ginoo nga ang paginursol o ang pagkumpisar sang sala, kag ang paginursol, you say, kag ang pagtugmaw, kag pabautismo, kag pagtumalwas sila na. Tuwan nila nga ang Ginoo nga magahari sila na banhaw. Amo na ang may mrita sa ginalian. So atag na, karon sang nagwali, si San Pedro kag gintudlo ni San gintudlo sang Ginoo kay San Pedro nga magwali sa silang mayong balita sa ginarian. Nang ang pagwali dira naging patay ninyo ang Ginoo. Oh. Kag dapat gid sila maginorso. Okay, tanaw nato ini mga biyangturan sa Book of Acts in chapter 2. In verse 36, therefore let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus whom you have crucified both Lord in Christ. Atago nato ni mga abyang uturan, ikaw kag ako wala nakapatay kay Kristo. Ang nagpatay ni amo lamang ang nasyon sang Israel. Kaga muna nga nagambal ini ang Ginoo sa verse 36, therefore let all the house of Israel know, ibaloon ini sang panimalay sang Israel, assuredly, siguro gid nga inyo ginpatay ang Ginoo, that God hath made the same Jesus whom you have crucified, both Lord and Christ. Oh. Amuning kamaturan, ginpatay nilang Ginoo, ang Ginoo nga, gintawag nga Lord in Christ means the Lord God, the Lord Jesus Christ, dear Savior. Ginpatay nila, ginsikway nila mo. Di nabatian ini isang mga house of Israel. Anong ginimo nila? Verse 37, now when they heard this, they were pricked in their heart. Nabatian nila ini kag ang ilang at tagipuso nasuntok. Tuod gid ang ginwali ni
San Pedro nga ginpatay gi Manila ang Ginoo mo. O, siling sa kasulatan, "Now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do?" Ano nga mo ni moon? Gani, tanaw natin diri para maluwas sila. Para ang sala nila mapatawad. O, kag makabaton sila, sang dulot sang espiritu. Anong imo nila? Pariyo man, sang gintudlo, sang Ginoo, kag sang 12 ka apostolis, sang time nga wala pa si Kristo na patay. Karon kay napatay na si Kristo ginubong kalabanaw, amo na ang gintudlo sang Ginoo kay San Pedro nga paintindihon gid ang katawan sa isal nga ang Ginoo nga magahari siya ila nga amo nang Lord in Christ ila ginpatay. So siling sang Ginoo sa verse 38 kay anong imo namon, what shall we do? In verse 38, "Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost." Sino ang magahinorsol? Amo na ang pamangkot ko sa imo. Sino ang magahinorsol? Ang nagpatay kay Kristo. Ang tanan nga nag-akusar kay Kristo. Ang tanan nga nagasinggit kay Kristo. Ang tanan nga nagpakamalaot kay Kristo. Ang tanan nga nagpakauya kay Kristo. Ang tanan nga nagdupla kay Kristo, kang nagbuno, kang nagpurong-purong sa Ginoo, nga ila manluluhas kang maghari sa ila, ila iyagin patay kang duplaan kang pakawian. Amo na silang maginursol. Kita wala kahimo sina, mga abyang kauturan. O, si sino na mga tao na? Makuha kita karon. Sang ihimplo, sang tanan nga tao. In the book of John, in chapter 19. You look at here. In the book of John, chapter 19. Siling sang Ginoo na in verse 6, "When the chief priest therefore and officers saw him," mga chief priest ha, kag mga officers ha, kakita siya, "they cried out saying, Crucify him! Crucify him! Pilate said unto them, Take ye him and crucify him, for I find no fault in him." Tanan na tao, including sang mga officers, kag sang chief priest, nagsinggit nga, "Crucify him." Amuni sila ang mga hinursol. Amuni sila ang mapatugmaw. Amuni sila ang magtuo. Nga matuod nga ginpatay gid Manila ang Ginoo. Amunang pagtuo nila iya, that they need to believe that the Christ, the Lord, the Christ, they have crucified. Amo nang ila Tuhan, ginpatay nilang Ginoo. Oh, tibangod sina, nagsiling man ang mga Hudyo, chapter 7, ang nagpatay, kanagsinggit nga ilan sang, chapter 19 sang book of John. "The Jews answered him, We have a law, and by our law, he ought to die, and because he made himself the Son of God." Sila ang nagpatay muna nga sa chapter 2 sa book of Acts, na suntok ang tagipusoon nila bagod na pamatudan kag naprubahan ni San Pedro na sila ang nagpatay sa Ginoo, kag they need to repent and baptize. Ang baptism is different sa mga ginimo sa tao kag ang paginosor. Anong himuon sa tao na nagsinggit nga ilan sang siya? Mga biyang kauturan, bantayan nyo ni. Kung ikaw maginorsol, kung ikaw nagpatay ka Kristo, kag ikaw maginorsol, kag kung ikaw mapatugmaw, kay namatudan nga ikaw ang napatay, kag nagpakauya ka Kristo, dapat ikaw mapatugmaw. Pero kay sino ka mapatugmaw? O, in chapter 2 sang Acts, in verse 38, "Then Peter said unto them, Repent." Maginursol sila. O you see? "And be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ." Nang imo pag
bunyag o kon pagtugmaw sa ngalan sa ngamay, kag sa nganak, kag Espiritu Santo. Sa ngalan sila ni Kristo, mapatugmaw. Kay bangod gin patay nila. Oh? And be baptized every one of you in the name of Jesus. Kag kon sila maginursol, maginursol sila sa Diyos. Kay sino? Kay Kristo nga ngalan. Karon ang madamo nga tao na ginursol, provide kayo, hindi nga naghahambal nga ginursol, Ginoo, gahinursol ko. Ang nagpatay lang ni ang ginatudluan sang Diyos, ang maginursol. Sa ngalan ni Kristo. Kag mapatugmaw, sa ngalan lang ni Kristo. Agod, number one, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ, for the remission of sins. Para sa pagtubos ang sala, pagbayad ang sala, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Amo na ang mutang na matabo sila. If they will repent in the name of Christ, and if they will baptize in the name of Christ, they will receive remission of sins. Amo na ang pag-angkon sang salvation nila. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Mga abyang kauturan at tagna. Amo na ang himo nila. Nasuntok sila, sila ang nagpatay mo. Karon kita iya sa nano. Tanaw mo ini ang panahon subong. Kung kita iya makaangkon sang pag angkon sang kaluwasan. In the book of Acts chapter 16 and verse 30, and brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? Ini kaluwasan sa mga nagatuluo sa Ginoo. In verse 31, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Magtuo, hindi paginursol, hindi pagpatugmaw, kundi magtuo. O, pero kung luyag kayo mo matugmawan, why problema, pero basta hindi kaluwas na. Sa ilang panahon na muna, repentance, tug baptism in the name of Christ na. Sila yam, we need to believe on the Lord Jesus Christ. Pagto, hindi pag-inursol kapag tugmaw sa ngalan ni Kristo, kundi believe on the Lord Jesus Christ. Nga anong Tuhan mo? Okay, the book of 1 Corinthians, 1 Corinthians chapter 15 and verse 3. Amuni ang may balita sang bugay sang Diyos. Nga may Diyos nga nagbayad sang imo sala, nga nag-angkon na ang sala mo binayaran sang Ginoo. In chapter 15 sang book of 1 Corinthians, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scripture. Ang gintudlo san Pablo, magtuo kay Kristo, kay si Kristo daw ano nga napatay sa aton mga sala. Sa katawan sa mayong balita sang ginarian iya nga si Kristo ilatuan nga ang hari nila na banaw, ha? They need to repent. Kay silang nagpatay mo kag they need to baptize. Ha? Di karon sa ato niya, how Christ died for our sins. Daw ano nga si Kristo napatay sa aton sala? Sila iya, sila ang nagpatay kay Kristo. They need to repent and be baptized. In order to be saved, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Ang last verse nga akong pagbabasa diri sa libro sang Romans chapter 10 and verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, ang ikumpisar ko, hindi akon sala. Ikumpisar ko nga si Kristo ang napatay sa akon sala. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Napatay siya sa aton mga sala. Kag nabanhaw, kung Tuhan mo sa tigipusoon mo, maluwas ka kag hindi kagin mauyan. Kabay abdan nga pamati, ang salvation naton karon is believing Christ. Kag kuntuhan mo si Kristo, mabaton mo si Kristo na magapuyo sa imo tagipuson
kay ang Dios nga may ang magbutang sina san iya anak sa imo tagposon suno sa libro sang Galatians chapter 4 and verse 6. May the good Lord magablis ini isang iya balaan nga pulong o Diyos kaglabing gamanan nga may salamat gising badamo ginabalik sa imo kami kadayawan kag amuni ang pagtrunan nga nagakaigo nga ang pagtusubo nga panagon nga si Kristo na patay sa amon sala amo ini ang magaluwas sa amon nga may Diyos nga napatay kag nabanaw ka magadala sa amon dito sa kalangitan. In Christ Jesus name we pray. Amen. Saliwat, mga abyang uturan, salamat liwat sa inyong pagpamati. Ini ang inyong kubos nga abyan, Pastor ni Misyo Tahala.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

mistakes, and I offer sacrifice. I just hope.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM Championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Ako po na inyong lingkod ay muling nagbabalik at bumabati ng magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid na laging sumusubaybay sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Purihin ang Diyos sa inyong pagkauhaw at pagkagutom ng salita ng Diyos. Ako po ay naniniwala na ang Diyos ay nasisiyahan sa inyong pagbibigay ng halaga sa Kanyang mga salita sa inyong buhay. Sabi ni Jesus, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God." Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya inaanyayahan ko kayo na muling samahan ako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito. Tayo po muna ay sandaling manalangin. Amang banal sa langit, ikaw na lumalang sa langit at lupa at sa lahat ng nasa kanila, ikaw na pinagmumulan ng lahat na mabuting kaloob, kami po ay lubos na nagagalak sa isa na namang pagkakataon na binigay ninyo sa amin upang maipagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Gabayan po ninyo kami ng inyong banal na espiritu at pagkalooban kami ng makalangit na talino upang sa aming pag-aaral ay dumating kami sa tamang pagkakilala ng katotohanan. Itong aming papuri at pasasalamat at daing ay aming ipinapaabot sa inyong banal na luklukan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral tungkol sa makabuluhang pananampalataya. Ang huling bahagi na ating tinalakay sa nakalipas ay tungkol sa mga katotohanan na nauukol kay Kristo na dapat nating sampalatayanan upang tayo ay maligtas. Subalit, naubusan tayo ng oras na hindi natin natapos. Bitin kumbaga ang ating ginawang pag-aaral sa nakalipas. Kaya ngayon ay ating ipagpapatuloy ang pagtalakay sa mga katotohanan ukol kay Kristo. Ating napag-alaman batay sa Acts chapter 16 verse 30 and 31 at Romans 10 verse 9 to 13 na ang unang hakbang na dapat nating gawin upang maligtas ay sumampalataya sa Panginoong Jesus. At upang magkaroon tayo ng lubos na pananampalataya o pagtitiwala sa Kanya, kinakailangan na malaman natin ang lahat ng mga katotohanan na nauukol sa Kanya, kung sino siya at kung ano ang Kanyang ginawa para sa ating kaligtasan. Ito ang leksyon na matututunan natin sa karanasan ni Apostol Pablo. Sabi nga ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 1 verse 12, "Gayon may hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan." Tulad ni Pablo, dapat makilala natin kung sino si Jesus at paniwalaan natin ang lahat na katotohanan tungkol sa Kanya batay sa pagpapakilala ng Biblia kung sino siya. Ito ang sinimulan natin na tinalakay sa nakalipas, subalit lima lamang sa mga katotohanan tungkol kay Jesus ang ating tinalakay. Balik-aralan po muna natin ang mga ito sa maikling panahon bago natin ituloy na talakayin ang mga iba. Kailangang sampalatayanan natin si Jesus bilang anak ng Diyos. Bakit po? Dahil sa John 3:16 and 18 ay ipinakikilala siya bilang bugtong na anak ng Diyos. Ang sabi ng Bible, "Sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang sumampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Bakit tinawag si Jesus na anak ng Diyos samantalang sinabi sa Philippians 2 verse 6 na siya ay tunay na Diyos at kapantay ng Diyos Ama sa pagka-Diyos? Ayon sa Luke chapter 1 verse 35, si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos dahil siya ay ipinaglihi ni Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Ang ikalawang dahilan ayon sa Romans chapter 1 verse 1 to 4 ay si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos dahil kapangyarihan ng Diyos ang responsible sa kanyang pagkabuhay na maguli. Number 2, kinakailangang sampalatayan natin na si Jesus ang Kristo. Bakit po? Dahil sa Matthew chapter 16 verse 13 to 18 at John chapter 4 verse 25, 26 at 39 to 42 ay ipinakilala si Jesus hindi lamang anak ng buhay na Diyos, kundi siya ang Kristo, ang tagapagligtas ng sanglibutan. Importante din po ito na sampalatayanan natin dahil pinatutunayan ng 1 John chapter 2 verse 22 na sino man ang tumanggi na si Jesus ang Kristo ay antikristo. At hindi lamang si Kristo ang kanyang tinatanggihan, kundi ang Ama din. Number 3, kailangang sampalatayanan natin na si Jesus ang lumalang sa lahat ng bagay. Bakit po? Dahil si Jesus ay ipinikilala ng Biblia sa Colossians 1 verse 15 and 16 at John chapter 1 verse 1 to 3 and 14 na sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng bagay at mula sa kanya ang buhay. Kung siya ang lumalang sa lahat ng bagay, bakit tinawag si Jesus na panganay ng lahat ng mga nilalang? Ang sagot ng Biblia sa Colossians chapter 1 verse 16 ay sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Kaya dapat tayong sumampalataya kay Jesus bilang manlalalang at hindi isang nilalang. Number 4, kailangang sampalatayanan natin na si Jesus bilang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Bakit? Dahil sa Hebrews chapter 1 verse 8 to 12 ay ipinakilala ng Diyos Ama na si Jesus ay Panginoon at Diyos at siya ang lumikha ng sangkalupaan at sangkalangitan. Ang patutuon na ito ng Ama tungkol kay Jesus ayon sa 1 John 5 verse 9 and 10 ay matibay na patutuo, at ang sinuman na ayaw maniwala sa patutuo ng Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patutuo nito tungkol sa kanyang anak. Dagdag pa rito, ayon sa Exodus 3 verse 1 to 15 at chapter 6 verse 2 and 3, si Jesus ay nagpakita at nagpakilala kay Moses, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ang pangalan niya ay Jehovah o Yahweh. Alam natin na ang Diyos na ito na nagpakita kay Moises ay si Jesus at hindi ang Diyos Ama tulad ng inaakala ng iba. Dahil sabi sa John chapter 1 verse 18 na walang taong nakakakita kailanman sa Diyos Ama. Sa Revelation chapter 1 verse 8 to 18 ay nagpakilala o nagpakita rin si Jesus kay Apostol Juan sa pamamagitan ng pangitain at pinakilala niya ang kanyang sarili sa verse 8 na siya ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihan sa lahat. Pinatunayan ng talatang 17 at 18 na si Jesus nga yung nagpakilala sa verse 8 na siya ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihan sa lahat dahil nagpaliwanag siya ng ganito. Ako ang una, ibig sabihin ay Alpha, at ang huli, ibig sabihin ay Omega, at ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito ako'y nabuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Nakatitiyak tayo na si Jesus ang nagpakilala kay Juan na Alpha at Omega at makapangyarihan sa lahat. Dahil sinasabi niya kay Juan na siya ay namatay at nabuhay uli. Hindi po pwedeng ang Diyos Ama ito dahil hindi siya kailanman namatay at nabuhay muli. Number 5, kinakailangan na sampalatayanan natin na si Jesus ang tanging daan patungo sa Ama, ang tanging tagapamagitan ng Diyos at ng tao, at ang tanging tagapagligtas. Bakit po? Dahil ito ang pagpapakilala ng Biblia tungkol kay Jesus sa John chapter 14 verse 6 na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama na hindi dadaan sa Kanya. Sabi ng 1 Timothy 2 verse 5, may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, at ito ay si Kristo Jesus na ibinigay ang Kanyang sarili na pangtubos sa lahat. Bakit si Jesus lamang ang tagapamagitan ng Diyos at ng tao? Dahil ibinigay niya ang Kanyang sarili na pangtubos sa lahat. Hindi pwedeng magiging tagapamagitan ang ibang tao kasama ni Jesus, tulad ni Maria, ni Jose at iba pa diyan na tinatawag na santo at santa, dahil hindi nila ibinigay ang kanilang sarili na pantubos sa lahat katulad ng ginawa ni Jesus. Dahil dito ay sinasabi sa Acts chapter 4 verse 10 to 12 na dapat sampalatayanan si Jesus na siya ang tanging tagapagligtas natin, dahil walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Huwag po tayong malinlang na magtiwala sa iba pang tagapamagitan. Mula dito ay ating dagdagan pa ang ating pagkakilala kay Jesus upang sa bandang huli, ang bawat isa sa atin ay makapagsasabi rin tulad ng sinasabi ni Pablo na gayon may hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan. Kaya dagdagan pa po natin ang ating kaalaman tungkol kay Jesus. Ika-anim, kinakailangan na sampalatayan natin na si Jesus na anak ng Diyos ang naparito sa laman o sa ibang salita ay nagkatawang tao. Importante po ito dahil isa ito sa pagkakilanlan sa tunay na sumasampalataya. Ang hindi nagpapahayag na si Jesus ay naparito sa laman ay hindi sa Diyos. Basahin po natin ang 1 John chapter 4 verse 1 to 3 na nagsasabi, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw sa mga bulaang propeta sa sanlibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritong hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Ano po ang sabi ni Apostol Juan sa talata na ating binasa? Ang sinumang nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. At ang sinumang hindi ipinahahayag na si Jesus ay naparito sa laman ay hindi sa Diyos. Dapat maging malinaw ito sa atin dahil may nagsasabi na ang Diyos Ama daw yung pumarito sa lupa at nagkatawang tao sa halip na ang anak. Subalit ayon sa John chapter 1 verse 1 and 2, at 14. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Dito ay may dalawang Diyos na ipinakikilala na magkasama mula pa sa pasimula. Ang una ay yung tinatawag sa pangalan na salita at ang ikalawa ay yung kasama niya na Diyos. Ang Diyos na tinutukoy dito na kasama ng salita ay ang Diyos Ama at ang salita na kasama ng Diyos Ama ay ang kanyang anak na si Jesus. Ang tanong, sino sa dalawa ang nagkatawang tao? Basahin natin ang sagot sa verse 14. At nagkatawang tao ang salita at tumahang kasama natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Hindi po ang Diyos Ama ang nagkatawang tao, kundi ang salita sa makatuwid ay si Jesus na anak ng Diyos. Number 7, kinakailangan na sampalatayanan natin na si Kristo na Diyos ay nahayag sa makasalanang laman. Basahin po natin ang 1 Timothy 3, verse 16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Ang Diyos ay nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Sa wikang Ingles ay sinasabi, "And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the word, received up into glory." Ang Diyos na sinasabi rito na nahayag sa laman ay si Panginoong Hesukristo. Ang tanong, anong uri ng laman nahayag si Jesus? Siya ba ay nahayag sa makasalanang laman na tulad ng laman natin matapos magkasala ang tao? O sa hindi makasalanang laman tulad ng laman ni Adan bago siya nagkasala? Basahin natin ang sagot sa Romans chapter 8, verse 3 and 4. Sapagkat ang hindi magawa ng kuutusan, yamang ito ay pinahihina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsusugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman at tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman upang ang makatuwirang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Ayon dito sa nabasa, sinugo ng Diyos Ama ang kanyang sariling anak sa anyo o likas ng makasalanang laman na tinawag sa wikang Ingles na sinful flesh and not sinless flesh. Bakit kailangan na sa makasalanang laman na taglay natin mahayag si Jesus? Basahin natin ang sagot sa Hebrews chapter 2, verse 16 to 18. Sapagkat maliwanag na hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang kabilang sa binhi ni Abraham. Kaya't kailangang siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay, upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Palibhas ay nagtiis siya sa pagkatukso, siya ay makasasaklulo sa mga tinutukso. Ayon sa ating nabasa, may tatlo na dahilan kung bakit kailangang mahayag si Jesus sa makasalanang laman na taglay natin. Una, upang siya ay mapabilang na ating kapatid. Kaya nang siya ay nahayag sa ating laman, sabi sa verse 11 na hindi nahihiya si Jesus na tawagin tayo na kanyang mga kapatid. Second, upang siya ay pwedeng gumawa ng handog na pantubos. Kung hindi mahayag si Jesus sa ating laman, ay hindi siya pwedeng maibilang na kapatid natin. At kung hindi siya tunay na maging kapatid natin sa laman, hindi siya pwedeng gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan natin. Bakit po? Dahil ayon sa ating pinag-aralan sa nakalipas, batay sa patakaran ng pagtubos sa Leviticus chapter 25 verse 47 to 49, ang may legal na karapatan na magtubos sa atin na naibenta sa pagkakaalipin ay ang kapatid amain o kamag-anak. Basahin po natin. Kung ang dayuhan o ang nakikipanirahang kasama mo ay yumaman at ang iyong kamag-anak ay naghirap at ipinagbili ang sarili sa dayuhan o sa nakikipanirahan sa iyo o sa sinumang kasambahay na dayuhan, pagkatapos na siya ay maipagbili, ay maaari siyang tubusin. Isa sa kanyang mga kapatid ang makakatubos sa kanya, o ang kanyang amain o ang anak ng kanyang amain ay makakatubos sa kanya, o sino mang malapit na kamag-anak sa kanyang sambahayan ay makakatubos sa kanya. Yan po ang dahilan. Ikatlo, upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Si Jesus na ating pinakapunong saserdote ang tumatayong kinatawan natin sa Diyos. Siya ang tumayo bilang tagapagtanggol natin sa harap ng Ama upang maghandog ng ating mga panalangin at makiusap sa Ama na tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan dahil sa merito o bisa ng kanyang dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya sabi ni Apostol Juan sa 1 John chapter 2 verse 1, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sinuman ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harapan ng Diyos. Si Jesus na siyang matuwid. Bakit tayo ipagtatanggol ni Jesus kahit magkasala pa tayo? At anong karapatan mayroon si Jesus upang makiusap sa Ama na patawarin tayo? Ang sagot ay nasa ikalawang versikulo na nagsasabi, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Kung hindi inihandog ni Jesus ang kanyang sarili bilang kabayaran ng kasalanan ng lahat ng tao, hindi siya maging mabisang tagapagtanggol natin, at kahit magmamakaawa pa siya sa Ama upang tayo ay patawarin, ay hindi tayo pwedeng patawarin ng Ama. Bakit? Dahil may batas na nakasulat sa Hebrews 9:22 na nagsasabi, kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya kung hindi dumanak ang dugo ni Jesus, wala tayong kapatawaran. Importante na ating sampalatayan na si Jesus ay nahayag sa makasalanang laman dahil ito ang legal na paraan upang siya ay maging kapatid natin sa laman at magkaroon siya ng karapatan na tumayo bilang manunubos natin at ihandog ang kanyang sarili sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ito rin ang ginawang paraan upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Ano ang kinalaman ng kanyang pagkahayag sa makasalanang laman sa kanyang pagiging maawain at tapat na saserdote? Basahin natin ang sagot sa Hebrews 4 verse 14 to 16. Yamang tayo'y mayroong isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating ipinahahayag sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga bagay, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Number 8, kailangang sampalatayanan natin na si Jesus ay namatay para sa atin. Bakit? Dahil ito ang totoong ginawa ni Kristo bilang patunay ng kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Ayon sa Romans 5 verse 8 and 9, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga, ngayong tayo'y pinawalang sala sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Ikasyam, kailangang sampalatayanan natin na sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus ay nabayaran at napatawad ang kasalanan ng lahat ng tao. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 2, na si Kristo ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Sabi naman ng Ephesians 1 verse 7 and 8 na kay Jesus ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya na pinasagana niya sa atin. Ito ang kasampo. Kinakailangan na sampalatayanan natin na sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus ay binili tayo ng Diyos upang maging kanyang pag-aari. Sabi ni Pablo sa 1 Timothy 2:6 na ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Pinagtibay ni Pedro ang katotohanan na ito sa 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19 nang sabihin niya, "Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahal na dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis." Kaya sabi sa 1 Corinthians 6 verse 19 and 20, "O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan at pag-iisip na siyang pagmamay-ari ng Diyos." Number 11, kinakailangan na sampalatayanan natin na sinunod ni Jesus nang sakdal ang kautusan upang makamtan niya ang buhay na walang hanggan para sa atin. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 17, "Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito." Naging sakdal ba ang kanyang pagsunod? Basahin natin ang Hebrews 5 verse 8 and 9. "Bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat." Number 12, kinakailangan na sampalatayanan natin na sa pamamagitan ng sakdal na pagsunod ni Jesus sa kautusan ay inaari tayong ganap at karapat-dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ito ang katotohanan ayon sa Biblia. Sabi sa Romans 5 verse 17 and 18, "Sapagkat kung paanong sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, ang tumutupad ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng pagiging matuwid ay lalo pang maghahari sa buhay sa pamamagitan ng isa, si Hesukristo. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao, gayon din naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa ay dumating sa lahat ang mga tao ang pag-aaring ganap at buhay." Number 13, kinakailangan na sampalatayanan natin na dahil tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng katuwiran ni Jesus, tayo ay binigyan na ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ito ay nasa kamay na ni Jesus. Ito ang sabi sa 1 John 5 verse 11 and 12. "At ito ang patutuo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay." Mga kapatid, salamat sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. Ibinigay ko sa inyo ang mga bagay na dapat ninyong sampalatayanan kay Kristo upang kayo ay maligtas. Nasa inyo na po ang pagpapasya ngayon. Hindi po ako pwedeng magpasya para sa inyo. Subalit, ipinamamanhik ko sa inyo na sumampalataya po kayo kay Panginoong Jesus upang kayo at ang inyong sambahayan ay maliligtas. Tulungan nawa kayo ng Diyos. Tapusin po natin ang ating pag-aaral sa isang panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan tungkol kay Jesus na inyong ipinaalam sa amin na dapat namin sampalatayanan upang maligtas. Hikayatin po nawa ninyo ang lahat na nakikinig sa aming pag-aaral na tunay na sumampalataya kay Jesus na kanilang personal na tagapagligtas. Ito po ang aking dalangin sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: Inyong napakinggan ang tinig ng Repormasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-OHEN. At maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
4: K5 News FM,
5: championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso!
6: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
7: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan para sa mga pululigan!

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Antibiotics.
1: Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sporbiotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
9: So na,
8: problema, gid ako sa akon body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong,
9: sadyan na gid ako sa budik sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
13: Wow, ayos gid.
12: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
5: Happy kanunay.
10: DTX 500.
5: Masaligan.
10: Epektibo.
5: DTX 500.
10: Mataas bala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
10: Ikaw bala
5: ang may diabetes.
10: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanupo.
10: Kaga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
5: Masalika.
10: Epektibo.
5: DTX 500.
10: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
10: D3 Bio.
5: Ang D3.
10: Yung may Physio.
5: Physio.
10: Yung may D3.
5: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
10: Ang D3.
5: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
5: Yung may D3.
10: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. My

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: K5 Galingawan Time.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 7:06 na sang gabi.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Gab-ihon nga puno sang patikim, puno sang kapait, kasakit, kainit, kanamit.
3: Saturday Nights with Langga Kim.
2: Saturday Nights with Langga Kim.
3: Mga istorya sang kabuhi, paghigugma, tagipusoon, kag mga istorya sang pus-on. Saturday Nights with Langga Kim sa 88.7 K5 News FM.
4: Saturday Nights
5: with Langga.

0: champion.
1: Happy evening mga ka-K5! Happy Saturday night! Kadasig lang sa mga inadlaw, it's May 30, 2026. Grabe ka K5 Andre, no? Doon nagligad lang. Doon May 1 pa lang, no? O, sa mga bagong sweldo, kung nakabata na siyang sweldo, o konti ang iban sa it's either sa Buwas pa o kung sa Lunes. Karga, ano na subong, nag-pizza de peligro. Happy Saturday, mga ka-K5! Welcome na welcome, good kamodri sa atong yung pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo. Ako ang inyong makaupod, subong alas 7, tutub alas 9 sang gabi sa programa Saturday Nights with Langga Kim. Siyempre, ang inyong Langga Kim, Kim Montaño Caluyo. Ang nagatawag na sa ako niya nga Kimberly, wala na niya.
2: Ay, tuot!
1: Mga ka-K5! Naka-live kita sa atong siringa social media pages at K5 News FM Iloilo, kag K5 News FM Iloilo 88.7. Kamusta ka, Modera? How are you feeling right now? Kumbaga, sa mga ka-K5 naton, across Western Visayas, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, happy, happy Saturday! Happy weekend! De syempre, no, sa mga estudyante, nga gina-enjoy pa ang nabilin nga mga sinemana, binulan, for their vacation, mga ka-K5, and I guess, probably, no, mga brigada eskwela na sa mga masunod nga mga sinemana on the month of June, mga ka-K5. So, ano nyo, i-treasure nyo sa tawag na, Banilab na nga, namnamin. Namnamin nyo mga inoras nga ti kamo mga ka-K5. Makatulog-tulog kun hapon, makalagaw-lagaw, makaulo, enjoy-enjoy mga ka-K5 sa nga inyo dara nga mga pagpulupahuan. Hindi lang para sa mga estudyante, ha, kundi para man sa mga teachers. You know, nga ang bilog na tuig nga pagtudlo sa mga kabataan. Kasi syempre, bala natin, may araga na yung mga salawayon. There are times nga ti maugdas kagin. O ti ang inyo, dari subong, although halos 2 ka bulan na usually, no? Ang bakasyon sa mga students and teachers. No? Both private and public schools. Sa Pilipinas, mga ka-K5. Ayun kay Mami Ash Eselbon nga nag-teach dara sa may banwasang Oton. Umayad-ayad ganyan gabi dara sa inyo tanan. Sa mga nag-commute, subong mga ka-K5. At may nagahulat man sa inyo, ayhan sa inyo nga pagpauli.
2: Ay!
1: Muna kong kaisa bala, no? Nagahulat sa imo, itong mga ano mo eh, maluto kay isang imo nga panyaponon.
2: Ay!
1: Bakunti, ari ka sa syudad sang Iloilo. Ati nag-board ikaw kag nagatrabaho sa mga BPO mandra, kung ano mandra nga mga opisina, kung ano mandra nga mga establishments ang inyong ginatrabahuhan, mga ka-K5. Balaan ko nga kapoy, but of course, no, you have to remember that you have what you call goal, nga mga ka-K5. So, may goal ikaw, may handom ikaw, that is why nga tikong kaisa, gusto mo man mag-surrender. Pero it's okay to take a pause, mga ka-K5, pero never, never ganyan nga madulaan sang paglaom, kumbaga. Diba? Basta kada Sabado, mga ka-K5, and every time ako nagapungko, dre, I'm always giving you hope to enjoy life. And of course, always prioritize what will make you happy. And of course, what will bring you peace of mind. Amo na, bali lang mga ka-K5 nga, amo na mga bagay nga hindi mabakal sa kung ano madra nga mga pagkabutan or kwarta, ang natawag nga peace of mind. Pero kung isa kung may kwarta ka, maka-peace of mind ka man mo, the black K5 Andre. Kung wala ka sang kwarta, wala ka sang inog pagkaon. May bothered man lang yung mga peace of mind. And of course, kung ara mo lang may kwarta ka, parang tawag na, no? Problemado ka, may mga pinagdadaanan ka, kumbaga, sa kabuhi, whether sa love life, sa imo pamilya, o kung you're struggling, ang baga ninilab lang, sarili laban sa sarili. Mga ka-K5, at least makapulupariwa ka sa iban nga mga lugar, magka-rides ikaw dira, o kung maka-travel ka dira abroad, samtang nag-emote-emote. sa mga ka K5 man naton. A blessed Saturday night sa mga ka K5 nato, no? Nga nagatutok sa ilatag sa ka mga radyo, sa iladra nga mga Bluetooth speaker or via cellphone man. Kung sa inyo dra nga mga smart TVs, kay actually, no, naka-live man kita sa aton siring YouTube channel at K5 News FM Iloilo 80.7. Kung gusto ninyo nga mas malapad, dra ang screen nga inyo tanawan sa aton nga program subong. And if you'd like to interact mga ka K5, makaulo istorya kita, maka-discuss kita, no? Nabigid yan nga ti, syempre, no? May thoughts ako diri. May thoughts man ka mo dira. So, pwede yan mo maka-comment dira sa inyong mga thoughts sa comment section. Kung may gusto ka mo subong nga tamyawon. Kung may gusto ka mo subong nga ti i-express abing pagpalangga nyo. So, kung may gusto ka mo nga yaw-yaw-yawon. Aba, ano lang nga, pabati-bati. Tambal nila mga ka-K5 bala, no? Tao nga sa kabuhi naton bala no nga wala man sila sang labot, and they don't know our story mga ka K5, they don't know what we are going through, pero sila pa bala ang damo bala sang say kung paano dapat naton ubrahon ang pagpangabuhi. Despite nga to dambal nila bala nga wala man sila sang ambag sa kabuhi naton. That's why you don't have to be bothered, especially kung wala ka man sang grat-apakan kumbaga ng mga iban nga mga tao nga ka K5. Think positively. Okay, ang baga nila, the more you think negatively, mga ka K5, the more nga tiamuma na ang actions mo bala, no? Ang actuations mo. Nag-amuma na ang balik sa imo nga outcome, mga ka K5. Kung may mga struggles, kung may mga challenges, ang baga nila nga, giling-giling lang na. Isaot, baladas ang kanta sang Baby Dolls. Pakita niya na ang kanta nga, para lang sa'yo, igiling-giling mo.
2: Ay!
1: Igiling-giling ko kaligay.
2: Ay! Tuon!
1: So mga ka-K5 naton, dara sa First District of Iloilo, you're listening via K3 News FM Yagao. O dara sa mga taga San Joaquin, Tigbawan, Tubungan, sa mga taga Igbaras. And to everyone watching right now, sa mga taga Uton, maayad-ayad yung gabi. E naka, ano na ka mo, naka... Kaon na ka mo dara, naka pulo panyapon ka mo. O sino ang toka subong sa pagluto? Dapat kuno nga daan, samtang dalaga ka pa or soltero ka pa, o dapat tunan mo na kung paano kaya magluto. At siyempre sa ulihi ba na, no? Kung may pamilya ka na nga imo, may bana ka na, may asawa ka na. At least pwede mo siya luto-lutuan, di ba lang? O kamo Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Yash Aselbon, Sir Helmer Felicidario. Kung kamo pala pamangkuton, ano ba lang specialty ninyo? mga ka K5. Kaya man sa mga listeners natin, by the way, upod natin na sa technical side, K5, Kuya AJ, sa K3 News FM Miagaw. Kaya naman sa Segundo Distrito, nagapamati ka mo via K3 News FM Leganes. Sa mga solid listeners natin na sa may Banwasang Leon, sa mga taga Alimudyan, San Miguel, Santa Barbara, sa mga taga Pavia, sa mga taga Saraga, Leganes, and New Lucena. Para at least naliwat-liwat yun ikada sa bando maglawag para masaulo niyo bala ng mga kabanuhanan sa nagkalainain yung mga distrito dari sa Iloilo Province. Paidayad yun lang agabi sa mga nagpabukari dira o nagpa 7 City sa Banwasang Alimudyan, sa nga naga-kiay-kiay dira sa buwan, sa nga naga-tulo-tiktok-tiktok dira sa buwan. Anon taman ang kabuhi taman mo, hindi man pwede nga bilog nga kabuhi naton mangin, ano na kesa mangin magkusamod na kita, magkusmod na kita. O din mention gid ang Brigada Eskwela. Next week din man Ma'am Yash Aselbon ang Brigada Eskwela. Ano mo na bati ko mo? So usually, di ba, every June, kaya doon nagbalik naman normal so far, no? Ang in terms of the schedule, sa so opening of and opening of classes, kumbaga mga ka-K5. Sa mga listeners man natin dira sa areas ng 3rd District of Iloilo, you're listening via K3 News FM Kalinog. Upod natin dira si ka-K5 Kuya George. Mga idayad gan nga gabi dira sa inyong atanan. Mga ka-K5. Sa mga taga-Banwasang Pototan, sa mga taga-Banwasang Haniway, sa mga taga-Mina, sa mga taga-Binggawan, sa mga taga-Badyangan, ano pang nalimta na ito, kaka-K5 Andre. Sa tanan-tanan ka mo, Dara, happy Saturday mga kaka-K5. Kung kay Isabela, no, mayara sa mga iniwawapaktan ang beauty standards sa kalibutan. Especially diri sa mga sa Pilipinas, no? Damo sang ginatawag ba nga perfectionist. Upon maniwang kagani, ambalan ka nila, sunugon ka nila, nga ti duluparon ka na sang hangin. Ambalan ka na nila, nga dupapil na lang kung lawas mo. So, tapos kung manambok ka gani, or maundan-undan ka mga ka-K5, ambalan ka man nila yung, o do binuyan ka kuno ya sa dapog. Dugan patinir ka kuno sa dapog, mga or sa kusina, mga ka-K5. O, amo na subong, that is why, nga ti, ang your body, your say. Kaya ang baga nila bala mga KK5 nga, it costs nothing to be kind. Kaya lang kung kaisa nga ginabully, kung kaisa gina, in a joke manner, mga ginahambal sa mga friends, sa mga kakilala, or sa kung sino madara sa palibot mo, o kung kaisa ginasunog-sunlog mo nga tambok, kung ano madara, you don't know nga mayara gala na siya sang picos or whatsoever. Kundi kung kaisa, hindi mo ma point out ang isa ka bagay, hindi mo dapat pag-point out ang isa ka bagay, hindi siyempre aware na siya. Kasi siyempre hindi yung mabag-o bala in a span of 5 seconds or 15 seconds or a minute mga ka-K5. They're trying, but then hindi pa kaya as of this time. No, may mga hormonal changes man yung ginatawag sa mga body shamers, dara. Mukha ba ipang at hindi nyo man ma-experiensyahan ang mga na-experience ang inyong mga ginabully. Kung maybe you find it as a joke, but that's something na hindi pwede or hindi manami nga joke. Sa mga ka-K5 naton nga nagapamati blaras na pero may balaga pa hambal nga o kun iwang gani ka ba na no ambalan ka nila yung adik ba o adik
2: ay
1: o kung nagtambo ka gani ambalan ka naman nila yung ikaw babae ambalan ka nila gabusong
2: ay
1: nakabati naman ka mo sina or naka-encounter naman ka mo sina kumbaga. Sa mga listeners nato, dara sa 4th District of Iloilo, nagapamati ka mo via K5 News FM Pasay City. Upad nato, dara sa technical side, ka K5 Edmar Liquiña. Sa mga ara, dara subong sa merkado, sa Talipapa. Upad dumay ara, Sunset Boulevard man ka mo, dara, no? Ramdang doon natulot ang bayan ninyo. Or ang spot nga ti, most of the time, nga damo bala tao kung matagabi, no? Mga ka-K5, dara sa Iloilo City, ang mga talambayan, dara sa 4th San Pedro, kundira sa may Sunset Boulevard, okay, sa mga palahubog naman niya, kasi syempre weekend naman subong, kundira sa may area sang Mandurial, mga ka-K5, dira sa Smallville, kundira sa may Cubics area, okay, bala naton nga ti, kung kaisa, it's good man to have a time for your friends. Ambal dira ni Ma'am Aisha Ahmad, ambaliya, specialty ko lang ga Kim Valenciana, malimtan, mugid apelido mo. Grabe ba? Feeling ko, mangin ano na ako, imbis nga Kim Kaluyo, maimo na ako nga Kim Valenciana. Ano, dumarinis, nga dumanamit, nga do ano man. Okay, K5 man natin dira sa Quinto Distrito. Nagapamati ka mo via K5 News FM Sara Iloilo. Upon natin dira sa technical side. Technical partner natin sin Oz. Si K5 Herman of Flores. Ganyan mo, una siya sa unang Herminio mo.
2: Ay!
1: Mala nga, dungalan mo na yan sa lulo ko.
2: Ay! Tuwan!
1: Mga K5 natin dira sa Ila City. Upon natin subong sa Master Control. Si K5 Andrea La Pastora.
2: Ay!
1: Nakig na siya, pwede yan napat yun ang programa, tamo.
2: Ay, tuon!
1: Galing hindi na siya yaki, kinakapanyapon na siya mo. Kagan, manog sweldo na na siya.
2: Ay, tuon!
1: Matatapos na rin ang kanyang paghihinagpis.
2: Ay, tuon!
1: Sa mga tropa, dra, gati, maghihinagpis subon. Kasi gati pitipid sa inugalawan kay Buas Pasweldo or it's either nga sa Monday o mga ka-K5. Kaya lagi na nga times nung zero days, git, no? That is why kung kaisa, balaga, overthink ka, sailo ka, ubra, kahit siyempre, bala na to, no? Sa Pilipinas, kung kaisa, overthink ka, do, kinanglan ko na bala mag-abroad. Dari sa Pilipinas, duwaros, do, tawag na, no? Do, hindi ka bala, do, for survival na lang subong ya ko nag-work ikaw, especially sa mga private establishment. So good thing man niya sa iba no nga mga ti damo sa mga life hustles o may mga sideline kumbaga nga gatawan naga virtual assistant kun may other padra sila nga mga nanonood nga show mga ka K5 di mayo gud mapuslan mo bala kun business minded ka man no kay magani nila nga ti kun empleyado ka lang wala ka gadya chance ya nga magtawag na no magmangaranon kay kun it's either tawag na no nubo man or ang taas ang sweldo mo o kay usually di bala kun tawag na no kun nubo ang sweldo mo ti para lang gadya sa pangkiranglanon mo for survival nga gatawag kun magtaas naman ang patawag na no ang sweldo mo kataas man ang lifestyle mo kasi syempre so far ti actually taas man gyapon man ang mga inflation rate naton dere no. That is why bala naton sa mga nagapamati so kung may nag-overthink wow atawag na ma-apply na ko sa abroad. Especially no sa mga ara sa mga medical field arab lang grabing gasto-gasto minili yon ang gasto sa college sila pero mag-obra na ganit sila no sa mga ospital no, very underrated and not that compensated kumbaga nga ganatawan taas-taas pa ang ginabuhin nga tax damo kita balay ran nga mga tax nga mga ordinaryo nga mga pumuluyo tapos ang ibanto ya nga hindi ka tawag na no kun hindi kaya ka dito sa Senado may ara to ya sang anom ka bulan nga wala ka trabaho pero may baton man sa gihapon nga sweldo mga ka K5 kita ya tatlo ka lang gani ya ka adlaw maglapaw ka sa tatlo ka adlaw nga wala ka duty awol ka na no mga ka K5 oh dabla ambal naman yan Ma'am Cherry Lapating Branya tapos kung diri ka sa abroad dahan dumano nang tawag nga abroad kanang dumon galing diba, usually depende man Ma'am Cheryl no depende man kun paano mo kailangan man abi mga life experiences no it takes time man antes kabala makasaka kumbaga sa pinakataas nga halintang sang hagdan you need nga ti amat-amat lang anay from the first step to second step mga ka-K5 before ikaw mag-succeed. Diba lang nato, no? Mga successful people dira or mga personalidad. Antes na sila nangin manggaran, nag-agi sila anay na sa pinakamanubo. Swerte na lang na yan sa mga ginbunag ng mga manggaranon na nga daan, eh, no? Lang nga no need kaya nga mag-support sa mga imo nga ano nga mga kauturan o magpa-eskwela o mga ka-K5. And of course sa mga listeners taton diri sa my area sa Mandurial sa mga taga Subong sa area sang Haro dira sa Guasang 7-Eleven sa mga drivers dira sang Sikad kag Tricycle dira man sa nagatulot-tambay dira sa Tubang sang Bureau of Fire Protection Haro maidayad gid nga gabi sa inyo tanan sa mga volunteer responders naton kag sa mga emergency responders naton nga pinaka standby all the time mga ka K5 oh salut gid dira sa inyo no. Ang iba na, nag-trabaho pa na. Pero kung for example, may mga emergencies, nag-volunteer sila, no? Nag-responder sila mga ka-K5. Sa mga listeners natin, dira sa areas ng Lapas, kay Mami Immaculate. Maayad-ayad gid nga gabi dira sa kay Mami Immaculate, kag kay Sir Cliff Acosta, dira man kay Miss Angel Kim. Ang bata dira ni Mami Immaculate. Ti ang nagkanta nagsunod yun na kay Mami Immaculate mo ang bata ni Mami Immaculate na mo nang nagkanta sang kung balaan mo lang tani ang akon nga na ba tiyagahan o nami man kanta ko Mami. Dara naman sa area sang Lapu si Tatara na mapa kagaw kay Ma'am Maymay Ma'am Kaykay Ma'am Veronica dara sa Dekamay kaon nga mo dara blas sa may Rizal Lapu so tulan nyo na dara damo dara per may nagakaon kung gusto nyo sa mainit-init nga sabaw dahil sa last 12 dahil sa si Tita Renz mo o mga 11 p.m. bukas pa na siya. And of course, dira sa mga live viewers naton Subong, maayad-ayad din nga gabi kay Sir Helmer Felicidario, Ma'am Bengbeng, Vivian Pagtulunan, langga Cherry Lapating Branya, langga Mar Borca, kaga kay Ma'am Yash Asalbon. Sa mga taga City proper, Molo and Arevalo, maayad-ayad din nga gabi sa inyo tanan. Sa mga ara dira Subong, no, sa San Pedro Molo, sa mga taga Boulevard Molo, kag kundiin man ka po dira Subong, sa mga taga Kalaparan sa areas ng Arevalo, maayad-ayad din nga gabi sa inyong tanan. And course, our question for this night or question for tonight. Subong Sabado mga ka-K5, mga langga-langga. Subong daan viral ang pila ka mga personalities. May kaangtanan sa ilang ba lang mga partners, no? In terms of their age gap of relationship. Kung ka mong pamangkoton, langga, pila bala ang ideal age gap sa magkarelasyon? O para sa imo, pila bala ang ideal age gap? Mga ka-K5. Nami ba lang mas tigulang ang babae? O kung mas nami ba lang tigulang, mas tigulang ang lalaki or older compared sa girl mga ka-K5. And of course, pwede man ka mo ka-request sa mga favorite songs ninyo. Katundra nga mga K5 Taxi Patrollers and K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2. Kasi aton nga Western Visayas Transport Cooperative Patrollers. Tara kay Sir Boyet Parcon! Kag kay Sir Hale Alcarde, ang ilandra nga General Manager, ang chairman nila, no, si Sir Boyet. Mairayad gidra nga gabi, basa nagabulo biyahe, ikaw dra, Sir Boyet. Talandra, regards to nara sa inyong atanan. And for our first set of playlists, mga ka-K5, para mag-emote-emote ka mo and pagkatapos ang emote, saot na yun kagiling-giling. Our first set of playlists, the first song, What If I Miss You For The Rest Of My Life, Janine Berdin, or by Janine Berdin, and a song from Nadine Lustre, Para Paraan, and a song, Oh Lala Baby, from Baby Dolls. Nga ginadulong sa inyo sang kaalwan sang DTX Coffee Mix, ang Healthy Coffee, sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itangoy, mga ka-K5, and of course, o mga ka-K5, dara sa mga luyag mag-join sa amon nga fun run. O may, ano din sila ka-K5, Andre? May script sila sa fun run? O sa mga luyag mag-join dara na sa fun run sa K5 News FM, i-announce ko dugay-dugay. Oras, 30 minutos, makaligad, ang alas 7 sa gabi. Stand by, magapanumbalik kita dari sa aton nga pagpangalagad. Emote ka madrat, relax, and dance, mga ka-K5. Magapanumbalik kita dari lamang sa Saturday Nights with Langga Kim.

0: Hi, this is Vice Ganda.
1: Saturday nights with Lanka Kim. Lanka Kim.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Mga ka K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676.

0: talagan-talagan para sa mga pululigan.
1: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
3: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masamig ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masalika DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Jay, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
6: mabaka mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Good news!
11: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
13: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasin!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Gortez!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend food supplement for men.
16: May maca
17: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend food supplement for men.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalinggid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow! May puso!
11: K5 News FM.
12: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
15: K5 News FM.

0: Kampiyon!
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:47 na sa gabi. Nagapanumbalik kita diri sa aton yung pagpangalagad sa programa Saturday Nights with Langga Kim. Sa mga live viewers natin, na ba binayaan nyo na kung lawi gabi sa sang aton. Nagmatib na kamo tali sa mga music natin. On air siguro. Nabalik na kamo sa live natin. Mga K5! Ang atong subong nga palamang kutanon, opon ka mo palamang kuton, Sir Marbor ka, Ma'am Langga Cherry Lapating Branya, Raman kay Langga Aisha Ahmad, kagay Ma'am Beng Vivian Pagtulunan. Kung ka mo ang palamang kuton, pila bala ang ideal nga age gap sa magkarelasyon? Ano ba lang mas marami mga ka-K5? Babae bala ang mas older? It should be the guy. Mga ka-K5, kamo bala, naka-experience ba bala kamo nga medyo malayo-layo ang age gap ninyo? Or hindi kamo bala magkaedad, kumbaga, sa nga imoy ang partner o kung sa mga nakaligad mo man nga nakarelasyon? Pero kung ikaw ka-K5, Andre, ano gusto mo? Kaedad mo or mas older? Or older sa imo? Ano, kaedad lang, do, dira-dira lang. Pero kung kaisa ang baga ni nila, hindi mo ba na mapaktan mo? O, bisan kaedad mo man ako kung hindi, kung tinamaan ka talaga eh.
2: What?
1: O, di ba lang, mga K-K-5? Kaya ragin niya kung kaisa, or there will be times, kati may standard, ikaw nga klase sang babae, or klase man sang lalaki. Pero kung mag-abot ba lang siyempo nga ti tawag ng mga ka-K-5, naging igo kagid ni Cupido, kumbaga, wala ka na sang choice na hulog na buot mo. Bisan, for example, ang iya to nga edad do ala nanay mo na. Do ka-edad na ni nanay mo or do ka-edad na ni tita mo. Mga ka-K5. Pero bala na ito, no? Nga madamo ang ginahusgaran or ginabash mga ka-K5. Once nga tamaan bala kalayo ang age gap sa relationship. Kasi kung kaisa, mamba na, ano na, do nanay mo naman na, ano na, do tito mo naman na siya, do tatay mo naman na siya, ano na to, ganay nila ni tatay mo ba, pare? Pero hamagani nila, maabot ka ng time na tikon ka muna wala, no? Ay hatag sa inyo ang amo ng kapalaran. May sarap lang hindi ka kapalag. Mga ka-K5. Ikaw, Ma'am Yasha Selbon, what do you think is the ideal ng age gap sa magkarelasyon? Kung ikaw ang mamangkoton, pala bala yung prefer, ano ba lang prefer mo? Ka-age mo? Or mas bata sa imo? Or mas tigulang sa imo? Pero sa mga babae, no, manotis mo nga mostly, hindi man tanan, pero as I mentioned, mostly gani, nga mostly sa mga babae, mas prefer nila, or ang ilang mga karelasyon, older than them, mga ka-K5. O kaya, magani nila, bala nga, mas mayo kuno kung ang lalaki is mas matured o sa relationship. Okay, para ti at least, like for example, labi ang babae ang mas tigulang kag ang lalaki ang tawag na, no? Ang bata pa gid or lamaron palayo ang age gap. Kung kaisa immature pa bala, no? On how they handle the relationship. O mga ka-K5. Pero kung para sa inyo, ha? Alaman na namin sa mga girls nga nakilala ko, even sa mga classmates ko sang college, no? Tara sa WVSU. O, kalamanan na sumila, prefer nila or ang ilang mga partners, yeah, mga 5 years ang gap or 5 years older or 10 years older mga ka-K5. And the reason para sa ila mga ka-K5 nga ti amo nang ilang preference, it is because nga they like nga ti amo na, no, ang lalaki arab lang matured ang mindset, no? Para at least do tutawag na, no? Mostly, abi sa mga babae, yung nga kabalo naman niya daan mag-handle sang relationship. Mas mayo ko nuya kung ang lalaki ang mas mature sa ila. Kagte, kung kaya sabi lang, naka-plastar na. Or a lot of girls want nga tayo siyempre establish na balaya ang guy mga ka-K5. Hindi man para hut-hutan, pero at least, no? Para mas maayo ko no ang flow kumbaga sa ilay ang relationship or depende man na on how you handle ang ginatawag nga relasyon. Again, for example, abi, no, kung ang lalaki, ang ara pa siya sa pag-sinultiroya o kung tamaan pa siya kabata, compared sa girl, tiara lang ang priority ilain. No? Usually, ti ang priority kung kaisa, ang time niya for the barkada o sa sobrang pag-inom-inom o kaga ti iba na. Hingurusgan pa kumbaga, nagahuro-huro pa. Sa damo man sa mga nagapang chicks pa eh, no? Pero maganin nila nga, wala man ako sa edad ang pagpang chicks. Ah. Bata man ako ng tigulang. Subong niya, tawag na. May bata nga, madamo chicks. May tigulang man nga, despite nga lawig na ang ilang relationship sa nga, iyang partner. Sabot na sa mga 20 katuig at wala gyapon balay na buyo ang pagginawa nila sa mga babayi. O, diba? Ang balira ni Ma'am Langga Aisha Ama, the guy must be 5 years older than the girl. Amo na ang preference niya. Good, no? Amo na ang kalabanan. Kung manotice nyo, i-check nyo bala makakilala nyo or tanawa nyo bala makakilala nyo. O, kalabanan, especially kung working na ang babae, mas prefer nila na mas older. May araman niya kung for example, no, sa college days mo or high school days mo, during that time, yeah, mostly, dumaga kaedad mo, usually batchmate mo, or mga classmate, mga ka-K5, taya mo na kung mga puppy love, walang bala, no? Ang balda rin ni Ma'am Yash Asalmon. Ako bilang ka, Kim, gusto ko kuya, amo-amo lang ang amon nga edad. Pero do gusto ko man mag-try, makikrelasyon sa mas bata-bata sa akon. Para do sweet, kagubin pa. Ang balda nga age doesn't matter. Mana, bisan pila pa ng antad sang ila edad. Bisan 10 to 50 years pa na. As long as ga palang gaanay sila, hag nagaintindihan ay okay gin na. O tsak to man Ma'am Yash Asalmon. Kaya baganin nila balang ang maturity nga ginatawag, hindi mo man na ma-measure sa age mo. May araman niya sang tigulang na mga K-5, pero immature pa on how they think, on how they decide sa mga bagay-bagay, na ginanga decision making, on how they act mga K-5. No? Perdihuan pa sila sang mas lamharon sa ila or mas bata sa ila. So just like for example, Subong, no? Ang trend Subong is ang ining basketball player bala mga ka-K5 edad niya 18. Tapos ang ining courtside reporter sa PBA mga ka-K5 is 34 ang edad. So kung i-compute natin kumbaga around 16 years nga mas tigulang ang babayi compared sa iadriya nga partner, no? Rambalya, anong mahimo ko kay nag-click kami? Like, hindi naman ko na siya minor, no? 18 years old naman. Ang nag-okay man sa both families or both parents, no? Mga ka-K5. Rambalya, anhunta na kay naiguan yun ko kag nag-work, kumbaga, ang ilayang relationship, nag-intindihan na yun sila. Balde rin ni Ma'am Yash Asalbon. Ako gani ka duwa ka. Ang akon gani duwa ka ko, teacher. Sang una nga retired na sila. O kon, sang una nga retired na sila sa... Sang una... Retired na sila Subong. Iyan na pa mana. Balin ko, teacher, siya before. Nga retired na Subong. Iyan na pa mana. Mga students pa nila sang una. Di okay man. Happy man sila. Kag may mga kabataan pa. Age doesn't matter. Ah. Kung gari aka mga tao tungod sa age gap nga na, basi isa lang na sila. Bal nila blaga ni Mami Asha Subong nga tika muna mahulid. Ang importante, basta hindi pa bala minor di edad yung ginatawag, no? Nga K5, ang imo yung partner, so be it. Legally, wala ka naman niya sa labton, basta hindi na yung minor, kumbaga. Ang imo yung nangin karelasyon, basta ara na sa legal age. May ara na ganin, no? Damo na sa mga na-feature, nga... stories, no, sa social media. Yan, nagkalatabo man diri sa Pilipinas, may ara gani nga ang tigula, ang babae ara na sa around 50 to 60 years old, tapos ang lalaki na mga 20 pa lang, no? Makitaan mo ba lang wala man niya ginahututan sang kwarta, kumbaga sang lalaki ang tigulang, just because nga wala man siya sang inughothot abi ang kwarta, or wala man siya sang kwaon yung mga kamanggaran sa babae or sa tigulang mga ka-K5. Lain-lain na bi preference mo, depende person to person, kumbaga. Sige karon, matawag pa rin ka mo katawag, i-save nyo na nga daan ang aton silingan numero or aton nga hotline, 0919-0986314. Again, 0919-0986314. By the way, sa mga palaro na ito nga delegation, ha, congratulations whether na perde man subong o konti kung nagdaog man ka mo, mga ka-K5, congratulations. Ganyan na ito nga magtapak ka pa lang or magtapak ka pa lang dira sa ginatawag ba lang palarong pambansa, a national sporting event. At makontra mo to ang pinaka-best nga best nga best sa nga, Region 1 up until Region 8. Mga ka-K5, it's a blessing na for you and it's an honor na nga mga makatapak ka dara, no? Okay, nakanugo, no? Nagtutok man kita sa volleyball secondary girls championship game between the National Capital Region and the Negros Island Region. Ugaling ti na-injure abi si Rose Almendralejo mo. Tani kun nag ako gani subong ka K5 Andrea, ako gani mabakal ko net bato kag mag volleyball kada sa Bado kasi sa uli may chance. Kasi ma sports fest diba si Doc Ramil, uy nagliga dabi ang pang kami sports fest mo, tawag na imbes na sa loon ng bula kagampako ng bula kapalayo kami mo. Wala abi sa bokabularyo naman sa una ang mangin sporty mo. Pero sa mga sa aton man nga basketball secondary boys, no, sa Western Visayas nga represented by the St. Roberts and ni Luke Rose, kagang iban pagidra nga mga player ni Doronila, anday ni Gatong, anday ni Villa Luna, other players pa, no, nga nag-fail sa nagligad sa Hulugay na bala sa quarterfinals, mga ka-K5. Anon mo kay tiyo, syempre, hambaganin nila bala nga bilog ang bola. It does not measure man kung ano kakapag-on sa ginatawag na sport. O, kahit ikon ka isa, maabot ka ng tiyempo nga hindi para sa imo. Hambaganin ni tawag na ano, ni Rose Almendralejo sa interview sa K5 News FM Bacolod. Nga ti, tawag na mga ka-K5, no? Injure siya, grabe, do something, may problems, iyang atuhod, pero so far, dugin pa check, yapa man to. After, manog tapos na to so far, no, sang first set, no, sang na, grabe, yung paglagpok, yabra, no, nagliwas, dugin man tuhod, yaka, kipay pa Andre, kung makita nung sa video. Wala na siya kabulig sa iyang team. And ang nagdaog kayo na, nag-back-to-back, no, ang National Capital Region, no, kon NCR. So far, makampang pa man the next year si, ano, si Rose Almendralejo, o galing last year na subong ni Brianna Ang. Next year, ang face of Bacolod, Taitung, and the NIR sa Volleyball Secondary Girls will be Rose Almendralejo. Pag-on man actually, no, si Mayang, Mayang. Ang bala, ganit din rin, ma'am, Cherry Lapating Branya, ang bala, age doesn't matter, age is a number only. O, pa-play man ka K5 Ans ang song Telebong by Maymay. O, mga bago na siya nga mga songs. And a song Telebong. Telebong, Telebong. T-E-L-E-B-O-N-G. Telebong by Maymay. M-E-I-M-E-I. And a song Ano Nga Ba Talaga Tayo by this band. Para sa mga hindi sure kung ano ganman balahas sila sa mga ara sa situationship nga gratawag. I've been there. Ay, sorry.
0: Ay?
1: Nadali na.
0: Ay, too.
1: Been there, done that. Para sa alas 8, uno na sa gabi, Mad-D3 Bio Health Alert kita, anay, para mabalaan ninyo ang beneficyo sinay sa inyong mga lawas. Sa mga nagabiyahe, darasang taxi, mas mayo kung inom ka mo sa extend. At sa mga nagabiyahe, manarasang grab kag tricycle. Pampapag-on yun sa ano, sa lawas. Bala natin nga, grabe ang kapoy. Bala, no? Ang energy, mga gara-exert, and effort sa bilog adlaw nga pagbiyahe. Inom ka mo sa extend. Pag makabulig man din yung mga ka-K5 sa inyong paglabing-labing kay Mrs. Good supplement for men by Maca and Gavuwaska, mga KK5. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uy kag sa mga malapit man niya mga butika sa inyong lugar. Oras, alas 8.02 sa gabi, mga KK5, standby. Magapanumbalik kita diri sa ito niya pagpangalagad. Dirigid lamang sa Saturday Night with Langga Kim.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no? Nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromise, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system. May third immune system ka pa.
4: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
0: D3 Bio!
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
5: So, ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids. No? So, Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal walls, agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
4: Dapat hindi gidya.
5: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
4: kaya si atay,
5: atay, no?
4: Kidney.
5: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
6: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
4: Amo ni ang rason nga ginakaabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kibin, nga antibacterial kag antiviral.
6: Correct.
4: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patagsang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano kay epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus. Inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
7: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
8: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
9: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
9: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
9: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
9: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
9: Yung may D3.
12: Mabagat sa mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
9: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
9: Yung may
12: D3.
9: Mabagat sa mga butika.
7: May family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Yan ang panubo
8: sang imo blood sugar!
7: DDX 500!
8: Garantisado!
7: Epektibo!
8: Aramis
7: mo! DDX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
8: Masami nagkapangihi!
7: Masami ginauha!
8: Si may diabetes ka na!
7: Mag-DDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
8: Yan ang panubo
7: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Garantisado.
8: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
9: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
12: I Care Gold.
16: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata. Nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
17: para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
17: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
17: Mighty C, mabakal sa mga butika.
20: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
21: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics.
22: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: X10 Food Superman for Man.
6: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
5: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
7: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunan ng mga health tips sa linki Dr. Ramil Uy. Nakabulig din sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: K5 News FM.
12: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
13: K5 News FM.
14: With Lanka came.

0: Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. It's 19 minutes past the hour of 8, mga ka-K5. Nagapanumbalik ka, Tadri, sa atong yung pagpangalaga. Dari lamang sa K5 News FM Iloilo. Saturday night!
1: Sige. Ay! Tuwa!
0: Pwede na to kang K5.
1: Ay! Tuwa!
0: Hindi ka natingog, kuna-guro sa bed mo. By the way, Maid, ayan nga gabi, dresaton mga ka-K5. Kay Sir Augusto Cinco, watching from Kuwait. Laman kay Ma'am Rose Maria Gramon. Wala ka mo coverage ng football from Mineon. So far, doon nag-tawag nga, no? Doon nag-live man nga siguro ang DepEd Region 6. Kaya nga, doon nagka-coverage sila, no? Sa football. Ang mga ka-K5. Good evening man, ra kay Ramon Lantiha. Evening, Tito John. Tito John. Ano, ako si John Sapio ba? And of course, good evening sa mga taga-Alimudyan. Sa Almonares family. Raga, pamati man rin sa ito niya pagpangalagad. Watching from Ahuy, Iloilo, Avon J. Canindo Molina. Watching from Barotac Nuevo, Rani B. Antequena. May gabi, Ma'am Kim. Watching from Tagaytay, from Sir J.C. Matias. Maayad-ayad yung gabi, dira sa inyo tanan. Sino pag-idira ang mga nag-tanaw man sa ito nga live. O mga ka-K5, both pages bin ato nino, naka-live mga ka-K5 at cross-post. So may gabi, dira kay Sunshine Magbanwa, from Tubungan, Iloilo, Reike Armensha. And of course, dira kay Ma'am Yash Asalbon. And to everyone watching right now, dira kay sa Ma'am Beng Beng Vivian Pagtulunan, yun na pag-greet yun lang ang iyang bunso or ang iyang son, si Christian Pagtulunan, running for Magna Cum Laude sa Bachelor of Science and Business Administration sa PCC College. Thank you so much. Sa mga manog-graduate, dira, kaya actually graduation season na kay K5 Andre Subong, no? Congratulations in advance sa mga nakatapos na. Though so far, nakitaan ko nga may mga graduation rites na natapos na ang Iloilo Doctors College. Pero diyan sa akin nga pakaduha, nag-graduate dira sa Iloilo Doctors College, College of Nursing nila dira. Congratulations kaya dahil sa tanan-tanan. Kapala na to, no? Ngati, it's very hard man nga mag, complete that degree ay mo nga nakuha. Sa mga communication majors man dira, no? Sa mga taga College of Communication, sa mga interns namon, dira, congratulations. Hindi ko ka mo maisa-isa la, wag tanan, basi wala may marimtan kung magsunggod pa ka. Congratulations dira sa inyo with Latin honors man o kung wala. Serve it and syempre, ginpangabudlayan yun na, ano. Mga ka-K5, been there than that. Siyempre, lain gid yan mga ka-K5, ang arab lang graduation mo sa college. Ma-realize mo, especially kung ikaw isa ka working student, mga ka-K5, you'll feel nga ti, amo nang pinangabudlayan mo, kag even, no, pinangabudlayan man sa mga parents mo, para lang makatapos kagid sa pagtuon mo, kag mangin isa ka professional after nga makagraduate ikaw. Mga ka-K5, and it's a huge accomplishment for you and your family. And saludo kita dara, mga ka-K5, sa mga graduates ng subong academic year. Kundiin man ka mo nag-eskwela, whether dara sa mga taga-West or sa West Visayas State University main campus, o kundira man sa Iloilo Science and Technology University, dara sa mga taga-Central Philippine University, sa mga taga-Western Institute of Technology, and sa tanan-tanan sa mga universities dari sa syudad sa Iloilo. Sa mga taga Bachelor of Arts in Journalism kag sa mga Bachelor of Arts in Broadcasting dira sa West, sa mga professors nga de, syempre nag-mold man sang kami pamandra ang nag-eskwela sa WVSU. Thank you so much dira sa inyo. And of course, sa mga K5 kay Ma'am Cherry Lapating Branya, may gabi. Pwede kika mo ha, magatawag sa numero naton 0919-098-6314. Ang aton subong nga palamangkutanon mga ka-K5, ano bala ang ideal or pila bala ang ideal age gap sa magkarelasyon? Mga ka-K5.

0: kumbaga nadrini lang ga... Si Ian Balia, pero ang age gap ng kakilala ko, 16 years. She's 16 and he's 32, at i-minor pa man ay. Yun, man ay pwede, under the law. Kasi makasuhan ka mo dira, no, guy? Ika mo dira ka relasyon dira, no? Sa mga minor de edad. Kapin pa kon ka mo, ya, legal age na ka mo. Mabalan pa ka mo da nga mga pido file. Kagdi, syempre, ano pa dira, mahimo ninyo, no? Okay, if there's nothing wrong man sa ginatawag nga paghigugma, pero hindi man to the point kati ga palangga ka mo, arab na ka mo sa legal age ka mo, 20 plus na ka mo, 30 plus na ka mo, or older than that. Tapos ang inyo nga mga ginanubyadra, tumang na, no? Ang mga menor de edad, okay, ikoda. Habang din nila nga kam, sambalya sa ila ko, no, ya 10 to 15 years nga age gap. From Langga Jel, hambalya older men na may mature and responsible mindset. Amo na ko no iya. For Langga Carly, hambalya 2 to 4 years nga age gap. Hambalya rin ni Langga Era, hambalya 2 years, okay na na. Pero actually, may ara man yun, nga prefer ba lang dugamay lang ang mga age gap between sa ila, no, sang iya nga kagugma, mga ka-K5. Good evening sa viewers natin dara sa mga taga Negros Occidental, ha, nga nagapamati man dara sa, or nagatutok sa aton nga Facebook Live. Maayad-ayad nga gabi dara sa inyo tanan, watching from Mambukal, or how do you pronounce this one? Mambukal or Mambukal? Ano, sir, man? Dara sa Negros Occidental, from Sir Ricky Armencia. Ambali lang Gardik, sambali ya younger one, younger sang isa ka tuig sa iya, pero taller. Arab lang may arab man yabe, no, sa mga hindi mo man ma-notice bala ang edad gid sang isa ka tawo, tungod man sa ila yang mga physical attributes in a good way, ha. Lang mas mature sila tulukon, like may arab times nga ti college pa sila, pero professional na sila tulukon. Mga ka K5 o pareho sa ako. There are times nga ti abin nila ya estudyante pa ako, kay cute ako mo.
1: Ay, tuwad!
0: May one super cute nga gamay-gamay ang
1: height.
0: Mga 5'3 garo ang height ko, pro.
1: Ay!
0: Kaysa mas bata pa sa akon, ligad. Bakal ko ligad ka K5 Andres ang barbecue to someone na bata pa sa akon sang 4 years or 5 years, ha. Tawag ya sa akon ga.
1: Ay,
0: tuwad! Babayi.
1: Ay, tuwad!
0: Ano ba, clone mo ga?
1: Ay,
0: tuwad! Kasi ito syempre same school kami sang high school. Do senior high ako, tapos siya ya do bagong grade, bago pa lang sa high school.
1: Ay, tuon.
0: Ay, aga.
1: Ay, tuon.
0: Oh, para sa kung kaisa, no, maabi nila blabataon ka pa, pero ay ara ka na gali ya sa mga middle na sang 20s mo. Or may nagtapos ka na sa 20s mo, mga ka K5. Ano ba la? Ano ka lang niya, cute and the syempre ano lang, young looking. Awal na rin nilang ga Avina, balya 5 years ya ang ilang age gap. Kambal din nilang ga Yuki, what if kuno nga 17 years ang age gap? Diri nilang ga Barry, ang bariya 5 years minimum and 10 years max. Mura ko noong para sa iya ang ideal nga age gap. Ang bariya ni Honey, ang bariya crazy how society trick younger women into thinking na mga older men ko no are somewhat special or healthier for us. Abal pa rin nilang ga Ava, ambalya I'm 30 and he's 43. Okay lang man, ah. Okay lang man. 30 and 43, mambal na to nga, acceptable. Pero wala na sa uli, you know. Actually, kung for example, no, kung building a relationship, mga ka-K5, wala man niya deble, ano, kung gusto niyo yung magkapamilya, wala man niya isang problema kung ang laki, tulutigulang na. So, pero kung ang babae na maglapaw na sa 30, maglapaw na sa 40, kung gusto niyo pa bata, tapos ikaw ya, young ka pang lalaki. Mga ka-K5, ito nga sa disadvantageous man, no? Line na para sa mga babae nga maglapaw na sa 30, nga kung gusto niyo bala magka-own nga kid or child, mga ka-K5.

0: mas balasang case no ni Apple David, as I mentioned, no? Apple David kag ni Chad Gamal. Si Apple David, isa ni siya ka courtside reporter sang PBA. Kag si iya naman yung boyfriend. Amo ni siya si Chad Gamal, which is an 18-year-old nga basketball player, no? Sang Letran Knights, mga ka-K5. Abaya pa dirigani nga, it's a risk we're both taking. So, garisgo sila further relationship nga ginatawag. As long ambal nila dari, wala sila sa ginatapakan nga iba niya tao. Ambal din nilang ga, Jay. Ambal, it's okay for me. We have rights to choose kung anong gusto natin. Kung gusto, anong gusto natin. Kag isa pa, why man kitasang ambag sa relationship nila. Ambal na rin nilang ga Fiona. Ambal, okay lang na. Kahit siyempre kabuhi, Mananila. Ambal na rin nilang ga ninyo. Ambal yan na, ano lang na yan, nahisa lang kuno ang iban mo. From Princess, ambal ya, ipabayaan niya na lang ya si Apple David, kag si Chad, no? Kay it's their life. Why can't you just let other people be happy? Love is the most beautiful thing I ever found. So give yourself this feeling to love and be loved. Ambal pa rin nilang Grace, ambal ya, we're living in a cruel world. Muna gani, no? Sa mga parents, i-guide gid ko, no? There some, ito, syempre, nag-bash, no? Nga, they say, nga awful ang amo ni nga kind of age gap. Nga, doon na groom ba? Or grooming? Mga ka-K5. Ambal na rin lang ga Edward. Ambal, ya, why man ko lang sang malain? Kaya, syempre, kabuhi na nila. Ang malain, arab lang ga, gahilabot kita sa mga bagay. Nga, syempre, dapat wala na itong ginahilabtan. Watching from Muntinlupa City kay Ma'am Jan Lencaso, maayad-ayad gidra nga gabi sa imo. Wala na ito. Ngayon, siyempre, si Apple David ni damo man ni sa mga naluyag sa iya nga mga kaedad ya or maybe older than him mga ka-K5. Pero, tihidintugin siya ako noon na iguan sang ano mo. Abaya, Dre, masama ba? Abaya, abal sang iban, iba talaga pag basketball player ka kay ti, siyempre, damo sa mga in love sa iyo. Mo ni no nga mga situation balan ma ano man encounter mo gid no nga ti syempre may mga bashing may mga tao sa palibot nyo nga hindi accept dayon bala kumbaga ang inyo yang relationship mga ka-K5. Pagani diri ni Apple ni Apple David mga ka-K5 nga ti ang gina-consider yung discrimination kuno no ang paghusgar sa ila yung relationship. Ambaliya, you have a choice. Na agin basa yun in comment no. Ambaliya, you have a choice not to date an 18-year-old. Pero our ambaliya na sa mga tao. Ambaliya, you have a choice not to date an 18-year-old. But I have a choice to masama bang bigyan ng chance. Nag-click eh. What am I supposed to do? Pero kung kamong pamangko to, no? Pila ba lang age gap yung subong sang imong partner as of this time? Sige kay 500, pilang age gap yung subong? Wala. Wala. Sige pa kunong-kunong ka lang, wala.
1: Ay, tuon!
0: Oh, mga ka-K5. Oh, pasi ara ka na ka-K5, Andrea, sa 5-year relationship, tapos gahipos-hipos ka lang. Oh, just like sa ginambal kayo na ni Ma'am Yash Eselbon. May araman ba lang at isang una, maestra mo siya. Tapos pagka-graduate mo, naging professional ka na. Nadayunan mo pang teacher mo sang una. Hindi ka kapakot, abi, no? Kung sinugid ang para sa imo. May times nga, abi, muha mo na ang ka-long-term partner mo or ka-long-term relationship mo. Pero ay, hindi gali. You're meant to be with someone younger than you. Or you're meant to be someone older than you, mga ka-K5. O, may mga music request ka mo, pwedeng-pwede kita nga i-comment rin sa ito nga pagpangalagan. Napatukar mo na kayo na ito ka K5J. At sige, itukar na ito rin ang song na Telebong by May May and a song ang tawag na ito ganit kayo na nga. Ano nga ba talaga tayo? Yeah. tawag nga situationship, no? Para ba lang, tawag ka fling-fling ka mo. May kilala ko nga muna. Mo may kilala man lang si KK500 nga muna. May kilala ka. Sabang pa rin video call. Pero wala pa sang label ba lang ang ginatawag? Lagi ka man na sila KK500. Arang parmi ka mag-chat like everyday. Kakamustahan, nai. Naka, kinamamangkot mo man siya ba lang kapamahaw ka na. Lagi ka na. Nalimtan mo na ang mga chapters ng life mo. Oo, kapin pa sang una, no? Yeah. Alam lang nga chat-chat. Ako kagi man ako na sang una, nga may naka-chat for 5 years. 5 years na no ka-chat-chat. Do ara man lang nga, do ka kamus, do ka mo, do ano, you're treating each other nga, do ka mo, pero wala ka mo yasang label nga ginatawag. Ano pa to, ah, do sang una mo, foreign nation, ang ba foreign nation na?
1: Ay, what?
0: Pero may ka pa to, English-English, kaki 500. Ay, basi para sa imo, kaki 500, kaya nabla mapasyargaw ka. Basi ang para sa imo is, sa ano no, ang mga pisay, ang mga afam. Basi magkado ka to sa Siargao para ganit sa imo ya, mga taga Estados Unidos, kung mga taga Canada, taga Australia. Tingala ka nga, permi kaya nga ginadadma-dadma o kung may mga failed ka nga mga ano hay, sa Pinay para ka ganit sa mga tisay. Supporta lang kami kaki 500 ya kasi makapauli ka pa dere sang chocolate.
1: Ay tuot.
0: Para na sa aton tanan.
1: Ay tuot.
0: Ora sa 36 minutos makaligad ang alas 8 sang gabi karon na mapapakot-pakot kita mga kaki 5 kag syempre no ang premium naman naton sa Gcash no ilaw ko sang amo na ay taga na naton karon sang time before mag-end kita sang aton nga program no mga kaki 5. Ora sa 8:36 in the evening. Masaot ka mo dira kag mag-emote man.

0: Saturday Nights with Langka Kim. Langka Kim.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimanga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang utanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Kapamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny alin sa Haro, tunay nga ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: K5 News FM.
7: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
8: K5 News FM.
9: Saturday nights with Lanka Kim. Lanka Kim.
10: Saturday nights.
11: Shout out.
12: Saturday nights.
13: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. 51 minutos na makaligad ang alas 8 sang gabi. Ang pagani nila balanga, just how fast the night changes. Just how fast the time changes. Agay, by the way, happy viewing lang sa tanan naton nga mga followers nga nagatutok sa aton nga pagpangalagad. And by the way, congratulations gyud sa bugos nga ka team sa K5 News FM Philippines. Cover live no sang palarong pambansa 2026 na ara dira subong sa may Agusan del Sur, Prosperidad Agusan del Sur. Malawago naton bala ang mga coverage team naton dira. Dira kay aton ring Vice President for Radio and Digital Operations, Sir Eljan Castaño. Dira kay Sir Red Salgado. Dira man, of course, no, sa aton ring reporter sa K5 News FM Iloilo. Kay ka K5 Karen Badilia. Dira man kay ka K5 Sandro Salazar. Kay ka K5 Jimmy Gregorio. Dira man sa kay sino pa to gani ang nagganto dito man. O, ang iban sa technical side ra ha. Ang mga ka-K5, congratulations gid ha. Sa tanan-tanan nga nagabugos ang si kay Roberto Gakit. O mga ka-K5 kay kay Boscaino, kay Sir Ray Almutal sa so from mga K5 News FM Luzon team. Mga ka-K5. As much as gusto na doon, kaya magpakot-takot, subot. Okay lang lang, dapat mag-end kita by 8:55, diba, K5J? Alang-alang yun mga K5. By the way, thank you so much for being with us tonight. Dara kay Sir Brian Abad. Sino pag-idigani, ipang-acknowledge na ito, no, ang coverage team sa K5 News FM Philippines. Dara kay Sir Dondi Glodove. O mga taga Negros Oriental ni probably na nga mga K5 News FM employees. Dira kay Miss Kay Boscaino sa K5 News FM Cagayan de Oro. Sino pa din nalimta naton sa kay Sir Solomon Recto. And of course man dira mga ka K5. Sino pagdigani sa mga news team naton. Sa tanan-tanan and of course kay Dr. Amil Itangul. Muna nga nakatanaw man kita no sa mga nakasubaybay kita sa mga live sa volleyball, sa basketball, kag sa iban pa nga mga ball games, nagdraman sa athletics no mga ka-K5. Despite syempre do nga ti budlay gid man malay mag-cover sang different ya kay damo mga sports, kay damo mga regions. Despite nga ti lack of manpower, pero nakaya sa gihapon asa yung K5 News FM Philippines na magdulong sa mga nagapangunang mga balita kag information dira ano, sa K5 News FM Philippines sa Palarong Pambansa 2026. And of course, we congratulate as well mga ka-K5 ang Agusan del Sur for setting the standard in terms of hosting no sa Palarong Pambansa. Actually, no, according mandragani sa ilang governor, Governor Kane, it took them 30 years to prepare for the Palarong Pambansa. So, probably lain pa to sa una mga officials nila. Nag-bid sila mga K5 for this and they prepared a lot. Maka-attest man dira, kag mabatsyagan man sa mga pumuluyo, sa mga delegates, and even sa mga athletes, mga ka-K5, kag sa mga katapos ang media, ng mga libre patupagunting, gusto mo magpalasyas, may mga pang-massage, may libre pa sila din tunga tour, may aircon ang mga classrooms, sa mga atleta, may kaugalingon sila ng mga beddings, may palaro kit, may haraman sa mga catering to sa mga pagkaon, o kag ang mga players last time to, ginadulong ngayon sa mga foods dira sa ilang tawag na complex mga ka-K5. Congratulations gina for a job well done sa Agusan del Sur and it's a challenge sa masunod nga host which is ang Quezon City. Actually ito gin-invite personal no sa alkalde or mayor ni Mayor Joy Belmonte through ka-K5 Eljan Castaño ang K5 News FM Philippines sa mga we're going to be looking for you sa Palarong Pambansa next year dito sa Quezon City. Congratulations everyone and thank you so much for being with me tonight mga ka-K5. Upod naton sa technical side ka-K5 Andre La Pastora. Sa itong Nuhu Center ka-K5 Sunny Sarabia Punay sa Patrol K5 Makoy Espeha Umalay and ka-K5 Aaron Lloyd Balala Refoyo. Ako naman ang inyong nakaupod ka-K5 Kim na laging bye. Pati Kim, just call me Langa. I'm one call away. Kagpara sa kampanya Pion nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
12: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag ipon ang pain.
14: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
15: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
12: Hindi lang gini carots.
15: Hindi lang carots mga katuran.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
12: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin na yun ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
12: Basta.
3: Ano tayong interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano balang katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topic ko at tong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
16: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
16: Umuna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sag dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bihon, noodles, tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion. Kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
12: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Mil?
16: Yes.
12: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kun palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
16: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-DTX 500 gag may TC ka kada adlaw.
12: Ang digestion abi nagasugod ni sa aton baba, no, pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
16: Ang laway Sir GP ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
12: Matapos ang isa tutong duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
16: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine Sir GP, an sa gitawag chyme Sir GP, no, kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagin duro, no?
12: Sobra pang iba, no?
16: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbun-ag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So Permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-MyTC or PureC, adlaw-adlaw.
17: DTX 500!
18: Imo pangalan na partner.
19: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
18: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score gani?
19: 470.
18: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
19: Nagteko 2, sa gabi, 2, sa agad, bali 2 times ati.
18: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
19: 160.
18: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
19: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, best get ang DTX 500 para sa
17: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag MyTC or PureC, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag MyTC. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag MyTC.
16: Ako ya, Sir JP, kaya inong ko DTX 500 kag MyTC para magnami ang akon nga gituag panulukan.
12: Abaw.
16: No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, nalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
12: Carrots da.
16: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
12: Mm-hmm. So Kevin?
20: Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag MyTC, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag MyTC, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
12: Sir Boy.
21: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain brain degeneration, no, mga neuronal damage, gakalatabo na tungkol sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
16: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
21: Correct.
16: No? Kung para sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag Mighty sa dadlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gitawag free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant.
21: Mm-hmm.
16: That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka deprensya imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na.
0: Awon.
16: Si Engineer Abaw, panago-nago lang na siya.
0: Anong sekreto niya?
4: Milig sa taguay?
16: Once ka panago si Engineer Abaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kablo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaedad, Sir Boy?
4: DC, ako nung DC. 19, ang 8, nag 19 ako nung kilis, last year 18, plan ko mo. Uy, 19 ha.
0: Kampiyon ni
16: McPeak. Kablo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX herbal oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
0: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
0: Oh, maligo. Basic. Gina,
16: ang pagligo is not enough.
0: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, ginbutangan sa vitamin C.
16: Mm-hmm.
0: Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
22: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
23: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
22: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
23: So, wow.
22: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
23: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
22: Mabakal ng kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
24: DTX 500.
25: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tupad, sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
1: pali ang pinakadelikado, Blaster Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plate. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagid ng ilok.
5: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yung mamagyapon.
16: Ah, wala magtaas.
5: Wala magtaas.
16: So, wala. Steady lang. Dahil hindi man makaklinik ka, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
5: Confident. Importante.
20: Amuna ka namin ang klinika Dio Fresh. No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakat, pwede kamo kapangapi.
5: Mangapi na ta.
20: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
5: Okay, pero kung may budget ka, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
16: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
20: Natural sugar.
16: Natural sugar.
5: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang itawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pay may bulletproof coffee ka na.
20: Kay engineerya pampabakod, extend.
16: Iba na yung pabakod niya. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
5: Thank you sa supporta, Sir Boy.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Fat Boy. Hindi man tanan nga fats lain, ha?
5: Correct.
1: Kinang lanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila. Kag kun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio, para ma-enhance ang full sang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
5: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming klase sa aton lawas?
16: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
5: Oy!
16: Building blocks na mo. Kinanglan no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
5: Uy, messenger, no?
16: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
5: Uy!
16: Ya work hand in hand, Sir Boy.
5: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
16: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
5: Insulator.
16: Kung sa kurinti pa,
5: covering. Covering.
16: Dapat may cover para di,
20: hindi maglaktan. Wala ground.
16: Wala ground. Importante gid katama ining fats. Kaya amunang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
20: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids ka glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kagang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, ipump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no? Makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
16: Kung gainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pangkreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong mga lipase kag gina-purify ang imong mga enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
7: Uy,
16: in
7: God,
16: short, you know? Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano parang mga sakit sa brain.
7: Dementia.
16: Dementia. Kung once nga ipala inom ka D3 bio, kag nakanami pagid, kung ga inom ka D3 bio, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role, meaning pa protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
7: Kampyon.
20: So it's a matter of ano na lang gidya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga ang D3 bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
7: Kampyon, paano bala ginihimo ni D3 bio? D3 bio being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamli ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
8: D3 bio with Physio.
9: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla, galabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
8: D3 bio.
10: Ang D3 bio.
8: You may Physio.
10: Ang Physio.
8: You may D3.
10: Mga butika.
8: D3 bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma nag
8: gid ka manipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang tamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
25: Ikaw ba lang may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
11: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel?
16: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labis subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
11: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pudpud ang Ukraine. Gipadalaan sila sa smell ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, ha? Hindi ang immune system dito lang sila yas kwan sa punta ang army sang Russia ang ginagamit nila javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia javelin missile lupok tanan. Amo di nahimo kog inom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system pamuyong lang.
13: Kalma lang.
11: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
14: That's why sa labot kung pigaw ang immune system suportahan kagapon sa
11: D3 Bio. Dengue. Dapat mag D3 Bio.
16: May ara kang ito ang import immune system.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: sa Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasa ka butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapilan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs for Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Gala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplanta na!
9: Ganito ako!
10: Tigasing!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing
10: performance.
9: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligan,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: ikaw pala
9: ang may diabetes.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
10: kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
9: masaligan,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may BCO.
9: Ang BCO
10: yung may D3.
9: Makakats mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may BCO.
9: Ang

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Tagbalay.
3: Sino na?
2: Ah, mga pulis kami, sir.
3: Ah, mano tani, sir, aw.
2: Gusto lang tani namon mag istorya.
3: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
2: Duwa lang man kami, ah.
3: Ah, duwa ka mo?
2: Oo.
3: Tika mo de istorya, nai eh.
1: Hey, hi, Kalingawan Time.
0: K5 News FM. Championing the lie of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
7: Mabakat sa mga butika.
0: D3 Bio.
8: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
0: Yumay D3.
7: Mga butika.
9: My family history bala ka mausong diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas bala ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
9: Ang DDX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis mo!
10: DDX 500!
9: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
10: Magalingin bala ang imo nga uno?
9: Masami nagkapangihi?
10: Masami ginauha?
9: Masi may diabetes ka na?
10: Mag-DDX 500 na!
9: Ang DDX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: compound.
10: Nga nagapanubo sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampasko sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I-Care Drops ato at na. Ang I-Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times. One a week lang, nag-ayo
10: ng
12: UTI ko. Salamat sa Mighty C,
10: epektibo. Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
10: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
15: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sporbiotics.
16: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
15: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
17: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
18: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat. Gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
21: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
21: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidants.
18: Nga amo naman
21: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo nga tay.
21: Happy kanunay.
18: DTX 500.
21: Masaligan.
18: Epektibo.
21: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
21: DTX 500.
18: Masami ka bala ang gina-allergy.
21: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
21: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
21: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
21: DTX 500.
18: Masalikan.
21: DTX 500.
18: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
18: Yung may Vizio.
21: Ang Vizio.
18: Yung may
21: D3.
18: Mabuti ka.
21: D3 Bio.
18: With Vizio.
22: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
18: D3 Bio,
21: ang D3,
18: yung may Vizio,
21: ang Vizio,
18: yung may D3,
21: D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Kapamati, gita ko yung sa K5, kay doa muna sa ang akong nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina, sang tansa bye-bye. Tunay na ha, K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
15: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galinga One Time.
2: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
3: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
4: Okay lang ah, ano to?
3: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
4: Ay wala, agit bala.
3: Ah, tiwala tadabahin mo.
1: Hey, bye! Galing nga one time!
0: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City, K-5 News FM, Iloilo 88.7.
6: Mga ka-K-5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululikan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K-5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: iadugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatugas sang ulcer. Mag-Klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myatao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Baka sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema. Gid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Asta nga nabati.

0: Ano po? Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masal Rican. Epic Tipo. DTX 500. E3 Bio.
1: Ako si Gabriel. Nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio with BCO.
2: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
4: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

isa't isa. Di pong sabay tayo nag-aalala at tanong na kumain ka na ba at asan ka. Yung lambing na di na tayo mapaghihiwalay,

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time. Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
2: Laway, laway, laway. Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
1: K5 Galingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kuso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pagpapremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: E3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matilo nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay, DTX-500. Masaligan, epektibo, DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX-500. Masamig ka bala ang gina-allergy, DTX-500. Ang DTX-500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami, amo naman ang ginahalina. na sa mga nagkalaylay ng energy.
6: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agad yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
11: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
10: Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata.
11: Eye Care Gold Capsule,
10: may aras ang lutein,
11: vitamin A,
10: vitamin E,
11: vitamin C,
10: zinc,
11: kag bilberry extract.
10: Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health,
11: mag-inom sang Eye Care Gold.
10: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Si Jay, sa una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C,
8: mabaka mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
6: TC,
8: mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
15: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya?
16: Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Good news!
8: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
21: Libre!
20: Wow!
18: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
22: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor,
19: Ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
23: Tigasing!
21: Tigalapa!
23: Tigasay!
21: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
21: Supplement for men!
23: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend food supplement for men.
21: May maca
23: at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
21: para sa tigasing performance.
23: Extend food supplement for men
21: para sa matino nga dugo.
23: DTX 500
21: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
21: ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidant
21: nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino ang atay,
23: happy kanunay.
21: DTX 500
23: masaligat,
21: epektibo.
23: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500
21: ikaw pala
23: ang may diabetes.
21: DTX 500
23: ang DTX 500
21: ang may powerful compounds
23: nga nagapanupo
21: kag kontrolar
23: sa imo blood sugar.
21: DTX 500
23: masaligat,
21: epektibo.
23: DTX 500
25: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
25: D3 Bio,
26: ang D3 Bio
25: yung may PCO,
26: ang PCO
25: yung may D3.
26: Mabagats, mga buti ka.
25: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
25: D3 Bio,
26: ang D3 Bio
25: yung may PCO,
26: ang PCO
25: yung may D3.
26: Mabagats, mga buti ka.
28: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
29: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
28: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
30: Wow, my puso.
31: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
32: This song is brought to you by My TC, ang alkaline

K5 News FM。 Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM。
1: K5 Galinga One Time。
2: Pre, sa una, blang amang granon pa ko, magkaon ko, nagkakamot lang ko, pero sa subo nga pigado na ko, nagkakutsara na ko.
3: Ba, waraw-waraw ka man imo ya, nga man haw.
2: Balaan mo, pre, mubunlay ka mo to ng lugar.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
5: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
8: Mabakat sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
8: Yumay D3.
5: Mabakas mga butika.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag TDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compound.
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
11: TDX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis
11: mo! TDX 500!
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
11: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagapangihi!
11: Masami ginauhan!
10: Masi may diabetes ka na!
11: Mag DTX 500 na!
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka
8: sa mga butika.
10: Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
6: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
19: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Man.
20: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
10: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
21: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo atay.
17: mo mahid ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
18: DTX 500.
17: Masalika DTX 500.
18: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
18: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio.
22: Ang Physio
18: yung may D3.
22: D3 Bio.
18: D3 Bio.
23: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio.
22: Yung may Physio.
18: Ang Physio
22: yung may D3.
18: Makakas mga butika.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Taga pamati kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikan sa pagdulosang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
0: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
6: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM Angkampyon nga estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Ang tanong, ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N.
3: Alam ko yan, nyog, nyog.
2: Oh, matigas ito.
3: Nyog.
2: Oh, hindi ito namumunga.
3: Alam ko na, alam ko na. Nyog na baog.
1: Hey, hi, Galinga One Time.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's House.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, eye care gold capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, eye care gold capsule. Eye allergy, eye care gold capsule. Cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kang manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mapakala sa mga leading drug stores sa marubo na presyo.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakang sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronan. Sa ka-sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
4: DTX 500.
11: Masaligan.
4: Epektibo.
11: DTX 500.
4: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
4: Ikaw bala ang may diabetes.
11: DTX 500.
4: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo
11: kagga kontrolar
4: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
4: asalika
11: epektibo.
4: DTX 500
11: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na nga kong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3
11: yung may BCO.
4: BCO
11: yung may D3.
4: E3 Bio with BCO.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
11: Yung may D3.
4: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, gidang akong stress. Nga napatyagan ka, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sa Kalaparan. Tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K-5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Dok, ngaamo ng operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
3: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
2: Nay!
1: K5 Kalingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Mga ka K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
5: D3 Bio.
7: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. You might

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Sali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
0: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
0: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
0: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
0: DTX 500
11: ang DTX 500
0: ang may mataas ka antioxidant
11: nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
0: happy kanunay.
11: DTX 500
0: masaligan,
11: epektibo.
0: DTX 500
11: mata.

0: Plus pala ang Imo Blood Sugar
1: GTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes
1: GTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo
1: kagakontrolar
0: sa Imo Blood Sugar
1: GTX 500.
0: Sa Rican
1: Epic Table
0: GTX 500
1: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
1: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasik sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco sa Tagbakaro. Tunay naka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
8: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galing Awan Time.
2: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
3: Ano?
2: Siyempre, ambulansya.
3: Bakit?
2: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
1: K-5 Galing Awan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mababa sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubo sang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uno? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound!
8: compound nga nagapanubo sang imo blood sugar.
9: TTX 500
8: garantisado.
9: TTX 500
8: TTX coffee mix.
10: Eric Lidis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
8: TTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, Fermilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Mabaka,
8: nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula, nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
13: ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C,
13: efektibo. Mighty C!
12: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C!
12: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
13: Mighty C!
12: Mabaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
5: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
18: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
19: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Hood Superman.
18: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
17: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. E3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
17: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
17: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
23: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Kini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
23: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow! My puso!
26: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nag

0: Inamon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Baka sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So na.
7: Good day. Magid ako sa akong body odor.
8: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid akong nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
4: Soap. DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tatinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Physio, yung may D3. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: E3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidants, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tatinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500, masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Pamasaka butika.
7: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C.
9: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
11: Mabakal sa mga butika.
9: Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
9: Mighty C.
11: Mabakal sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
14: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
15: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
14: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
17: Libre?
18: Libre!
17: Wow!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
19: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasumpay na!
20: Ang uniform ko!
21: Tiga-plansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasin!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tiga-plansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi, ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: X10 Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy at stamina
8: para sa tigasing performance.
23: X10 Food Supplement for Men.
8: Para sa matino nga dugo.
23: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
23: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
23: Happy kanunay.
8: DTX 500.
23: Masaligan.
8: Epektibo.
23: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
8: Ikaw pala
23: ang may diabetes.
8: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
23: Yan ang kapanupo.
8: Kagakontrolar
23: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
23: Masaligan.
8: Epektibo.
23: DTX 500.
8: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
23: Yung may D3.
8: Mga buti ka.
23: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
23: Yung may D3.
8: Mga buti ka.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
24: You're listening to 88.7 K5 News

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my pumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika.
5: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
0: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-DDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos
0: ang imo blood sugar!
5: DDX 500!
0: Garantisado!
5: Epektibo!
0: Aramis
5: mo! DDX 500!
0: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
0: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauha!
0: Masi may diabetes ka na!
5: Mag-DDX 500 na!
0: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
0: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
0: DTX 500!
5: Garantisado!
0: DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Sport Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics.
11: Gadaragsa nga punggot? DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit? DTX Beauty Soap. Gala o magputi? DTX Beauty Soap. Puro katol-katol? DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Extend Food Superman from Man.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
12: Extend Food Superman from Man. Extend Food Supplement from Man.
14: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat. Gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men.
15: Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo nga tay.
12: Happy kanunay.
15: DTX 500.
12: Masaligan.
15: Epektibo.
12: DTX 500.
15: Mahigro bala ang imo dugo?
12: DTX 500.
15: Masamit ka bala ang gina-allergy?
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
12: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
15: Nga sa masami,
12: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: DTX 500.
15: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
15: Ang Vizio.
12: Yung may D3.
15: Mga butika.
12: D3.

K5 News FM ang kampiyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya. Kamusta kamo tanan? Kag tanan nato ng mga suki sa aton nga palatunton ng tinig ng reformasyon. Kag tanan man nga nagapamati sa sining istasyon K5 News FM Philippines. Damo gid nga salamat sa Dios nga naghatag sa aton sang dugang panahon, dugang kabuhi kag sa sining ation sa gihapon makapadayon kita sa aton nga palatuntunan. Kag kamusta kamo? Kaway pa nga sige hapon kamo nangin ba dinalag-on kag nakapadayon man biskan sa piyak sa harap nagakalain-lain nga mga pagtilaw sa ang kabuhi. Kaway pa nga sige hapon firme naton nga pangabay diri sa aton palatuntunan ang pag-uswag sa aton pagtubo. Pagtubo kay kun ang aton handom lamang diri sa kalibutan mainuswagon kita diri sa aton nga mga handom sa kalibutan. Pero kung wala sa Ginoo, hindi siya balansi o hindi balansi. Dapat kung nag-uswag man kita sa aton nga lawas, sa kayong lawas, dayon nag-uswag man kita sa aton nga espiritual, parte ka nami. Kay ang espirituality nga pag-uswag, ang pag-uswag ng espirituhanon, amugin na ang pinaka nami nga pundasyon kung may handom man kita kung ano ang handom tadi sa kalibutan. Manang importante katama. So, kamusta kamo tanan kag pasalamatan tagid pirmi ang Ginoo. Sa tanan nga mga pagpakamaayo nga iya ginhatag sa aton, pagpakamaayo nga physical, mental, spiritual, financial and protection at aton nga mga pasalamatan siya sa tanan, tanan-tanan. Kag labaw sa tanan, aton man nga tinguhaon nga kita mag-uswag sa pag-alagad nga mangintutom sa iya. Kabalo kay utod mga kabiyanan nga si Kristo lapit na magbalik. Kung ginsaulog sa bilog ng kalibutan ang pagkatao ni Kristo sa Disyembre 25, dumdumunta nga dapat intindihon naton siya may promisa nga magbalik sa Dios kalibutan. Amutani nga preparahan gid naton siya. Kay kung hindi kita preparar, makibot lang kita. Sige, so muna nga ari kita balik-balik sa aton nga mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kabay pa nga basi makabulig man siya sa paglambo, pagtubo sa espiritual nga kahimtang sa aton nga kabuhi. Antes sila magparayon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali po ito, kami po'y numerologo sa inyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaroon sa amin. Makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa inyong mga banal na mga salita. Nawa ito'y maging gabay sa aming paglilingkod na may katapatan habang kami ay naghintay sa pagbabalik ng inyong bugtong nanak. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camiloy, ang pamilya at ang mga kawani sa himpilan pong ito. Nanawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At nawa, tulungan po kami. Kami ay makapaglilingkod sa inyo ng may katapatan upang kami ay maging rapat-dapat man sa mga pagpala namin kinakailangan. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasalanan sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Padayon kita subong makauturan, makabiyanan sa aton nga pagtuon sa dako nga gugma sa Ginoo. Amo na nga sa aton nang nabalaan nga si Kristo biskan siya manggaranon pero siya nagkadto diri sa kalibutan, nagpakaimol agon nga paagi sa iya nga iya pagpakaimol. Kita daw, ambara, butangan ko daw, kita mangin manggaranon. Nga manggaranon. Manggaranon, maluwas kita, kung aton tinguhaon, kaya ang kaluwasan, simple lang. Ang kaluwasan, amungid lang ng paghinulsol sa tanan naton nga sala. Biyaan ang sala, untaton ang pagpakasala. Nga aman, kaya ang nakapalain sa kalibutan, guba sa kalibutan, ang nakapakurap sa kalibutan, kikurap man dito sa wala pa gani ang baha. So, no, sa ato mabasa sa Genesis Kapitulo 6, versikulo 11, versikulo 12, kurap na, wala pa gani. Muna, di kita matingala, subong, ang isyo, labi na sa mga politiko, ang korupsyon. Kaya kurap na daan ang kalibutan. Sang una pa. Muna, di kita matingala, dra. Pero, kita tanan, nakurap na kita tanan. Nakurap ang aton physical,
nakorrupt ang aton espiritual, nakorrupt ang financial, nakorrupt tanan. Diris kalibutan. Kay nakorrupt man ang kalibutan. Butang balon, naguba. Kay palang ang pulong nakorrupt, kumbaga na donut, wala na. Corrupt na. So, amo na nga ang aton himuon kay ang aton nga kalibutan. Huwag naman ising lain nga destinasyon kundi sunugon man ni sa Ginoo, i-purify man man siya. Pag-purify niya sang kalibutan, ilakip man niya pagsunog ang mga tao nga di Diyos nun. Sa ginaliwat na naton rin, suno sa 2 Pedro 3, versikulo 7. Ang tanan man nga butang sa kalibutan, sunugon sa Ginoo. Suno sa 2 Pedro 3, versikulo 10, 11, 12. Pero may bagong kalibutan nga gintigana ang Ginoo. Gintawag siya dito kagbagong langit, kagbagong kalibutan. Baguhon man yung kalibutan, i-purify ni siya sang kalayo. Amo na nga, sa subong pa lamang daan, amo na nga ginisiling naton diri nga aton nating haon nga amuin na ang hatagan naton sa pinakalabaw nga pagtagad. Labaw nga pagtagad sa Bisaya. O labaw nga paghatag importansya. Nga man, kay kung hindi naton siya hatagan sang labigid nga igtulapangon. Amo na nga, base, paglabot sa tiyon, makibot na lang kita. Kaya sa subong, laban sa mga tao, ang ihatagan sang importansya, ang ihatagan sang first priority, amo ang handom sang kabuhi. No, kwarta, negosyo, eskwela, amo man ang alanlain man ta mga priorities. Pero sa totoo lang, labi na sa mga estudyante, huwag ginalain nga handom, mga gusto gin makatapos eskwela kay para makaobra. Nga man gusto mag-obra, tungod kay para makakwarta. Ano, sa, in short, para gin makakwarta. Dayon kung may kwarta na, gusto pa gin nga dugangan kung ano pa nga makadugang sa kwarta. Kay walay satisfaction. No, hindi makuntinto. Walay contentment kung kwarta na istoryahon. Muna nga dapat aton gin na siya pinsaron maayo. Kay bisan ikaw pa ang pinakamagaranon diri sa kalibutan, pero wala ka man parte sa kalwasan, wala ka man parte dito sa gintagana sa Ginoo nga ginharian nga walay katapusan, gintigana niya nga mansyon dito sa langit, gintigana niya nga kabuhi nga walay katapusan, sa mga putli na ang tingipusoon, sa mga putli na ang lawas, or putli na ang kabuhi. Amo na nga, sa suwong palangdaan, pinsaron naton maayo. Pero kung naton basahon ang wali ni Juan Bautista, sang una pa, Juan Bautista, wali ni Apostol Pedro, dayon mga pamilin-bilin ni Kristo nga mga pulong, tungin-bilin niya sa ngayang gindutunan, nga ang paghinulsol, kinahalan iwali sa bilog kalibutan, sa 24:47 sa Lucas, sa Mateo 3, versikulo 8, hamalito nga magpakita, kag magpakita sang bunga, bunga sang paghinulsol, mga tumbalon, nagkabuhi na, kay kung mag-istorya kita paghinulsol, ang botang balon, naguntat ka na pagkasala. Ano ang sala? Paglapas ang sugo sang Diyos. 1 Juan 3:4. Amo na nga kung magkahinulsol ang tao, wala na siya maglapas sa kasuguan sang Diyos. Basically, amo lang na ang pinakasimple nga analysis nga may ara pagigali ang kasuguan sang Diyos. Still binding for Christians. The Ten Commandments. The Ten Commandments still binding for Christians. Amo na nga, importante nga ito maintindihan siya. Amo na nga, ang tagsaka, may nulsolon, matinumanon nga kalag, mahimo nga magtindog subong ni Adan nga hilway gikan sa pagpakamalaot sang kasuguan. Mahimo sila nga magkari sing maisugon sa trono sang grasya. So, ang tanan nga gusto maghinulsol, pwede sila mag

sa iya sang iya himaya. Kag ang tingog sang Dios gikan sa labing mataas sa langit na batian nga nagasiling. Amo ini ang akon hinikog mga anak nga sa iya nahamutan kugid. Suno sa tunobasa sa Lucas 3 versikulo 22 o Matthew 3:17. Ang pangamuyo ni Kristo para sa tao nagbukas ang mga gawang sang langit. Kag ang amay nagsabat nga nagabaton sang pangabay para sa napukan nga rasa. Si Sos nangamuyo bilang aton talus ka garantiya. Kag karon ang tawhanon nga pamilya mahimo nga makakita sang dalan pagkadto sa amay paagi sa mga merito sang iya hinigog mga anak. Ini nga duta tungod sang paglapas ginutod gikan sa kontinente sang langit. O kay siyempre nasiparar man siya. Halin sa pagkasala ni Adan, wala nay direkta nga komunikasyon ang tao nga si Adan kag ang Dios. Muna nga gingamit na ang mga propeta, gingamit na ang mga patriarka nga direct communication. Agud na sila naman ang mag-communicate sa mga tao. Ang komunikasyon naguntat sa tunga sang tao kag sang iya manunuga. Apang ang dalan na buksan, agud nga makabalik sila sa balay sang amay. Jesus amo ang dalan ang kamatuoran kag ang kabuhi. Juan 14 versikulo 6. Ang ganhaan sang langit gin pabayan nga bukas kag ang kasanag ikan sa trono sang Dios. Nagasilak sa mga tagipusoon sang mga nagahibugma sa iya. Bisan pa nga nagapuyo sila sa duta nga ginang pakamalaot sang sala. Ang kapawa nga naglibot sa Dios nun nga anak sang Dios magatupa sa alagian sang tanan nga nagasunod kay Kristo, sa kay Kristo nga mga tikang. Wala sing rason nga magluya ang buot. Ang mga saad sang Dios patod kag maligon. Subo mo na nga importante kaayo. Dayon ang laygas ang Ginoo lang kay magwa ka mo sa tunga nila kag magpain ka mo siling sang Ginoo. Kag hindi ka mo magtandog sang mahigko nga butang. Kag batunon ko ka mo hambal sang Ginoo. Kag mangin amay ninyo. Kag ka mo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babae siling sang Ginoo ang makagagahom. 2 Korinto kapitulo 6 bersikulo 17-18. Anong botambalon magkauturan sa mga pulong dari sa among nga bersikulo? Ang nagapahigko sa sini nga kalibutan amo ang sala. Ano ang sala? Paglapas kay suno sa aton mabasa sa Isaias 24 bersikulo 5 nga ang mga pumuluyo sa kalibutan na higkuan. Bangod kay ginlapas nila ang kasuguan. Ginguba ang isa ka katipan nga walay katapusan. Ano nang katipan nga walay katapusan? Amo nang isa sa katipan nga walay katapusan sa Ginoo, amo nang adlaw nga inog pahuway. Pabasahon nato ng Exodus 31 versikulo 18. Ato na mabasa na ang adlaw nga inog pahuway isa ka katipan sa tunga sang tao kag sa Dios. Pero ginguba na sa mga tao sa kalibutan. Ginhimo nga daw kumon na lamang ang adlaw nga ginpakabalaan sa Ginoo, ginpahuayan, kag ginbendisyonan. Amo na ang Ginoo na subuan dira. Amo na nga kung ang tao maginulsol, daon magwa. Ambot halon magwa. Magkanto ka sa lain na planeta. Magkanto ka sa ibang planeta. Dito ka na magpuyo. Amo tumalon, hindi ka na mag-practice sa mga butang ba anuman nga bagay nga hindi mahamuot ang Ginoo, hindi siya malipay. Amo na nga kinahalan ra is maginulsol. Munang luyag bala ninyo nga mangin mga anak ng lalaki kag anak ng babae sang labing mataas. Yari, ginapahayag ang kahimtangan sining dako nga pribilehiyo. Kari kamo, magbulag kamo, hindi kamo magtandog sang mahigko aban sang Ginoo. Hindi kamo makatipig sang pagpakigupod sa kalibutan. Mag-ambit sa mga kalipayan sini, magpakilala sang inyo kagulingon sa mga interes sini, kag sa gihapon mangin mga anak sang Dios. Hindi na pwede kay si Apostol Juan sa sulat, basta na Apostol ka Santiago man dito sa Santiago 4:4, hindi pwede. Nga man, kita ginkabig ng mga adulterer and adulteresses kung kita makipag-friendship sa kalibutan. Anong friendship na siya? Nabalang kung ano ang bisyos kalibutan, imungan uyunan, imugyunan, wala na. Hindi na pwede sa Ginoo. Amo nang baguhon siya. Siling ni Juan, Apostol Juan, ang kalibutan wala makakilala sa akon, kaya wala ini makilala siya, si Kristo ng Kambal, sa sulat ni Juan. Apang

Tugutan bala naton ang handom para sa pabor sang mga kaaway sang aton Ginoo nga magbug-at batok sa aton pagbaton sang mga kondisyon sang kalwasan? Mahimo kamo magpalapit sa Amay sa ngalan sang iya anak kag bisan daw ano pa ka guba kag kahoyang ang inyong mga pangabay. Ipresentar ini ni Jesus atubang sang trono sang walay katapusan nga gahom kag ang kapawa nga ginpasilak sa iya iga pabanaag sa inyo. Batonon ka sa hiniguma. Muna ka nami ang promesa sang Ginoo. May dalag ko nga mga butang ginapaabot gikan sa mga anak ng lalaki kag babay sa Dios. Ginatan-aw ko ang mga pamatan-on karon kag ang akon tigipsuon naghandom sa ila. Daw ano nga mga posibilidad ang bukas sa ila tubangan. Nga importante ni si Rizal sa iyang ambalanon, ambal niya nga ang mga pamatan-on amo ang paglaom sang ano banwa o bayan. Ano na muna, di ba? Ang kabataan ang paglaom, pag-asa ng bayan. Pag-asa kuno ng bayan. Sa simbahan man, normal siya. Ang mga pamatanon, ang mga kabataan, ang pag-asa ng simbahan. Bakit? Kasi ang mga matatanda, siyempre lilipas na sila. Magpahuway na sila. Dayon, ang mga pamatanon, amo ang magbulos. Amo na samtang lantaon na to sila, dako gid tani nga posibilidad kon magpagamit si Ginoo. Kung sinsero sila nga nagatinguha sa pagtuon na nungod kay Kristo, hatagan niya sila sing kaalam, hatagan sang Dios. Subong nga ginhatag niya ang kaalam kay Daniel, kay Sadrak, kag Sadrak, Misak, kag Abednego dito sa Babylonia. Mga pamatanon to sila nga nagaedad sang pagkabihag nila, nagaedad sang mga 16 to 18 years old ang apat. Si Daniel ang pinaka magulang nila. Hindi man sila mag-uutod, pero ang sa edad bala. Mahimo sila makakuha ang mga pamatanon sa mga direksyon gikan sa Dios nga gamhanan sa laygay. Ang kahadlok sa Ginoo amo ang panugod sang kaalam. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 9:10. Ang salmista nagasiling ang pagsulod sang imo mga pulong nagahatag sang kapawa. Nagahatag inising paghangop sa mga simple. Kag ang maalam nga tao nagasulat sa tanan mo nga mga dalanon kilala siya kay siya magatuytoy sang imo mga banas. Muna, importante gid kayo ang Proverbs magaturan nga dapat aton kilalaon Ginoo. Agud nga kita yaman pa kamayon tuytoyan. Tuguti ang mga pamatanon nga magtinguha sa pag-apresar sang pribilehiyo nga mahimo ila nga tuytoyan sang wala naga sayop nga kaalam sang Dios. Tuguto sila nga kuhaon ang pulong sang kamatuoran sa buong tao sang ilam laygay kag manginlantip sa paggamit sang espada sang espiritu. Si Satanas isa ka maalam nga general apang ang mapinuboson debutado nga soldado ni Kristo mahimo nga magdaog kay Satanas. Nasulat na hanungod sa mga nakadaog or nagdaog. Naging daog nila siya paagi sa dugo sang kudero, kag paagi sa pulong sang ila panaksihon. Hindi kita dapat magsalig sa kagulingon. Ang aton limitado nga kusog amo lamang ang kaluyahon. Jesus ang gasiling, kung wala ako, wala kamo sing mahimo. Juan 15:4. Apang nagsaad siya, kung kamo nagapabilin sa akon, kag ang akon mga pulong nagapabilin sa inyo, pangayoon ninyo ang bisan ano nga inyo luyag kag ini pagahimuon sa inyo. Ginakabig nga isa kadako nga kadungganan nga imbitaron sa presensya sang isa kahari sini nga duta. Apang binagbinago naton ang makatilingala nga pribilehiyo nga gitanyag sa aton. Tuntumano naton ang mga ginapatuman sang Dios, mahimo kita nga mangin anak nga mga lalaki kag babaye sang hari sang universo. Pagi sa isa kaginlansang kag nabanhaw nga manluluwas, mahimo nga mapuno kita sang mga bunga sang pagkamatarong kag mangin nagakabagay sa pagsilak sa mga korte sang mga hari sa walay katapusan ng mga dagun. Ang kalibutan wala makahibalo sa pagkabayaw sang mga anak nga lalaki kag mga anak nga babae sang labing mataas. Mangyara sa palibot nila, wala makakita nga ang mapinubuson naga panghiwala sa kagulingon nga espiritu
ang mapailubon nga pagka mapainubuson sang tagipusoon may bisan ano nga tumalagsaon nga pabalor. Wala nila makilala ukon maapresyar si Kristo sang yari siya sa duta. Kag ang alagad, hindi labaw pa kay sa Ginoo. Hindi nila siya mahangpan. Kag kun mas dako ang aton kaanggid sa Dios nun nga kinaiya sang aton Ginoo, mas hindi kita mahangpan sang kalibutan. Kun labi kita nga mga nagasulod sa pagpakigupod kay Kristo kag sa langit, labi man nga magakadyutay ang aton pagpakigupod sa kalibutan. Kay hindi kita iya sa kalibutan, gani ang kalibutan wala makakilala sa aton. Butang balong din ni Apostol Juan, nga wala makilala, is normal gid na siya, nga once nga ikaw, madasigon sa pag-alagad sa Ginoo, likawan mo ang mga lain-lain nga kalingawan sa kalibutan nga hindi man himuot ang Ginoo. Kay may mga kalingawan sa kalibutan nga wala mahimuot ang Ginoo. Ang kalibutan lang, ang mga aradra lang ang nalipay, diin man na siya, damo, di kun lang isa-isahon. Ang mga Kristiyano nga matutuod sila, nakabalo na sila, kung natudluan sila. Ang aton bulhaton amo ang pagpangita sang pag pinakamalapit nga paghiliusa sa anak sang Dios. Sa pagtuon sa iya eskwilahan, amo tumalon sa Biblia, pagtuon sa eskwilahan, eskwilahan diri is kung sa mga Sunday keeper, Sunday school. Sa mga Sabbath keeper, Sabbath school. Amo na ang gintawag na siya nga Sabbath school, bangod kay may leksyon. Dapat tunan maayo, intindihon, ano ang mga leksyon, rayon i-apply sa kagalingon, i-apply sa kabuhi. Amo na nga ang tulunghaan or mga eskwelahan ni Kristo, mo na ang iya nga buluthuan. sa pamangin malulo, kag may painubuson sing tagipusoon, sa pagbuhat sang mga buhat ni Kristo, sa pagpauswag sang isa kaginharian, kag sa pagpanasig sang iya pagkari. Mo na nga iparasig naton nga si Kristo magbalik na, ipabalo naton. Ang dako nga misyon sa mga kabataan sining kalibutan amo ang pagpalabot sa talaksan sang kalibutan. Muna ang sa kalibutan. Andom kung ano sila mangin sikat sa kalibutan pero hindi na siya sa Ginoo lain eh. Hindi nila makita ang malahalon nga mga bintaha nga matigayon sa pag-alagad sa Dios sang langit. Apang ang mga anak sang kapawa may dako nga padya nga ginbutang sa ilang tubang. Amo nang kinalain. Ang padya nga sa langit walay katubtuban. Pero ang padya diri sa kalibutan, kung may ara ka man, honorary, kung ano ang honorary title mo, may ara ang mga trophies, kung ano pa na dirang mga crowns nga ihatag, mga padya. Pero ang sa langit, baw, hindi matupungan ang yaka, ang yabalor. Nasapuan nila nga ang pag-alagad kay Kristo sa mga nagalagad nga tutong mabudlay kundi puno sang kalipay. Nagasiling sila? Nagasiling si Kristo, ang akon guta mahapos, kag ang akon lulan mamag-an. Mga hinigugma ko, ang Dios naghigugma gid sa aton. Hindi bala nga magalagad kita sa iya sa wugos naton nga kusog, kag magtinguha sa pagsulod sa makitid nga gawang na nagatuman sang tagsa kakinanglanon sang iya pulong. Tinguhaan naton pinaagi sa mapailubon nga pagpadayon sa paghimo sing maayo nga matigayon ang pagkadi mamalatyon kag ang korona sang kabuhi nga walay katapusan. Ang tag sa katawo nga may amo sini nga paglaom siya nagatinlo sang iya kaugalingon subong nga siya putli unot 1:33. Kun himo naton ini sa indi madugay makita naton si Jesus subong nga amo siya kag mangin kaangay kita sa Dios. Kay siya, magabaylo sang aton malaway nga lawas, agud nga mangin kaangay ini sang iya mahimayaon nga lawas. Kay subong, nga nagdala kita sang dagway sang dutanon, magadalaman kita sang dagway sang langit nun. Mga hinigugma, ambal ni Apostol Juan, tanawan ninyo kung ano ang sahi, kung ano nga sahi sang gugma ang ginhatag sang amay sa aton nga kita taugon nga mga anak sang Dios. 1 Juan 3:2. Tinguhaan naton nga apresyahon ini nga gugma kag magtinguha padulong sa marka para sa padya sang mataas nga pagtawag sang Dios kay Kristo Jesus. Sa Pilipos 3:13-16, naghambal si Apostol Pablo, mga utod, wala ako nagakabig nga nakuha ko na ang akon kaugalingon.
kundi isa lang ini ka butang ang akon ginahimo. Ginakalimtan ko ang mga butang ngayara sa likod, kag ginatinguhaan ko ang mga butang ngayara sa unahan. Nagatinguha ako sa padulong sa tanda agud. Mabaton ko ang premyo nga gintawag sang Dios sa mataas nga kahimtangan pagi kay Kristo Jesus. Gani kita nga mga himpit magunahuna sing subong sini. Kag kon sa bisan ano nga mga butang may tuhay ang inyo pangunahuna. Ang Dios magapahayag sini sa inyo. Apang kon ano ang aton malabot, magsunod kita sa amuman nga mga pasulundan, magsunod kita sa amuman nga mga kalalabuton. Bangod muna ang silot batok sa malaot nga buhat. Wala man ginapatuman siyang marasig, gani ang tagipusoon sang mga anak sang mga tao, bungos na nahamtang sa ila paghimo siyang malaot. Ecclesiastes 8:11. So dali mag-uturan gin kumpara si Pablo nga nagatinguha nga malabot niya ang lalabuton. Wala niya ginkabing ang gulingon nga nakalabot na siya o na perpekto na siya, pero sa pihak bangod kay sa wala man nihimo adayon ang silot batok sa mga malaot nga nagabuhat sing kalautan, amo na nga madasig sila nga nagahimo sa mga malaot o mga kalautan nga kay naaman wala man mag-abot ang silot. Amo na ang tagipusoon sa mga anak sa mga tao, bugos nga nahamtang sa ilang paghimo sing malaot. Amo na nga ang aton kalibutan kahimtang sa kalautan puwerte, daw hindi mo na malaragway bangon sa kalautan nga nahimo sa iyong kalibutan. Pero ang solusyon, huwag ginsing liwan kundi ang paghinulso lamang. Ituad ang sala, untaton ang sala, pangabayon si Kristo, patihan nga siya lamang ang bugtong naton nga paglaom sa sini nga kalibutan, kag sa palabuton, dayon, bisan ano kita ka makasasala, ano ka, grabe ang aton sala, iya kita patawaron. Suno si Isaias 1:16. So, wala naman kita chimpo mga padayon, tapos untas na huwag makangamoy. Mapagpalat mahabagi naming Pinong Diyos, na marulog kami muli sa iyong banal na nuklokan sa pamagitan iyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, patawad ng bahay. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob sa amin. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, ganyan din ang si Euro Camilo Oy at pamilya at kasama ng mga kawani. Patawarin mo kami lahat sa mga pagkulang at pagkasala at mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection na matanggap namin sa lahat ng mga panahon. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning, pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kina-consider ka na ubis.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carrots.
5: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Kala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
3: Ano na yung engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinderoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins.
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo, nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala naga-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok, no, ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. ini man ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Mm. Ini man ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So, amo na nga kung may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina-anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay.
3: Mm.
6: Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo na ang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Tayo, no? Like tinlo avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang ako papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka. Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score ni
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali 2 times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi o luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: Hmm. So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tok-tok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX500, inom ka na may TC or pure C, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
9: Mm-hmm. Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kagni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag isang nagpatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
6: Rustan, palahubog.
3: More on fruits and vegetables. Galing ka. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
6: Mm-hmm.
3: If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
6: Ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka, sa ang gitawag holistic approach, sa ang health management, permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
10: Ano yung sekreto niya?
3: Milig siya taguay?
6: Once ka panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaedad, sir boy.
10: DC, ano, DC?
3: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18, plug mo. Uy, ka 19, ha?
10: Kampiyon ni
6: mag-8. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
10: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
10: Oh, maligo. Basic gina yan.
6: Ang pagligo is not enough.
10: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang apon nga sugar.
12: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang apon nga sugar.
12: Wow.
11: Nami nagita apon nga pananawan, wala na gabi ring apon likod, wala na apon nga tustok-tustok sa apon nga tiil.
12: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
11: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa apon nga lawas.
0: DTX 500!
13: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permena mong ginakumpanya na dapat maligo gikan adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
9: para ay, may pares sila, may pares.
6: Di siyempre, Clinica Diofresh.
9: Clinica Diofresh.
6: Damo yung, ano, hindi ka sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Diofresh.
9: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag kay pekto deodorant nyo, ammonia, ang makapipekto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Diofresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Diofresh.
3: Anyway, boy na ka pang apika na.
9: Ibo si malap na ka. Sabang taas.
3: Naka pang apika na.
6: Burrito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
9: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga aduwa ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben, dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
14: Sir Boy. Pwede sa mga diabetison.
9: Pwede sa diabetison.
14: Kompleto na lang Sir Boy ang protection, no? Pugaanta na lang aton nga kape sang duwa ka soft gel sang D3 Bio. May gatamis kay tamis ang D3 Bio eh, no? May protection ka na sa kagaw.
9: May protection
14: may
9: pa.
14: May antioxidant ka pa.
9: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kay puno sang ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine may ara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat indog tanan.
6: Kung aga kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe iya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
9: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
10: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Ginaprotektahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, protektado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagi init, sir boy.
9: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
9: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang haloblaxin eh, lipids.
6: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
9: Pamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
9: Uy, na. Na
6: glutathione na. Na ang may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang Ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
9: may ga-repair man.
6: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
9: Uy, kampiyon.
6: Sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
9: Kulang na.
6: Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
14: So importante na ang good fats sa aton yung mga cellular, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, sir boy, 60% is made of fats. So,
3: correct.
14: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: May pero may natumpatihan sa ano? Kaon money.
14: Kaon money.
6: Pero lain nga money ang ginakaon, sir boy. No? Nga anong ara sa money? O diba? Perdi ang money sa ano sa D3 bio.
3: Layo lang.
6: Layo gidya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints mga kaon mani, guro? Hindi ko makuha ang the same effects ng
14: D3 bio. Tiyari, loan mo lang. So, D3 bio, kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
9: Nerve cells, no?
14: Ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
9: Namunag natang sa D3 bio.
14: Para hindi mag-short circuit. Ahuman na ang aton nga...
6: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos? Oo. Di ba gasiga-siga?
14: Makurinti ka, no? Kag amuman ina ang kapundanan kung nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton sir boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
9: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagid mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagod may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. membrane, and it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsin ngayon sina? Kung gadito yung bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang protection sa makina sinimusilula, which increases... which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Ramil. Mm.
6: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imosilula against virus and bacteria.
9: Mm-hmm.
6: Te kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Permi na muna balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imo system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system.
9: Mm-hmm.
6: Imo mga immune cells hindi siya mas stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permi na muna balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, malagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
9: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
9: It's all natural.
6: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gitawag
9: cancer.
6: So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento D3 bio, no, ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
15: D3 Bio with Vizio.
16: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Agalabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gid ang resulta, subong normal na gid.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
13: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa binipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Ti kisa also ang chicken pox. Before pa pagkabalo ni mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalo, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
9: virus,
6: no? Kinanglan inom D3 bio.
3: Bisan dengue gani inom ko.
6: Di ba dengue subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa mag dengue, hindi nga dito pa mainom nga may dengue na. Because ining gitawag D3 bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
18: Patay sila.
6: Kag hindi lang hastad ha. Hindi lang virus ang kaya patyon.
18: Bacteria. Sang
6: ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo ditribayo.
3: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamahal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Mas tagtinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo.
12: Kagakontrolar.
0: Sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Masaligan.
12: Epektibo.
0: DTX 500.
12: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
0: Ang D3.
12: Yung may Physio.
0: Physio.
12: Yung may D3.
0: D3 Bio.
12: With Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
0: Ang D3.
12: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
12: Yung may D3.
0: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
12: D3 Bio.
15: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio.
0: Ang D3.
12: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
12: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
0: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
0: Yung may D3.
6: Mga butika.
0: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Mas tagtinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
17: K5,
18: K5
17: News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.3.
2: 93.7.
5: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 4:38 na sa kaagahon.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: up with a
1: good morning, mga ka-K5! A blessed Sunday morning, a blessed the weekend sa tanan-tanan. Nga mga suki nga tagpalamati sa K5 News FM Iloilo. Ag mga followers sa social media naton, mga ka-K5! Bugtaw na. At syempre, bangon na sa may mga obligasyon aga pa. It's May 31, 2026. Bulihi nga adlaw sa bulan sa Mayo. O kag buwas naman mga ka-K5, balaman kita nga hello June. O sa mga ang pangalan June, laban-laban birthday Manila, June mo. Mga ka-K5, welcome na kamodari sa aton nga pagpangalagad sa programa Sunday Morning News. Sa kinandaan, kada Domingo sa kaagahon from 4:30 a.m. tubtob ala sa isang aga. Ako ang inyong makaupod, ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Sa mga ka-K5 naton, na nagapulo pa nga pinaaga pa, nagapulo pa ningkay-ningkay na draaga pa mga ka-K5, maayo lang dra ha, nga pagpamati sa inyo tanan. I hope you're doing fine. Kagati syempre, no, maayo ang lawas mga ka-K5. Ang baga nila ba lang, health is wealth. Gani halungan ninyo ina, no? Lately, no, dodamo sa mga nagamasakit. Muti probably tungod man sa mga lifestyle, kumbaga mga ka-K5.

alin sa inyong alagad mga ka-K5. Sa mga suki naton nga mga tagpalamati sa Iloilo Province na nagapamati na, nagaplastar na sa ilang mga radyo, sa ilang mga Bluetooth speakers sa pinalangga naton nga mga naga-First District of Iloilo, sa mga Fisher Fox naton dira o kung manugpangisda. Kamusta no oras nagbugtaw? Pulo pamahaw na. May unod na ang tiyan. Probably ang iba ni ang puginkaon agapat e, siyempre tinapay. Tinapay isaw-saw sa mainit-init nga kape. Ang BTX coffee mix gina recommend ginaton sa inyo no mga ka K5. Pati siyempre sa mga ka K5 naton. Ganyan ba ganit sa linya, dabalas ang pelikula nga walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Dinami, dayon man ipares no sa tawag na no sa kape ay nga mainit-init nga pandesal, malunggay pandesal. Okay, may galibot na sa inyo nga pandesal aga pa. Nagkiling-kiling kumbaga. Kag sa mga padulong sa simbahan, sa mga upod ang ginikanan, upod ang mga katiyaan, upod si Lolo kon si Lola, nangin na tradisyon na nga ti kada Domingo. It's a family time and it's a church time mga ka-K5. Pati siyempre, ang baga nila, balang abisan, ano, mukha kasakoon. Hindi mo man pag kaligdaan, kumbaga. Hindi mo pag kalimtan nga maghatag man sa nga tiyempo na makapadulong sa simbahan. Kung ano man ra, ano, ang inyo drayang karilihiyon, mga ka-K5 o kung pagpati. Good morning man sa mga suki naton yung mga tagpalamati dira sa Segundo Distrito, sa mga ara dira subong sa huwag na no, sa mga merkado publiko dira sa may banwa sa Leon, sa mga nagabiyahe dira sa sikad do tawag na no, tricycle gali no, sa mga nagabiyahe dira sa tricycle kag single nga motor no, padulong dira sa may Bukari di damo na dapat sa hero amo na yung oras managabiyahe na niya yan. O kung dira sa mga merkado publiko dira sa bagsakan, good morning. O di sa no naga puro panguy abat e pro kinanglan nga mag trabaho na mugid na iya, wala kasang choice ha. Pero baga din nila titimprano ka pa nagtrabaho, titimprano ka pa man kapahuway mga KK5. Sa mga taga Alimudyan, San Miguel, sa mga taga Banuasang Pavia, may mga fiestas pa sa buong. Usually, no, di ba lang season for fiestas, usually mga month of April, May, and June. Kag actually, no, basta mag-June na naman mga KK5, ti season naman sa tig-ululan. Alin sa tuman kasingkal nga panahon, upuraton si ring nga panyempo mga ka-K5, makabulubatyag naman kita sa nga pagtupa sa nga ulan. Amo naman ipaglusong-lusong naton sa baha mga ka-K5. Sa mga suki naton nga mga tagpalamati dira sa 3rd District of Iloilo, nagapamati ka mo via K3 News FM Kalinog. Maayad-ayad yun nga aga dira sa inyong tanan, no? I hope you're doing fine. Kagati, syempre, pangamuyo lang ah. Sa tanan yung mga pagdilaw nga nag-aabot sa imong kabuhi, always just pray, no? Kasi mamag-an yun ang imo sa ringa tagipuso. Hey, it's a beautiful day. Bagani nila and as I always mention, okay, sa isa kong programa nga ang imo tagsa kapag bugtaw, hey, every day is a blessing and every day is a new chance to make your life improve. Itsaktuhon ang mga bagay nga ti mga may mga lapses ikaw or may mga nasala ikaw mga ka-K5. Ito syempre ang bagan nila bala nga ang greatest teacher sa aton nga pagpangabuhi. Among aton man nga eksperyensya, no? Sometimes hindi ka man manuto kung hindi mo ma-experyensyahan mga ka-K5. Sa mga suki naton yung mga tagpalamati dira sa 4th District of Iloilo, nagapamati ka mo via K5 News FM Pasay City. Upod naton dira sa technical side, ka-K5.

0: 5, Von Soligan Sapio. Kamusta dra ang mga ara subong sa Talipapa? Sa mga ara subong sa merkado o publiko sa siyudad sang Pasig? Kamusta dra ang bulubaligya naton dra sang pinya sa mga utanon? Kagati siyempre sa ano pa gidra sa mga meat section. Ano na mi sud anon subong man? O ikaw nga nagapamati, ano ba lang yun na polo panundo mo nga sud anon subong adlaw? Mo nga atawag na, no? Usually, ang ginapanumduman yun man sa maayo, ang inog pala niya gamo, no? O kay usually, ti ang breakfast naton nga mga Pinoy, ulo itlog, uga-uga, hulo hotdog, diba mga kakaifan? Pero ano ba lang yung na-crave nyo nga sudaan, nga panyagahon karon? Pero namit mag-sulo sabaw-sabaw, no? Magkaon sang laswa, tapos parisan, mabalas ang uga, tapos init-init pa ba? Kag ang iba ni nag-crave balaman sang magkaon sang pila ka mga prutas nga ti syempre season ko na mo ni no mga summer mga kiki five just like sang sarguelas kon seneguelas pa kumbaga mga kiki five amo maragani akon ginapulo pangita ano produ budlay subong pangitaon so pa chimpo chimpo lang ang mga nagabulubaligya sa mga sarguelas kag iban pa no nga mga fruit. Tara naman na sa area sang Quinto Distrito, nagapamati ka mo via K5 News FM, Sara. Kamusta dara ang mga taga Quinto Distrito, mga taga Carles, sa mga taga Estancia, sa mga taga San Junicio, ano pa nalimta natin, sa mga taga San Rafael, mga taga Concepcion dara, mga laking isla, kumbaga. Dami na maglagaw-lagaw kang maglibot-libot sa mga isla no sa Quinto Distrito. Actually tawag na no aside sa mga kilala naman yung mga baybayon dari sa pinaka area sang Western Visayas. Siyempre lakip man sa mga ginapabugal no sang Quinto Distrito. Mga baybayon man dara ano ang matinaw nga tubig dara sa Concepcion, dara sa Carles, kag iban pa dara nga mga areas. Sa mga nagaplano subong nga mag-ulo outing o mag-rides sang motor or bike man dra, upod ang inyong mga barkada halong-halong lang ha sa mga K5 naton. Pag sa mga nag-ulo outing bra, no damo ko bala nakitaan sa social media. O nga ti kumudlay bala kon mag-ulo outing kamo tapos gaulo amutay kamo tapos pagkabalik nyo dari abi sa syudad kundiin man kamo ninaway kamo sa inamutay mga K5 o damo nga budlay. Basta kwarta gani ang ginaistoryahan damo sa mga naguba nga mga pag-abyanay. Damo sa mga naguba nga mga relationships kumbaga. Not just romantically, kundi iban pagid no, nga mga aspeto. Sa mga taga Iloilo City, nagapamati ka mo via K5 News FM Iloilo 88.7. Kamusta ka mo dara? Kamusta ang inyo siring pagbugtaw? Mga pulupila ka mo ka oras nga nakatulog gani mga ka K5? Naka-reach man ka mo sa ideal nga 6 to 8 hours a day. Di ako, do ang tulog ko, do mga banta ko, do mga, do lang, do mga 3 hours. Tapos mabatian ko naman ang advice na ni Doc Ramiloy. Ang balila ko, no, kung malipot ko, no, ang imo ko, no, nga tulog, do galipot man ko, no, imo nga lifespan. Ito yung mga pilalang edad na maabdan na ton man. Basta daan na weekend mga K5, tiga programa, pakukon Sabado sang gabi. Tapos aga naman niya pagka-Domingo. Tapos every weekdays man niya daan, alas sa aga batian niyo kong newscast. O kagabi naman nagatulog. Pero kamodera mga K5, ha? I hope nga tiinyo mayong inyong mga tulog. Kabulo-bawi ka mo mga ka-K5, no? Sang pagpulo pa huway-huway. Sa mga taga-area sang Mandurriao, sa mga ara dira subong sa Mandurriao Public Market, pahapon niya ang ano no, ang pwestuhan na dira sa mga bulantero. isang ano, sa Friday. Okay, naglabay kami dra or nagpauli ko pagkanto to sa mon. Ay, damo dra, nagapulo pasta. Good morning sa mga nagabaligya dra sa nagkaray na ini mga produkto no sa Merkado Publiko sa Mandurial, sa mga nagajulo jogging dra sa Sunset Boulevard, sa nagahigop dra sa patas sa Tabukan Mandurial, o kag sa mga nagachulo chill-chill lang dra, nagapulo pamati sa radyo, o samtang nagapahilay-hilay sa duyan, o kung ano man rang ginapungkuan mo subon, nagahigdaan mo subon, maayo lang ha, nga pagpamati. And of course, sa mga ara dara subo, no, katrabaho, mga gwardya sa ospital, sa Western Hospital, mga K5, o sa pila ka mga hotels dara, no? Sa mga 21 hotels, sa ibang pagido, ng mga establishmento man, madrisa to, no, sa area sang Mandurriao, Iloilo City. Dara sa pamilya Manaay, kay Sir Ricky, kag Ma'am Antonina Manaay, good morning. Mga naga biyahe man dira sang sikad kag tricycle nga nagatulotambay dira subong. Kamusta ang kita nyo sa mga nagliligad nga adlaw? Kaya pa ang pangabuhi bilang driver. Bagan nila ti kakapoy man mo nga mag biyahe bila sang sikad kapoy sa batiis kumbaga. Kabay pa nga may nagahilot man dira sang inyo nga mga batiis. Sang inyo nga mga paa. Ang mga ka-K5. Good morning sa mga suki manaton nga aradara subong sa mga areas ng Haro, sa mga kadistrito naton, kasi syempre ginapahamtangan din sa aton nga estasyon o din sa may barangay Luna Haro, Iloilo City. Good morning man sa mga live viewers naton subong, kay Sir Jun Gatunggay. Ma'am, good morning. Ina-shoutout ko lang mga classmate ko sa K5 University South Kabangkalan City, o sa kay sa 102.9 FM, sa kay Sir Eric Tenerefe, sa mga supporters dara sa K5 Bacolod. Pero siyempre, despite nga taga Bacolod sila, nagapulo pamati man sila kag nagasulusid-insid-ing sa aton nga programa padri sa syudad sa Iloilo. Good morning man kay Ma'am Mica May Benedicto. Good morning, Ma'am Kim. Happy Sunday and God bless. Kay Sir Romar Lampago Britannico. Good morning. Agosto 5, watching from Kuwait. Ano oras dara subong, Sir? Agosto 5. Gusto na dara ang sitwasyon. Dara ito ng pangabuhi sa mga OFW, so kung overseas Filipino workers, no? Ang hindi matulutawahin. Hindi ka dara nga puro lang pulo paningkay o kung pulo patawahin. Sabay pa nga tikam mo, no? Na may mga napundar na mga pamilya nyo dere, no? Amo na budlay kung OFW ka, nga arab lang bisan ano ka nakadugay dito sa abroad. Kurang imo pamilya dere, ito wala na apresyar balang imo nga mga efforts o kagti ulo pulo pagasto lang o pagusto lang kagasto nga gasto nga gasto yang imo nga dinikada nga pagubra sa abroad pagpuli mo ti wala ka man gyapon sang siruptan. Kabay pa mga pamilya balang sang OFW sa ma-realize no ati ang inyo torang nga mga himata kapin pa sa mga domestic helper. Gayawan na kakuskus to sa mga salog. Gayawan to ka gaprangalay ng ilang mga likod. O para lang makakita sa kwarta kung mga dolyares man na. Kung Kuwaiti dinar. Kung ano man dira nga foreign currency mga ka-K5. Di mayogin, no? Nga tinginahatagan nyo na sa value, kumbaga, ang ilang ginapangabudlayan dira sa abroad. Hindi nga ti kung kaisa, no? Abdan pa sang pila ka mga OFWs pagpauli nila diri. Wala sang napundar nga mga balay. Wala man sang napundar nga mga negosyo. Sa mga kabataan, no? Na halos na pariwara pa. Good morning man kay Sir Jean Reisiman. Blessed Sunday morning, Ma'am Casey. Aga pa bugtaw kay opening sa duty. Sige, subong naga duty, sir, naga trabaho. Ma'am Rhea Kanya, good morning. Kokoy the runner, maing aga. Kumbaga si diri ka naka-baser sa Iloilo. Gusto mo mag-join sa amon nga fun run o dali sa K5 News FM. Lawagon na naton karon ha. Ay nga fun run o sa nga estasyon diri sa K5 News FM Iloilo. Bala naton nga damo na sang mahilig bala no mga running or jogging enthusiast. Mga fitness enthusiast kumbaga. Damo man ako sa mga friends nga hiling magdulo-dulaga. Nagahatag sang peace of mind sa ila kag ti syempre at least naga-advocate for healthy living kumbaga balance ang unhealthy kag healthy ah ano tong mga pirangkaon mo taktak man o tikag para magpulupaliwa man sang mga paminsaron mga ka K5 sa mga taga areas ang La Paz dira kay Mommy Immaculate kay Tita Rena Mapa sa Rizal Lapus good morning Sunday morning kay drama ano sa areas ang Molo area sang Arevalo kag iban pang mga lugar dira natin by the way sa technical side or master control ka K5 Lawrence Espeja Suliman natin din nga mga headlines mga ka K5 mga istoryahan natin sa aton nga pagpanumbalik talakayo natin karon no kag siyempre istoryahan natin man karon pira ka mga sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo ang mga presyohan na isubong sa merkado publiko kag ang kung may mga road closures they usually Sunday time or Sunday is usually no ang adlaw para maka mga events dubala no may mga running events dari sa Iloilo City check nato na karon kun may mga road closures no by the way sa aton sari nga mga headlines mga ka K5 ang National Capital Region o kon NCR nagapanguna sa medal tally sa palarong pambansa 2026. Ang Western Visayas as of 9 PM kahapon no May 30 ang medal tally mga ka K5 o yara sa ikalimang pwesto. Pero so far no ti updating pa man na ang resulta pero kon madumduman nato no ang tawag na isang last nga palaro sa Ilocos Norte yara sa ikaduhang pwesto ang Western Visayas. We can see nga somehow may bearing kumbaga ang pag-separate sa Negros Occidental and Bacolod City o sa Western Visayas. No? Considering tinagtukod na yasubong sa Negros Island Region, this is the, tawag na, no? Aside sa around 2016 nga nagsipak sila, isubong nagsipak naman sila, no? Kagti syempre combined na with the other areas sa Negros Oriental. Makita nato no nga may dako nga bearing man mga ka K5 in terms especially sa mga team sports just like sa basketball o sa volleyball mga ka K5. Kag sa dugang maraton diri nga headlines sa may banwasang Maasin, tatlo ang patay, duha ang pilason sa nagluntad nga aksidente. O ang isa ka pilaskon, SK Federation President sang banwasang Maasin. Sa dugang diri nga balita lokal, lalaki nga isa pa lamang kabulan nga nakagwa sa presuhan sa kaso may kaangtanan sa illegal nga droga. O liwat naman nga nadakpan sa drug by bus operation. Mambal na ton ba lang at iduduwala agad kadudlaan. At isa ka palang kabulan nga nagwa, balik ka naman ano na namian gito sa o sitwasyon to sulod sang prisuhan. O mga ka K5. Sa dugang din naton nga balita, sa balita national, kaso batok sa mga sa mga senador nga miyembro sang majority block, ginakabig nga pamulitika lamang no sa pila nila ka mga members mga ka K5. Just like sa kay Senador Amy Marcos. Oras, alas 5 na sa aga. Inom ka mo sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Kagati, syempre, wala ganin nagapasulab sang sulok-sulok. Nagligad si Tita or si Ma'am Rena Manubag, media friend man nato. Nagambal na rin nga Mighty C na kuno ginainom niya. Ang iban kuno nga mga vitamin C. Nagapasulab sang sulok-sulok ya. Pero ang ariya Mighty C, paros hindi siya kabatyag sang amuna mga kaki. Nagapabaskog sang immune system kag pwede gid no sa mga bata nyo dira nga mga high school o kag ate syempre manami gid no kapahamis panisang inyong akutis para tawag ano, arab lang refreshed ang imo nga aura. Kahit nami man ang inyo imo dra nga energy, kumbaga mga ka-K5. Standby, magapanumbalik kita dari sa ito nga pagpangalaga dupo dari sa akon ka-K5 Kim Kaluyo. Dari lamang sa Sunday Morning News.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: Mike Pumso.
4: D3 Bio.
5: Tacos boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, ka. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Malakas, mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DDX 500!
4: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubong
4: sang imo blood sugar!
7: DDX 500!
4: Garantisado!
7: Epektibo!
4: Aramis
7: mo! DDX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi?
7: Masami ginauha?
4: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-DDX 500 na!
4: Ang DDX 500
7: ang may powerful compound
4: nga nagapanubong
7: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
7: garantisado.
4: DTX 500
7: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Mabaka.
4: I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, gadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
10: ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika, kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
4: Mighty C!
10: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
10: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre?
15: Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaw magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman from man.
16: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
15: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
17: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid
15: Extend Food Supplement for men para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
15: para sa healthy nga tay.
18: DTX 500
15: ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay,
18: happy kanunay.
15: DTX 500
18: masaligan,
15: epektibo.
18: DTX 500.
19: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
15: Mahigro bala ang imo dugo?
18: DTX 500!
15: Masamit ka bala ang gina-energy?
18: DTX 500!
15: Ang DTX 500!
18: Ang nagatinlo sang imo mahigro nga dugo?
15: Nga sa masami,
18: amo naman
15: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga energy?
18: DTX 500!
15: Masaligan!
18: DTX 500!
15: E3 Bio with Physio!
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
15: D3 Bio! Ang D3!
18: Yung may Physio!
15: Ang Physio!
18: Yung may D3.
15: D3 Bio.
18: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
18: D3 Bio.
15: Ang D3.
18: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
18: Yung may D3.
15: D3 Bio.
18: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
1: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. Ako ang alas 5 G's sa aga, mga ka-K5. Nalingaw kita sa mga inoras. Nung kadasig lang, no? O, nakaina, no? Alas 4:30 pa. O, sige mga ka-K5, pari, oh. May iba ang pagdara nga mga nagapa-shoutout. Good morning, Ma'am Kim. Watching from Barangay Maspasan, Kalinog, Iloilo. Upod ang iabana si Arturo Lilia from Beth Edarlila. Lilia. O, dara ko no sa may Iloilo Supermart sa Tabok Subaan. Nag-a-duty si Sir Jean Ray Siman. Kay Sir Romeo Heter, good morning. Watching from Sipitan, Gimbal. Ellie Datoon, good morning and happy Sunday, Ma'am Kim. Pa-shoutout lang sa Datoon family sa Barangay Castor, Sara, Iloilo. Good morning, gada sa mga taga-Sara. Dara, good morning. Yeah. O, dara, si station manager Manilin Abaro Palek no sa K5 News FM Sara. Sir Tristan Wyatt Vigulay, maayad-ayad man nga aga. Kay Armencia Family sa Mambukal to Camp Pwestuhan. Adres sa Negros sa Occidental. Malo na, may maglagaw, sir, no? Sir Alex Sasabo, good morning. Okay, Ma'am Mary Jane Estopasha Erisuelo, good morning man. Kay Iban Pagadra, hindi ka puno pamati man, hindi ka comment, kahit lobat lang ilang mga cellphone o konti wala sang pangload. Kundi mati lang dira, nay, asa radyo nyo dira kun sa Bluetooth speaker. Akong bahala, akong bahala. Subong mga ka-K5, check na itong pag-asa, sir. Para mahibaluan natin kung may mga weather disturbances at kung pilabala ang expected nga heat index so far. Kaya so far, magwa ka man subong yung mga mapulupa ang mano. Matag-udto. Alin alas G's ang aga, mga ka-K5, tub-tub, alas 3 ang hapon. Masakit, wala ang init sa panit ng mga ka-K5. That is why nga always stay hydrated. Dala ka mo permis ang tubig. Dala ka mo sang payong, sang kalo, kung iban pa darang proteksyon sa inyong alawan. Madamo dan subong, no? Tungod man kung kapin pa ko na expose ikaw sa init. Vulnerable ikaw sa ginatawag nga heat stroke, especially kung may edad ka na mga ka-K5. Even gani, no? Iban gani yung mga bataon pa lang, lamharon pa lang, ka-experience man siya na, no? How much more pa mga may mga existing na daan, mga balatian. Kagdi syempre sa mga ka-K5 nato na nga mga smokers dira. O kulo konsiderasyon man dira sa mga tao sa palibot ninyo. Kaya actually, damo sa mga hospital tungod sa ining second hand smoke. Arab lang wala man sa raga panigarilyo pero ti ang mga tao sa palibot nila, members of the family, friends, even ang mga makahalubilo nila sa dalan, nagapulo panigarilyo. O ti sila ang makahaklo, sila pang na hospital, no? Mga ka-K5, ti hatag man sang konsiderasyon. Si Kunsin upa na ganing wala sang bisyo. Makaklo na sang inyong nga mga aso. Ti sila pala ding sa ospital. Kabudlay na daan subong ma-ospital mga ka-K5. And according man ganin, no, sa pila ka mga eksperto, mas or delikado na ganin, or mas delikado pa kung tawag na, no, bisan yung second-hand smoke lang ang imong mahaklo, no, mga ka-K5. Aura, no, nandara sa may Morsha, Negros Occidental. Nandara sa Erisuelo Family, sa Riruan, Igbaras. Hindi nadapit, ma'am. Medyo layo-layo na sa proper. Okay, ma'am Erlina Telar Magoles, nandara sa Telecom Compound. Good morning. Magina pa shout out ni ma'am Mary Jane, si Sir Ted Ahuero Francia. Good morning kay Sir Kim Heroso Panes, nandara sa may Sitio Tinibawan, or Tinibawan, Barangay Maasin Pasasiri, ma'am Aisha Ahmad, and Sir Rini Boy, or Rini Boy Virola. So, isabi natin ka page, kasi may nagaturutan out, nandara. Good morning, nandara sa inyong tanan, ha? Okay na, sir. Naka-standby na. Sige, naka-standby na sa aton nga linya si Engineer Charlie Depra sa Pag-asa Iloilo. Engineer Depra, good morning. Kaupod mo sa Wong Dre sa K5 News FM Iloilo sa programa Sunday Morning News, sir, no? Ka-K5 Kim Kaloyo. Sir, good morning.
5: Yes, ma'am. May nga sa tanong pasalamat sa mga K5 News FM. Yan ang pinakauling ito sa Pag-asa Iloilo ng 90 ng Yadlaw. May 30 euro sa nila 26. Alas ko to ka na sa agaw, linisyo ka ta ng sentro sa mga matas ng typhoon niya si Domingo na pulabata base sa tanan niya available data. Yara sa 630 km na titangan sa Basco, Batanes. May kapasagon niya hangin, magalabot sa 120 km per hora malapit sa sentro. May pagmadlos naman magalabot sa 150 km per hora. Magaulat naman ini paamin na namin na nakatungdan sa 20 km per hora. Samtang rin sa atin sa may Western Visayas, particular na ang syudad ng Iloilo, Karo niya daw. Padayon kita maka-experience sa mga magalaman niya kalangitan. May mga lap-lap na mga pag-ulan, pagpanginat na nag-oob dalang kiling southwest monsoon. Makasarangan tuptog mabasog naman niya hangin, madali na bagat na nakatungdan. Magadalas ang makasarangan tuptog mabasog ng pagbalot sa karagatan. Ang talsatong temperatura na sa 26, tuptog 33 degrees centigrado. Forecasted heat index sa atong karoon niya daw, posibli makalabot sa 39 degrees centigrado. Adlaw, magabot na kalasing kabindi sa iskaroon niya aga, magatunod, alas 6.9 karoon sa hapon. Kaya gamon yung pinakauling nakasapanahon, dito ang dirin sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.
0: Engineer Depra, sir, no? At subong ang uli nga adlaw sa Mayo, and by tomorrow, we'll welcome the month of June, no? San o naton, sir, ma-experiensyahan nga mangin somehow bala, no? Mangin sunod-sunod ang pag-ulan-ulan, sir, or Engineer Depra, dari sa ato, no? Sa Pilipinas, sir.
5: Yes, base sa ato, ang monitoring, ano? Expect naton, may mga pag-ulan kita ma-experiensyahan, dari sa ato, sumugod na karoon nga adlaw, ang bayan sa Para Islands, sa bayan sa Antique, and then, was hasta sa Martes nga daw possible yung mga pag-ulan na diri sa aton sa may siyudad sang Iliilo pangod sang prevailing ng southwest monsoon.
0: Mm-hmm. Pero subong sir nga bulan sang Hunyo, sir, pilang expected naton? May ma-expected ba kita nga mga bagyo, sir, or weather disturbances diri sa aton, sir, sa Philippine Area of Responsibility?
5: Yes, ang bulan nato sang Hunyo possible may isa kung duha kapag yung possible magkasalot sa park.
0: Oh, mga tawag na sir, no? May tawag na, may tawag na, no? May mga estimate ka mo kung ano nga mga sinemana ni sir, there is nga mabatsyagan naton or makasulod sa par.
5: So far, ang forecast lang naton ma'am, sa isa ka muna naton, may isa akong doha kapag.
0: Ati, sige. Thank you so much, good Engineer Charlie Depra, sa update, there is a K5 News FM Iloilo. Sir, good morning!
5: Welcome, may hindi sa reward.
0: Sa tob-tob, duwa ka bagyo ang posible nga mag-sulod dari sa Philippine Area of Responsibility by the month of June, mga ka-K5. Pero muna gani, no? Samtang hindi pa bala ya rainy season, darang hindi pa bala sunod-sunod ang mga pag-ulan-ulan nga ma-experiensyahan naton. As much as possible, subong pa lang sa inyong mga panimalay sa mga palibot nyo dara, sa mga drainage or mga canals nyo o pang tinluan. Kagabay pati may harap naman bala, no, sa mga initiatives ang mga barangay officials or mga SK officials dara sa inyong lugar. O subong pa lang magpa-impress na kamubi. Kaya di ba, lapit na lang man eleksyon. Oh, subong pa lang adana mo na budlay kung kaisabi sa mga Pinoy mo. Usually ang response bala kumbaga. O usually kun mayara na bala sa mga bagyo dira na magulag. Pero as much as possible samtang wala pa dapat naka-preposition na ang pila ninyo ka mga needs, ka mga kits dira, nakapaninlo ka mo, may regular ka mo nga monitoring sa inyong mga kanal dira o mga drainages. O di ba si mga barado, kun basi balati. Maka-experience ka mo sa mga malala nga mga pagbinaba. O pareho sa mga nagliligad, no? Nga mga tinuig. Mga ka-K5, ang mga nanonisyaran yun naton yung mga affected balasang pagbinahabaha dari sa Iloilo Province. Ang pila ka mga area sa banwasang Uton. Mga ka-K5, dara sa mga area sa Uton. Dara sa mga area sa Pototan. Mga area sa Saraga. Mga area sa Barutok Nuevo. Kagpila pagid ka mga area, no, sa Quinto Distrito. Balaan mo gid bala nga ti dulai nagadya ang kalibutan subo. Guys, ang una ang inyong mga lugar do halos wala ginabaha. Kon indi kamo ka experience dira sang pagbinabaha, pero subo maka experience na sa mga kada pag ulan-ulan, no, gamay pa lang isang nga mga inulan. So, nagapundo ng tubig mga ka K5. O hindi man gid mo nakataas nga baha kundi pag dinanaw o kon pagdanaw-danaw, no. I hope nga tisubong pa lang nagahulag na ang pinaka mga opisyalis dira sang barangay. Hindi nga kung saan o ang nagabinahabaha, dira ka mo magbinasulay. Kanano man dira no mga ka-K5. Lapit man kuno sa banwas ang Igbaras, ang ano to gani, mama, ang riruan. Kung di ka di kalagaw, ah. Hi, Sir Chris Kirby or Chris Darby Bulakenya, good morning. Ayad-ayad yun nga agad sa mga nagapamati sa aton. By the way, mga ka-K5, para nyo bala nga mayara sa isa kapungsod. Mga ka-K5, no, dira sa may Europe. Ano na siya ang ginatawag nga Luxembourg. Mga ka-K5, ang isa sa mga manggranon nga pungsod. This is my sa kalibutan, no? Pero dito sa ila, free ang ilang public transportation nationwide. Amo ni siya ang Luxembourg ang labing una nga nag-offer, no? Or nagatanyag sang free public transport para sa mga residente kag sa mga nagabisita, no? Kumbaga pangayaw mga turista mga kaka-K5 dito sa ilay ang lugar. Yamakon mo, libre transportation mo, no? Mayo man nga mga programa, por parehos dari sa aton sa Pilipinas, tay ang imo halos nga sweldo, dako dira ang gina-allocate mo for public transportation. And halos nagaugtas ka man sa public transportation dari sa Pilipinas, especially sa mga nagatinera sa Luzon area, sa Metro Manila, kagabisan yan eh, no? Dari sa aton sa Iloilo, bearable, pero ti at least, or there are times nga kaisado halos makapulo pa muyaya o makapulo pa pamuyaya o kaman sa sitwasyon sang traffic. Ayun na, no? Kabay pa nga ti sa ulihi, masi pala. Ma-implement man sa pungsod Pilipinas, just like sa grahimo subong sang Luxembourg. Actually, for a long run naman, or for a long time, may grahimo ni nila nga free ang public transportation. Pag wala balas ang limit, mga K5, kung kapila ka lang yung makasakay sa isa kaadlaw, kung gusto mag-commute all day, kundi yan man ra ang gusto mo nga padulungan or kantuan, so libre, wala asang pliti mga kakifay. But usually, ang gaswan mo na lang pagkaon mo, ang imong travel dira, ang imong kalagawan mismo, so, mga kakifay. Pero dari sa aton, sa mga may salakyan, no? Isa, wala man sila sang choice, kundi o magdala sang salakyan, kamahal na yung sumung sang krudo. O dako nga percentage yung sweldo ang ginagasto for fuel kundi para makakadto sa mga opisina, sa mga ulubrahan, kundi rin man dira makalagaw-lagaw mga kakifay. Manggaranon man tani ang ano ang Pilipinas. O galing kay ti tawag na, no? Kay may mga kurap manabi mo. Damo nagapangurakot sang pundo sang gobyerno. O sang una, damo sa mga nagadayaw sa mga presidente, just like for example, no? O kay magsaysay mga kaka-K5. O sa inyo bala, for you who tawag na, no? Sino ang nangin the best nga presidente? O for you mga kaka-K5 na nakapungko, no? O dari sa aton sa Pilipinas. This is my. O damo man sa mga nagadayaw during that time ni Ramon Magsaysay from 1953 to 1957. Kay during that time, binatawagan eh, no, nga Paris of Asia ang Pilipinas in terms of the infrastructure. Kag isa man sa mga manggaran nga pungsod sa kalibutan ang Pilipinas during that time nga ti ang presidente naton si Ramon Magsaysay, no, wherein ang isa kadolyar ang baylo ya mga kaka-K5. $2, no? Kung 2 pesos, $1, no? I-compare mo balaya sa subong mga kaka-K5, 2 man nakalayo, no? Ang isa ka dolyara subong, nag-arrange na sa mga around 60 pesos, no? Mga kaka-K5. Kagti, doon nag-us-us, kumbaga, ang aton dariyang, in terms of the economic side, sang aton dariyang pungsod, no? And ang mga katibulangan naton, nga tinakaabot sa mga tiyempo, sa mga nagliligad niya mga presidente, could attest kung ano ang nangin dako nga pagbag-o sa aton ekonomiya o tungod ni sa mga pagpangurakot sang politiko mga kaka-K5. Kung madumduman na tawag na, no, ang si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Subo, amo ni siya ya ang aton sininga ika-17 nga pangulo kon presidente. Sa 1899 tubtob 1901 ang presidente naton si Emilio Aguinaldo, sundan ni Manuel Quezon sa 1935 to 1944, Jose Laurel sa 1943 to 1945, o Sergio Osmeña niya sang 1944 to 1946, Manuel Rojas sang 1946 to 1948, Elpidio Corino sang 1948 to 1953, Ramon Magsaysay from 1953 to 1957, Carlos P. Garcia mga KK5 sang 1957 to 1961, si Diosdado Macabagal from 1961 to 1965. Ang pinakamalawig so far, no, si Ferdinand Marcos Sr. from 1965 to 1986, kinsundan ni Corazon Aquino from 1986 to 1992, Fidel Ramos from 1992 to 1998, kaga Joseph Ejercito Estrada from 1998 to 2001, Gloria Macapagal Arroyo from 2001 to 2010, Benigno Aquino III from 2010 to 2016, si former President Rodrigo Roa Duterte from 2016 to 2022, kaga Ferdinand Marcos Jr. from 2022 to present. Rokon ka mo ang pamangkot no, sino ang tawag na no, in terms of the economic side no sang pungsod, o sino ang inyo yung pinaka mga kon pinaka namian no nga nangin presidente kapin pa sa mga tulutigulang na plano nakaabot not just sa kay Marcos kag iban pa gidra kundi sa even no sa mga 19 eras nato, 1900 eras kumbaga o mga KK5. Oo, ama ko mo sa una ang Pilipinas sa one of the standard in terms of agriculture. Ang mga tawag na no, mga nagatudlo pa na sa una sa mga Vietnam, sa Korea, kag other Asian countries man mga KK5 sa mga techniques ang pagpananom, kag mga techniques no on how to grow crops. Mga KK5 especially sa mga rice, mga high value crops, kag iban pa amo ang mga eksperto sa Pilipinas no. But then subong dun dumambal naton bala nga ang agriculture naton and other sectors nangin kulelat no compared to those nga gintudluan lang naton niya before mga KK5. It's because nga ti ang pangani naton tungod sa mga corrupt nga politiko kun ang bala naton ang Pilipinas in all aspect damo sa mga bounty kita kumbaga less kita kumbaga sa mga natural resources. Kag kun basihan naman niya ang skills sa mga Pinoy. Namo gani sa mga nagatrabaho sa abroad no nga mga Pilipino and they appreciate no ang skills bala sa mga Pinoy sa pagkamaukod and in terms of brainstorming. My, it's a beautiful day. Ugaling kay ti syempre no tungod sa mga kurakot sa gobyerno binilyon nga mga pundo naton probably trilyonan ng labkot ang nakurakot talin sa mga nagkanaligad man yung mga administrasyon mga KK5. O tika bay pa nga we learn from this and daw atawag na no nga mangin maayo man kita nga mangin botante mga KK5 para sa puturo sang hindi lang puturo mo kundi puturo sa mga masunod naton nga mga henerasyon. Oras 28 minutos makaligad ang alas 5 sang aga. Inom ka modra sang D3 Bio, may antiviral and antibacterial components nga nagahatag sang proteksyon batok sa trangkaso, sipon, hilanat kag iban pa nga mga sakit. Sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang U. Pagbalik nato ni check man nato ng aton siring patrol and we'll discuss some local and national news mga KK5. Awod man niya mahibaluan nato sa at patrol side no ano na ang mga nagakalantatabo no dari sa Iloilo City sa aton pila ka mga dalanon. Well Sason, good morning. Magapanumbalik kita mga KK5 dari sa aton nga pagpangalagad sa programa Sunday Morning News.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! My puso! BTX!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: VITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amon ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Postmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Good day. Magid ako sa akon body odor. Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: Follow
3: Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na
4: ang may diabetes?
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo.
3: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
3: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
4: Ang D3.
3: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
3: Yung may D3.
4: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
3: Ang D3.
4: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
4: Yung may D3.
3: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: D3 Bio.
9: O, si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
3: Ang D3.
4: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
4: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
4: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
4: Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
4: Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo nga tay.
3: Happy kanunay.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
4: Mahigo ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
4: Masamig ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
3: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: DTX 500.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May kumso!
15: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 5.39 na sang aga mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Sa Sunday Morning News sa K5 News FM, Iloilo, 88.7. This time, i-check naton ang latest situation sa paribot sang syurad sang Iloilo, kung mayara sang pila ka mga road closures, no? Agod yung mahibaluan sa mga suki naton yung mga tagpalamati. O agati, magiyahan man o kundiin maglabay no ng mga ruta o kung dalanon mga ka-K5. And of course, pala ka presyohan na isubong no sa merkado publiko. Pala no na-check subong ni ka-K5 EJ Cordova. We're establishing sang aton nga connection sa patrol mga ka-K5. It's a beautiful day. Dira kay ka-K5 EJ Cordova upod kay ka-K5 Jason Talaron.

of 8:40 PM, May 30, 2026, sa Palarong Pambansa, mga KK5, this is the partial and unofficial result, no, for the overall medal tally sa Palarong Pambansa nga ginapatigayo, no, sa Agusan del Sur. Nagapanguna sa may pinakamadamo nga bulawan niya medalya amo ang National Capital Region o kon NCR nga mayara sa 89 gold, 70 silver, 71 bronze, kag overall mayara sa 230 medals. Nagapangadua naman diri, no, ang Region 4A o kon Calabarzon nga may 54 gold, 49 silver, 59 bronze, ang overall mayara sang 162 tanan ka mga medalya. Nagapangatlo diri ang Region 11 o kon Davao Region nga may 33 gold medals, 32 silver medals, kag 33 bronze medals. Overall may

0: Abi or ang medal tally. Kung sino may pinakamadamo nga bulawan nga medalya, amo na siya, no? Ang inga ranking. Kagdikon, for example, nagpareho sila Abi sa number of gold medals. Pagabasihan naman niya ang number of silver medals nga kung sino dira ang mas damo silver medal, amo naman ang basihan sa ranking nila. For example, Taiman, no, kung nagpareho sila sa number of gold and silver medals, pagabasihan naman, no, ang number of bronze medals nga nakuha, no, sa delegation, no, sa mga rehiyon na nagpasakop, no. Kag Subong, ang National Capital Region, mga KK5, ang yara sa ika-onse nga pwesto, no. Pero so far, kung makita naton, o tinag i-check naton karon kung may mga updates yun, eh, kay probably updating ni sa pila ka mga results pa gin, no, sa wala pa na tapos or kagabi lang niya natapos nga mga hinampang, no, kay kagabi may mga football pa mga around alas 7, alas 8 sa gabi mo. Basta may chance pa man nga magtulo-taas-taas ang ranking naton. And we could see nga may dako nga bearing ang separation, no, sang Negros Occidental dari sa aton if ti in terms of athletics, in terms of mga ball games man mga KK5, sang nagligad nga mga tinuig nga palarong pamansa, dako man ang ilan ang contribution dari sa aton nga delegasyon sa Western Visayas. And we hope nga there could be adjustments pa sa mga masunod nga tinuig, considering tinakitaan na ako nanong plastada without the Negros Occidental and Bacolod City, considering nga mayara na sila yasang Negros Island Region. This time ko na ito ang latest nga sitwasyon sa palibot sang syurad upod kay KK5 EJ Cordova.
1: K5 News FM Hampion Report.
0: KK5 EJ, good morning.
2: KK5 Kim, good morning.
0: Kamusta ang imong bugtaw subong nga aga?
2: So far, KK5 Kim, medyo manami ang aton nga bugtaw apesar nga kapoy kita kagahapon sa pag-focus sang aton sining balay sa pag repair gamay.
0: Nga, medyo lang ha. Ano, yung sulog?
2: Hindi man kita KK5 Kim panday nga mapuli panday gid sang aton sining balay. So kung ano lang ang aton nga himalaan, namulay na ang aton nga gin kayo.
0: Oh, pero ikaw kumplito man tulog mo KK5 EJ?
2: Yes, kanami isang aton nga tulog kay ti upod ko na KK5 Kim ang akon pinalangga sa kabuhi kagang amon nga unik ko iho.
0: Oh, nakapauli na sa inyo?
2: Yes, nakapauli na KK5 Kim.
0: Hindi mo siguro antes ka pa man magtulog KK5 EJ, ginahilot-hilot ka man guro. Ay, may nagahilot guro sa inyo.
2: Ah, matik na iya.
0: Lain din ko nung may asawa, no?
2: Oo, so gani, gani kay Five Kim, though, Teo Naguro, ang sa inyong aside.
0: Pa, alang-alang. Alang-alang, ano pa, baganin nila ko, no, bala nga i-enjoy ko, no, ano, yung pagkadalaga, kagpagkasultiro.
2: Oo, so gani, ako ka kay Five Kim, agree na ko dira. Kasi, apisar nga na, pero temprano, pero at least, maski pa pa, no, malipayon sa gihapon ng aton nga pagpangabuhi.
0: Oo. Oh. Mayara sang advantage kag mayara man sa mga ginatawag nga disadvantage kay K5 EJ. Advantage imo sa ulihi kay di kun for example early ka pa yan around 20 plus ka pa yan nagbuo o kun nagtukod sa imong mga pamilya nang imo tong iban mga classmate, batchmate mo elementary pa lang ila bata. Imo ya mano graduate na sa high school mo. Kay K5 EJ.
2: Yes.
0: Ang disadvantage naman niya on your end, on sa end sa mga early pa yan nagtukod sa pamilya, at siyempre, no, at first, mabudlay gid man na para sa ila to establish and to make their lives stable, no, financially kag sa iban pagid nga mga aspeto ka K5 EJ. Actually may data ako diri sang mga nagpakasal bala, no, sa 2024 diri sa Western Visayas, ayara sa 15,408 ang registered marriages, no, sang Philippine Statistics Authority, kag ang median age, no, or ang amuning masami bala nga edad nga nagapamana o kung nagapangasawa o sa mga lalaki ka K5 EJ dari sa Western Visayas mag-edad 25 tayo amuna ang madamo nga nagpapakasal, no, sang year 2024 dari sa Western Visayas. Ang median age naman para sa mga babayi

0: 24 years old ka K5 EJ. Eh, para sa imo, no? Pila ba lang edad niya ideal sa pagpakasal ka K5 EJ?
1: Dira-di raman ka K5 Kim sa 23,
0: 24, 35. Oh. De, paano kung maglapaw? Okay man na yapon, no?
1: Okay man na, depende naman na galing sa inyo yung pag-upta na isang imo nga pala nga sa uno kung pala man nun ka K5 Kim. Ah,
0: bo. Ikaw ka kay PBJ, paano mo nabalaan nga ready ka na yung mga sa awasang una?
1: At le, punta kay PBJ game, though, actually, sa totoo lang, though, as in, though, nagulpihan lang, pero no choice. Kasi,
0: kasi ba't yan sa kasawa mo, kano, no choice, kano si Yao.
1: Yan, pero ba to? Domingo daan.
0: Sige, kamusta ang dalano na to? Kaki 5H, may mga road closures bala sa buong?
1: Subong kaki 5 game, no, may isa ka pandran ngayong patigayo, no? Medyo malaba-laba, iniukon malawig-lawig nga pandran kaki 5 game, asang isa ka kumpanya. Maya, ginaburbanta, may arasang 21 kilometros ang kalawigon sa ilang pagdalagan. Ang road closure na ito, no, malinggid sa area sang Itria, padulong sa Diversion Road Mandurriao, Barangay San Rafael, L98 Street Haro, Ilope Street Haro, Halandoni Street, ka Grisal Street, padulong sa Dinaraluna Street, pabalik diri sa Diversion Road sa may Infante, flyover kaki 5 game, kagsubong na diri man, no? Naglibot lang sila diri sa Iliilo, Sunset Boulevard, kaki 5 team, subong aga.
0: So, kung may advice ikaw kaki 5 VJ sa mga motorista naton, probably, anong mga dapat di kawan yung mga dalan, kag ano ba lang mga alternative routes kaki 5 VJ?
1: So far, there is a Diversion Road, kaki 5 Kim, kaya Domingo, Subong, hindi man masyado kadamo sa sarakyan, ginihimo dari nga one lane. Ang one lane, ginihimo nga two lanes. Sa right, sa left nga side, bala kung nalin ka sa Ongka, pakanto ka sa area sa Mulo. So, dari ka magi sa left side. So, gani kung early pa ka mo, hindi gani dari lang ka mo panglakod sa may Arevalo, bala. Sunset Boulevard, going to Arevalo, parang ati hindi ka mo makakuha sa inyo sa nga pagbiyahin, hindi ma-delay. So, amo man sa may area sa Haro, sa may Ilope Street, sa distrito sa Haro, pwede man ka mo din makaliko sa may Haro Plaza, going to Commission Civil, tapos ka mo sa may Huerbana Street tapos, Rizal Street, tapos sa may Iloilo, likod sa Iloilo Provincial Capitol, hasta na dito sa may Iloilo Freedom Grandstand, kaki 5 Kim. Amo man sa may area sang City Proper, dito na kamuagi sa may Rizal Street, likod sang Iloilo Terminal Market, padulong sa Mulo. E kung dali ka mo mag-agi sa General Luna, medyo makitid-kitid diri ang dalan, kaya ang one way, ginin mo nga two lanes, kaya ang piyang lane, ginpan ini, temporary yung isaraduhan, tungod niya may panran nga ginsira ang ginhiwat na K5K.
0: Sige. K5EJ, ano ba lang ang mga produkto ang gincheck natin Subong, no? For the presyohan na, agad yung may knowledge pa, no? Mga suki natin, yung mga tagpanamati, aluyag yung magpadulong sa merkado Subong nga aga.
1: So for K5K, mga itong gincheck ng mga produkto, ang frozen, kasi Subong Domingo, do kagti, Subong summer, madahog daw, kini para sa mga bata, kasi wala sang klase, kasi nami, kasi baligyas ang mga tagbalay, umay sanggiman, para sa nga, pani, sa nga lumpia, rap, lumpia, 15 pesos to 20 pesos K5K, ang chicken nuggets, mga kakanin lang kay K5 Kim, 45 pesos ang putos. So, pwede nyo mabaligya ang mga 3.20, gima, Hungarian sausage, 135 isa kaputos, dako na niya. Ang fish to put, 255 ang kilo. Ang chicken onion ring, 210 ang putos. Ang lobster balls, 95 ang putos. Meatballs, 70 ang putos. Ang siumay, ang mining madahog kay K5 Kim, siumay nga chicken, kay siumay nga pork, 70 pesos ang putos. Ang sweet ham, 63 pesos ang putos. Tempura, 110 ang putos. Ang chicken bilog, 38 ang putos. Paborito na isang akon niya, unikuyo. Fishball, 65 pesos. Ang kikyam, 55 pesos ang putos. Lumpia, 30 ang putos. Kagang hotdog, nga dako na bala. Ang isa ka, kuna, do medyo mahal-mahal. Gimin na siya kaki 5 Kim, 190 ang putos. Ang hotdog nga tender juicy, 55 ang putos. Ang cheese dog nga king size, 165 ang putos, kag ang pork tocino, 67 ang putos kay K5 Kim.
0: Sige, K5 EJ, thank you so much inyo dara, no, sa patrol kay K5 EJ.
1: Sige, kay Kikik 5K, mga inyong sa report niya dalong isin sa Kaluan, Sunday Tribayo, para sa ubusin po nila na trangkaso mag-tribayo. Kapos patrol, si Kikik 5K, so talaro na ako naman si Kikik 5K, Cordoba, para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Lilo. K5 News FM.
0: Sa dugang naton diri nga balita, lokal mga ka-K5, at tatlo no ka mga persona ang napatay, o kung tatlo ka tawo ang napatay, nagmayara naman no sa duha ka nakaangkon sa injury kasunod sa nagluntad nga vehicular accident sa tunga o kon sa tunga sang elf truck kag motor sa barangay Kaigon Maasin Iloilo kahapon sa hapon mga around 4:15 May 30, 2026. Lakip diri sa mga nagkalamatay o kon fatality mga ka-K5 amo ang si alias Michael, which is amo na siyang nag-serve as driver sang truck kag ang tag-iaman sang truck na nagapungko sa front seat nga si Severo, 72 years old kag ang isa nila no kapahinante mga ka-K5 nakaangko naman sang pilas no sa lawas ining si alias Alvin nga SK Federation President sang Banwasang Maasin kag isa pa kapahinante sang truck ng mga ka-K5 no. According diri sa investigation sa kapulisan na ma-deliver kontani isang kawayan ang ining truck sang nagluntad ang aksidente no. Dululhugon ng area kag nagapadulhog kontani ang truck samtang nagapasaka naman no kun nagapataklad ang ining motor. Sa diin ginlikwan kontani isang driver sang truck ang motor na hindi malabot pero naglikaw o kung apang paglikaw nakabunggo ini sa puno sang akasya. O tungod rin mga KK5 amo ni no nakaangkon sang mga pila sa nagkalain-lain yung mga lawas ang ining mga involved sa aksidente mga KK5. By the way, advisory naton sa mga suki naton yung mga tagpalamati ang NGCP mga ka-K5 o National Grid Corporation of the Philippines ang mayaraan no sang ipatigayon nga 12 ka oras nga scheduled power interruption sa pila ka mga franchise area sang More Power para sa ipatigayon nga operating works may kaangtanan mga ka-K5 sa energization sang ikatatlong 100 MVA power transformer nga kabahin man sang pagpasangkad sang Iloilo substation subong nga adlaw Mayo 31 Domingo kabahin man sa ilang aktibidad nga patigayunon among pag-shutdown sang isa ka 100 MVA power transformer kun sa rin isa na lamang ang temporaryo nga magaserbe sa Iloilo City. Sa amo ning sirkumstansya mga KK5 mayara gid lamang sang limited capacity ang NGCP kag may posibilidad sang pagpatuman sang manual load dropping agud hindi ma-overload ang power transformer. Apektado diri ang mga konsumidor sa Mandurriao substation, Mega World substation kag Haro substation. Nirassure man sang NGCP nga gilayon nga ibalik ang supply sang kuryente pagkatapos sa mga scheduled works. O kung scheduled works mga KK5 no. Magapatigayon man sang ride-on activities ang More Power kagyari no ang mga lugar nga apektado sa request no sang NGCP. Scheduled request for power interruption mga ka-K5 from 6 a.m. to 6 p.m. 12 hours sa porsyon sang Haro Feeder 2, porsyon sang Mobile Feeder 2, porsyon sang Barangay sang Balantang, Buhang, Kamalig, MV Hetchanova, Our Lady of Fatima kag Our Lady of Lourdes sa area sang Haro. 6 a.m. to 8 a.m. and 4 p.m. to 6 p.m. naman o kon 4 hours sa bilog nga area sang Mandurriao Feeder 4, bilog nga Mobile Feeders 2 and 3, bilog nga Haro Feeder 1, bilog nga La Paz Feeder 5, mga ka-K5, porsyon sang Mega World Feeder 4, porsyon sang La Paz Feeder 7, porsyon sang Barangay Bantud, Burgos Mabini, Reyos, Laguda, Magdalo Railway, kag San Nicolas sa area sang La Paz, kag Sambag Amuman, San Isidro sa Haro. 6 a.m. to 8 a.m. o kon 2 hours sa bilog nga Mega World Feeders 2, 3, 5, and 6, porsyon sang Mega World World Feeder 4, Porson sang Haro Feeder 2, Bilog nga barangay sang Takas kag Ungka Haro, Porson sang barangay sang Dungon B, MV Hetsanova, Kintinsalas kag Tabuk Suba Haro, kag apektado Mandarino ang Ungka 1 kag Ungka 2 kag Maliaw Pavia mga kaki 5, 2 hours power interruption dira sa ilang bahin, no? Ginalantaw nga magalabot sang halos isa ka oras ang himuon nga switching sequence sang technical team. Agud yang mabalik nga normal ang sistema sang kuryente. Gina-assure man, no, sang more power nga tingmuan nga mapatimprano nga matapos ang pag-restore o kon pagbalik sang kuryente para sa mga konsumidor o kon consumers mga ka-K5. By the way, ha, nag-remind man rin ang aton sinino nga more power at ikon ay maluyag, no, nga mapaathagan o kon maklaruhan sa pila ka mga concerns man nila sa power interruption, mayara sang 24/7 helpline numbers, no, ang more power. Sa Globe, ang ilang numero, isave nyo dira mga ka-K5, 0917-637-5214. Again, 0917-637-5214. Sa Smart naman mga ka-K5 nilang hotline, they have 0919-0720-626 mga ka-K5. O kung magpadala sang mensahe, pinagi sa Facebook page sang More Power Iloilo. Ginakulabos na kita sang Champo, kaupod naton sa Master Control ka K5 Lawrence Espeha Suleiman. Sa aton sa rin News Center ka K5 Alira Joy Alvarado Apin. Sa aton Patrol K5 EJ Cordova ka Jason Talaron. Ako naman ang inyo nakaupod ka K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng stress.
2: Mighty C. Babaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. confident ka sa Clinicas for Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
0: Libre?
8: Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
11: Mami!
10: Angeline!
11: Walang masama sa okay lang.
10: Pero,
11: sa Star

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Kadaragsa nga punggot!
4: DTX Beauty Soap!
3: Magaspang nga panit!
4: DTX Beauty Soap!
3: Gala o magputi!
4: DTX Beauty Soap!
3: Puro katol-katol!
4: DTX Beauty Soap!
5: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases! Himo sa guava leaf extract! Matrepi cacao leaf extract! Papaya fruit extract! Kag virgin coconut oil! DTX Beauty Soap!
6: Bakal na sa mga butika!
7: Nestor! Ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend food supplement for men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend food supplement for men
10: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligan,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: ikaw pala
9: ang may diabetes.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
10: kagga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
9: masaligan,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio
9: ang D3 Bio
10: yung may PCO.
9: Ang PCO
10: yung may D3
9: mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
9: Yung may D3.
10: Mga butika.
14: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
17: Iloilo
16: 88.7.
18: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 6:06 na sang aga. Maayong aga, Iloilo. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, world. Welcome na sa Sunday Morning Newscast, Mayo 31, tuwing 2026.
19: Mga ka-K5, sanang kita babatian sa 88.7 sa inyo tag sa ka mga FM dial. Makita niyo babatian makita worldwide. Pinagi sa itong official Facebook page ng K5 News FM Iloilo 88.7.
18: Kami ang inyo mga tagbalita, ako ang inyo alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo.
19: Kaga ko naman si ka-K5, Aaron Refoyo.
18: Sa headlines, kaya ginadulong sang kaaluan sa DTX 500, mayara sang ampalaya leaves kag di sugarcane extract para sa may mga diabetes. Sa hindi makatulog kon kagabihon, kagagod makalikaw si cancer, mag DTX 500, the superior antioxidant. Sa ilo na kita sa aton mga headlines. Una kita sa aton top story of the day. Sandigan Bayan, nag-issue sang areswaran kag hold departure order. Bato kay Senador Jinggoy Estrada angot sa kaso nga graph. Jinggoy, gilayon nga nagbayad sa nga piyansa.
20: Balitang
18: sa nagapanguna nga balitang lokal, tatlo patay, duha pilason sa nagduntad nga aksidente sa Banuasang Maasin, isa ka pilason, SK Federation President.
19: National Capital Region padayon nga nagapangibabaw sa medal standing sa Palarong Pambansa 2026.
18: Sa balitang regional, tigulang ginlabo pilason.
19: Kag para sa network news, 34,000 pesos nga balor sa ginapatian Sabu na kumpiskar sa Dugal o kung nakumpiskar sa Dumaguete.
18: Kag sa ato naman balitang national.
16: Balitang national.
18: Reward para sa pagdakop kay Senator Ronald Bato de la Rosa, kinakonsiderar sa DILG.
19: State visit ni Presidente Marcos Jr. sa Japan, mabungahon suno sa Presidente.
16: Balita International. International.
18: Sa balita sa luwasang pungso de Estados Unidos, nakahanda nga mag-launch liwat sang pag-atake sa Iran kung wala sang kasugtanan sa ceasefire extension.
16: Balitang negosyo.
19: Sa balitang negosyo, big time oil price rollback, ginalantaw sa masunod nga semana.
16: Balitang sports.
18: Sa balita sa patag sang hinampang, Alex Yala magatutok na sa grass season.
16: Balitang entertainment.
19: Sa balitang entertainment, Kristen Reyes mayara na sang timeline sa kasal nila ni Gio Tingson.
16: Balita extra special.
6: Balita extra special.
18: Kag sa aton balitang extra special, cosplay models ginkibot ang cyber world sa pagbaliga sang fruit juice. Kung mayara sang fruit juice, mayara man sang fruit juice sa California Anime Festival. Ang ining mga headlines ang ginadulong sa inyo sang kaaluan sang Klinika DTX Beauty Soap. Perfect gid gamiton sa kada pagpaligo mga ka-K5. Mayara sang ampalaya leaves kag papaya nga nagapahamis sang inyong mga kutis para feeling fresh all day. Kag para man nga makinis ang inyong mga kutis, magamit na sang Klinika DTX Beauty Soap. Kag paresan ninyo sang Klinika Deo Fresh para mahumot or mahamot kag maputi ang ilok o kon kilikili mga ka-K5. Sailo na kita sa detalye sang aton mga balita. Una kita sa aton top story of the day.
16: Top story of the day. Top story of the day.
18: Nag-issue sang warrant of arrest sang Biyernes ang Sandigan Bayan 2nd Division. Kag-hold departure order bato kay Senador Jinggoy Estrada. May kaangtanan sa kaso nga graft nga ginpasaka batok sa iya sa ginaaligar nga kickback sa flood control projects. Ang 2nd Division nga ginapamunuan ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Ekong ang nagauyat sang kaso nga graft nga ginpasaka sang ombudsman bato kay Estrada kag iban pa. Lakip man sa subject sang arrest warrant si Anay Department of Public Works and Highway 2nd DPWH Secretary Manuel Bunoan. Gintalana naman sa 90,000 pesos o kung 90,000 pesos ang piyansa para sa tagsaka akusado kung sariin gilayon man niya ginbayaran sang senador ang iya piyansa kasunod sang pagwa sang warrant of arrest sa batok sa iya. Nagapangatubang naman si Estrada sang kaso nga plunder, isa ka non-bailable offense sa alegasyon nga pagbulsa sang 573 million pesos nga kickback sa infrastructure projects. Halin sa top story of the day, sailo naman kita sa aton balita nga lokal.
16: Balita lokal.
18: Patay ang tatlo ka mga individual Samtang duha naman ang napilasan sa nagluntad niya aksidente sa tungasang elf truck kag motorsiklo sa barangay Kaigon, Maasin, Iloilo, alas 4:15 kahapon sang hapon, Mayo 30. Lakip sa mga napatay, amo ang driver sang truck nga si alias Michael kag ang tag-iya sang truck nga nagapunggo sa France Hit nga si alias Severo, 72 years old, kag ang pahinante nga si alias Julius. Pilaso naman ang driver sang motor nga si alias Alvin, legal ang edad, kag isa ka SK Federation President sa nasabit ka banwa. Kag ang isa pagid kinapilasan, amo ang dugang pangapahinante sang truck nga si alias Gilbert. Suro pa kay Police Lieutenant Rena de Patuan, ang officer in charge sang Maasin Municipal Police Station. Madeliver na kontani sang karga ng mga kawayan ng elf truck sang natabo ang aksidente. Base sa investigasyon, nagapadulog ang truck samtang nagapataklad naman ang motorsiklo konserin. Ginlikawan kontani sang driver sang truck ang motor nga hindi malabot apang naglikaw o kunapang paglikaw niya, nakabunggo siya sa puno sang akasya. Pangusini nagupi kag nawasak ang truck konserin. Naipit ang driver kag ang tag-iya kag nga nagtariwan samtang nahulog naman si Gilbert kag nagtupa sa semento rason sang kamatayon. Padayon naman nga ginabulong sa ospital si Julius, lakip na si Alvin nga nakaangkon sang minor nga kapilasan.
19: Sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council nga wala ginapabay-an ang mga ambulansya nga nagapark kag nakita nga napuno nga sang hilamon. Sa official statement sang CDRRMO, ang mga ambulansya ang under maintenance kag ginahulat na lang ang slot. Ako niya mapakayo ini sa autorisado nga service provider. Dugang pa ang tanan nga mga salakyan ang fully documented, monitored kag accounted sa idalom sang custodial procedure. Pathag sang CDRRMO nga ang pag-inactive sa mga ambulansya ang bangod sa scheduling sang maintenance. Ginatagan pagtamod sang Iloilo City Government ang importansya sang ambulansya sa public health kag emergency responses.
18: Sa dugang balita lokal, nagwa nga tugas sa pagkuga ang rason sang kamatayon sang tigulang nga rasapuan na lamang ragahamyangon sa surod sang iabalay sa Ledesco Village sa distrito sang La Paz sang Mayo 24. Iyang base sa resulta sang autopsy examination sa bangkay sang biktima, suro pa sa Iloilo City Police Station 2. Madumduman nga sa CCTV footage sa balay sang biktima, ginkuga, ginlasa, kaginguyod ini. Sa CCTV, makitaan man nga alas sa 8:05 sang aga sang nagsulod sa gate ang suspect nga si Jerry Lima o kon mas kilala bilang Pablo. Si Lima ang anay nagabulig-bulig sa pananom kag Park Harvest sa duta sang Tigulang sa barangay Gihaman sa Banwa sang Leganes.
19: Nakaangkon sang pila sa naglain-lain niya parte sang nawa si alias Esteban, 48 anyos, matapos ginabo sa iya man mismo bayaw nga si alias Herminio, 58 anyos, sa barangay Hawod, San Joaquin, Iloilo, pasado mula sa isang gabi, Mayo 28. Sa investigasyon sa San Joaquin Municipal Police Station, sugatong kontani sang sospek ang iya asawa nga ginpalayas man sini sa balay sang biktima. Hindi naman magupod ang iyang asawa rason nga nanginit ang sospek nga hubog sa mga tion. Nagkuha naman si Herminio sang binangon sa ginabo ang nasugata nga biktima nga iya na paukpan sang kaakig. Gindara sa ospital si Esteban matapos makaangkon sang pila sa kamot sang kagulo. Padayon ang pagbunong sa biktima kag nadakpa naman ang sospek nga nataran ang apasakaan sang kaso nga frustrated murder.
18: Sa dugang nga balita lokal, nakagwa na si alias Ricky, 49 anyos, pinagi sa pagpiansa matapos ang nagluntad nga stabbing incident sa barangay Rizal, Instanzuela, sa city proper sang tinalikdan gid lamang nga semana. Ini ang gin-confirm ni Police Major Eduardo Chacon Jr., ang hepe sang Iloilo City Police Station 7, madumduman nga ginpayag o kung girapayag ginbuno ni Ricky ang biktima nga si Elias Panoy, 49 anyos, konsiriin. Dutayan lang mabunan si Barangay Gagawa June Mark Peralta nga nagresponder sa insidente. Napasaka naman sa kaso nga attempted homicide si Ricky. Samtang ginpabutyag sang pamilya sang suspect nga mayara sang deferensya sa paminsaron ang ilahimata rason nga nahimo niya ang amo nga insidente.
19: Liwat nga nadakpan si Elias JR, 28 anyos, sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Iloilo City Police Station 6 sa kunang Arevalo PNP sa Sunset Boulevard, Barangay Sook, Arevalo, kagabi. Ang subject, ang residente sa Barangay San Felix City proper. Nawaklan sa isa ka plastic sachet ang ginapatian sa bus si JR gamit ang 1,100 pesos ka bypass money. Ang tanan nga illegal nga droga nga nakumpiskar sa iya ang nagabugat sa 4 ka gramo kag 27,200 pesos ang balor. Na preso sa JR sa April 2025 kag nakagwa sa April 2026 pinagi sa pre-bargaining agreement. Ang ining operasyon ang inpamunuan ni Police Captain Michael Tuburan, ang officer in charge sa Police Station 6.
18: Sa dugang balita lokal, gin-invite ni Mayor Joy Belmonte sang Quezon City ang K5 News FM Philippines nga mag-cover sang palarong pambansa 2027 nga pagahiwaton sa syudad sang Quezon. Matapos nga nagbisita ini sa Media Center sa Prosperidad Agusan del Sur, kaupod si Vice Governor Patricia Ann Plaza. Ginkamusta ni Mayor Belmonte si Vice President for Operations sang K5 News FM Philippines, Mr. John o kon Mr. L. John Castaño, kadungan sang pag-invite nga mag-cover sa masunod nga palarong pambansa nga hiwaton sa ila lugar sa Quezon City. Nga amo naman ang nagdaog sa bidding.
19: Ginpabutsag ni Baro Takveo Iloilo Mayor Nilo Tupas nga proud ini sa gihapon sa softball elementary sa Western Visayas bisan nga naluto sa semifinal sa palarong pambansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur. Sa kay Tupas, hindi dapat magkahuya kung napierde. Bago normal lamang ini sa hampang nga may pierde kag magdaog. Sunod kay Tupas para sa ukon para sa ila LGU, kampiyon sa gihapon ng softball elementary team sang Western Visayas nga gikan sa Brotacveo Elementary School. Naibaluan nga naluto sa Calabar Zone ukon ng Region 4A ang Western Visayas sa score nga 3-0. Dugang pa ni Tupas nga bisan na pierde, naghatag sa gihapon sang cash incentives ang ilang LGU sa mga atleta. Samtang ginhatagan pagtabon sang alkalde nga tanan nga suggestion sa coaches sa Botakfeo ang ila sundon og suportahan para sa sports development sa mga kabataan. Naibaluan nga nagpadulong sa Agusan del Sur si Tupas ug diay ipakita kag ipabutsag ang ila suporta sa tanan nga mga atleta.
18: Sa dugang balita lokal, nagapangibabaw sa gihapon ang National Capital Region na kon NCR sa nagahingapos nga palarong pambansa 2026. Konsiri nagapanguna ini sa medal tally as of 10:13 PM Mayo 30 nga may 91 ka gold, 70 ka silver kag 71 ka bronze. Nagapangaduhan naman ang Region 4A o kon Calabarzon nga may 55 ka gold, 50 ka silver kag 60 ka bronze medal. Kag nagasunod sa ikatatlong pwesto ang Region 11 nga mayara sang 33 ka gold, 32 ka silver kag 34 ka bronze medals. Yara naman sa ikaapat nga pwesto kon lugar ang Region 7 o kon Central Visayas nga may 32 ka gold, 29 ka silver kag 44 ka bronze, samtang ang Region 6 Western Visayas sa kon home of the champions ang nahulog sa ikalimang nga pwesto nga mayara sang 30 ka gold medal, 36 ka silver medal kag 44 naman ka mga bronze medals. Nagasunod diri ang Region 13, Region 10, Region 3, Region 12 kag Region 9 nga yara sa ika-anom tubtob ikadapulo nga pwesto. This time mga ka-K5, check naton kung mayara sang update sa nagluntad nga sunog dira sa may area sang Balantang Haro, Iloilo City. Upod sa aton siri nga patrol kay ka-K5 EJ Cordova kung makahatag sang bisan malipot lado nga mga information dira sa area. Ka-K5 EJ, kamusta ang sitwasyon dira sa area?
8: Ka-K5 came sa Subongaga, padayon nga ginapalong ang kalayo dire sa nasunog diri sa area sang Balantang, Barangay Balantang sa distrito sang Haro. Ang kita din, unsa din isa diri ka barber shop kag duwa sa balay ang nasunog gahuman puro tanan sa 15 human sa light materials. Mo matanda nato malaki kay 15 ang sa diri ka balay isa beneficiary pa nato ini sang kanalikdan nga kampyon nga serbisyo bulig sa mga pigado kasi 15 sang December.
18: Kaki 5EJ, kung ma-describe mo darang landmark or location, kaki 5EJ, no, para may idea man ang nagapamati sa aton, ano ginang specific zone na abidera o kung ang landmark, anong mga establishment sa palibot?
8: Direkin din yung kaki 5 games sa before sa Balantang Elementary School, no? Sa ato nga side kaki 5 games, ato bang naman sini ang Balantang Barangay Hall kaki 5 games.
18: Information may visible padra subong nga kalayo kaki 5EJ kag kamusta gidra ang sitwasyon wala man bala sa mga information kun may mga natrap o kun anong plasada subong kaki 5EJ
8: sa subong kaki 5EJ padayon pa ang pag clear diri sang taga BFP kag diban pa nga mga volunteer diri kaki 5EJ kay human ini sa light materials ang amo nga mga balay kag kumakita na ton diri daw wala gid sang nasalbar nga mga kagamitan ang tagbalay dire kaki 5 game kaga puro git sini sunog sa subong pa padayon pa nga naga clear dire ang taga BFP kaki 5 game kaga ara naga
18: pero wala kumaya. Naman sang visible nga kalayo kay 5EJ
8: wala na kaki 5 game
18: oo pero tuwag na istorya mo abi ang mga nabiktima dra sang sunog kung may information sila no may naglupok ano ang ginatan-aw nila abi no nga ginhalinan gid ya sang kalayo kaki 5EJ.
8: Sumong ka kay 5 game, pakitao na itong dire, ang tagiya sa sining duwa kabalay kag ining barber shop kay kadamo dire sa tawo, hindi na ito ma-identify kung sino yun ang nagapanag-iya kay 5 game. So, makinala na ito ang si Tatay, ang beneficiary na ito, pero binapakitaan na ito, pero wala di siya kay 5 game.
18: Atong may mga upod, itong mga apoya, kagabataan niya dira kay 5EJ. Atong updanay kita man ito, no?
8: Oh, yes, kaki 5 game.
18: Ahay. Oo, upos gid ang balay nila. Totally damaged gid. Atong beneficiary nato nagligan.
8: Oh, sang last December lang kaki 5 game.
18: Oo, bari wala gid sang bilin. Kung makitaan mo, abi, ma-assess mo dira sa area, bilog gid nga balay, upos gid.
8: Ah, kung matandaan mo, wala kaki 5 game, pagpadulog nato diri sa may iskinita, oh. Ang balay nga sa, oh, balay nga sa left side, sa balay ni tatay, ang mugid ang ubos kaki 5 game.
18: Ahay. Ati sige, balikan ka lang namon karon kaki 5EJ. Kung may ara man sang tiyempo karon pagkatapos diri sa aton sa ringan newscast o kon kay kaki 5 aron para sa mga updates. Thank you so much kay kaki 5EJ ha. Ipon na nila sa mga information kag habo ilan diri sa aton sa ringan news center. Thank you so much kaki 5EJ.
8: Sige kaki 5EJ, ang ining balita yung nagulog sa inyo sa kalwasan D3 Bayo para sa upo si Kunila na trangkaso mag D3 Bayo. Opo sa patrol, si Kaki 5G, sa talaro na ako naman si Kaki 5G pag tumapara sa kampiyon ng balita at servisyo publiko, kagalingawan si Lilo, K5 News FM.
18: Masubo nga balita, dress sa may area sang Balatang Haro, beneficiaryo pa nato, no? Kung may ara ka mo sang bulig na pwede mahatag sa ilah, ma-appreciate yun na, no? Sa mga nasunugan dress sa area. Balik na kita sa aton siring newscast. Silo kita sa aton siring Balitang Regional. Sa Balitang Regional, Tigulang, Ginlabo, Pilason, sa Capiz, K5, Myla, Vasquez Fuentes, sa report.
17: Pila sa kamot ang naangkon sa isa ka Tigulang nga babae matapos Ginlabo. Sang isa ka ginapatihan may diferensya sa paminsaron diri sa may urban sitio Puntong, Barangay Dinginan, Rojas City.
20: Ginkilalang biktima kay Derna Fidalgo, 63 anyos, samtang ang ginatudlo ng sospek ang ginkilala kay Roger Azuro, 45 anyos, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Sa interview ng K5 News FM Rojas kay Angelo Fidalgo, anak sang biktima, iyagin payag na magasarado kung tani isang kudal ang iyang nga iloy sang hinali lamang naghapit kag nagpersa sulod ang sospek kung sa din una naginlabo ang biktima nga raigo sa natuong nga kamot. Sunod ri, gintinguhaan pa sang iya iloy nga makauna sulod sa ilang sala, agod ipahibalo nga nakasulod ang sospek kag dito na sila nagbinuligay nga magulutod. Natigayon nga maagaw ang binangon sa sospek kag nadakpan piragi sa paggapos sang habol. Suno naman kay punong barangay Iluminado Coros, wala sa ganuman nga record sa ila barangay. Tugang pa nga sa iya ihibalo nagsugod lamang nga naglain ng batasan sang suspect matapos nga nahulog ini sa ginaobrahan nga establishmento. Nagalaom naman karon ang punong barangay nga kunta ni mapungkuan kag mangindesidido nga magbasaka sang kaso ang pamilya sang biktima agud hindi na makahalit pa sa iba nila nga mga kabarangay. Sa karon nagapabilin pa sa ospital ang biktima samtang nakahunong naman sa karsel sang Rojas City PNP ang suspect para sa nagakaigo nga disposisyon.
17: Ini si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
19: Kag para sa Network News, 34,000 nga balor sang suspected sa buo na kumbiskar sa Dumaguete. Si K5 Rofa De Vero sa K5 News FM Dumaguete sa kampiyon nga report.
0: Arestado ang isang pinaghihinalaang drug pushers, isang by-bus operasyon na isinagawa ng mga operatiba ng Dumaguete City Police Station Drug Enforcement Unit o DEU noong Miyerkules, Mayo 27, sa Purok Balono, Barangay Daro, Dumaguete City. Kinilala ang naaresto na si Jerome, residente ng Purok Kalubihan sa nasabing barangay. Nakumpiska mula sospek ang ilang sosyo na pinaghihinalaang shabu na may bigat na humigit kubulang 5 gramo at may sana drug price na 34,000 pesos kasama ang marked money. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Dumaguete City Police Station ang sospek para sa wastong diskusyon at pagsasampa ng mga kaso para sa paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
21: Balitang National.
18: Sa nagapangunang balitang nasyonal, ginakonsiderar sa Department of the Interior and Local Government kan DILG nga magbutang sang reward sa ulo ni Senador Ronald Bato de la Rosa para siya ang maaresto o wanted na sa karon sang International Criminal Court kan ICC si de la Rosa bangod sa ginapayag ng inpapel niya sa maduguon niya drug war o kan war on drugs sa idalom sang Duterte administration. Sa ikaduha na nga semana sang pagpangita sa mga otoridad sa nagapangunang panago nga senador, ginpahayag ni Secretary Rimulya nga posible magahatag sila sang padya o kon reward agud madakpan na ang senador. Apang ginpahayag naman sang Tiglicom nga hindi pa iniepektibo sa karon, kabangdanan nga ginalantaw niya ang mga kinanglanon nga himuon agud madakpan ang pogante o kon ang wanted nga senador nga si De La Rosa.
19: Hindi pabor si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa hagna nga amyandahan ang Senate Rules ako niya pahanugutan ang online participation kaga electronic voting sa mga senador nga hindi makatambong personal sa sesyon. Sa press conference sa Japan, kinpayag sa Presidente nga bilanganay senador, ini siya pabor sa nasamit nga sesyon. Sino kay PBBM, ngayon pasugtan lamang sadto ang remote participation kag online voting bangod sa pamahog sa COVID-19 pandemic. Dugang pa niya nga wala na sa kasubong sitwasyon. Subong kabangdanan, wala sa rason. Ako niya ibalik na sambit ng sistema. Kinpahayag man sa Presidente nga kaangay nga para lamang kay Senador Bato de la Rosa ang hagna ako niya makaboto ini bisan hindi magtambong sa Senado kasunod sa isyu sa International Criminal Court o kunang ICC warrant.
18: Sa dugang balita nasyonal, nakabalik na sa pungsod Pilipinas si Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos ang apat kaadlaw nga state visit sa Japan. Pasado la sa isang gabi sang Biyernes, sang nagabot ang presidente kag ang Philippine delegation sa Villamor Air Base sa Pasay City. Suro pa sa presidente nangin highly productive kag constructive ang iyang nangin pagbisita sa Japan mangod sa mga naseliuhan nga kasugtanan kag investments. Kalakip sa nagapangunang nga nadala pauli sang presidente amo ang pag-improve sang relasyon sang Pilipinas kag Japan sa comprehensive strategic partnership pag-umpisa sang negosasyon para sa mas masangkad nga sa kasugtanan sa depensa kag seguridad kag suporta sang Japan sa kandidatura sang Pilipinas sa United Nations Security Council. Ginpirmahan man sang duha ka mga pungsod ang mga kasugtanan sa paglikaw sa double taxation, agrikultura kag pagpangisda, ikaayong lawas kag human resource development. Nakadalaman pa uli ang presidente kliyente sang kapin 3.4 US dollars nga balor sang investment pledges kag business commitments nga ginalauman niya magatugas ang masobra 10,000 o kan 10,000 ka mga trabaho para sa mga Pilipino.
19: Ginpatod sa Philippine National Police o ng PNP nga handa ang inangapwersa para sa seguridad sa mga estudyante. Manunudlo kagilikanan sa naghilapit niyang pagbukas ang klase sa Hunyo 8 sa mga pampubliko kag pribado nga burutuan sa pungsod. Sunod kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., bastante ang inang mga tinawo agud niya mag-responder sa mga kinanlanon nga seguridad sa balik eskwela sa piyaksang ginalauban niya pagdugok sa mga estudyante sa mga eskwelahan. Sa idalom sa ina security plan, magatutok ang PNP sa presensa sa mga pulis sa mga eskwelahan kag nagapanguna nga mga ruta agud niya masiguro ang kaluwasan sa kaluwasan sa publiko ilabi na sa mga kabataan. Dugang pa sa PNP chief nga padayon man nila nga ginahimo ang ilang mandato sa pagbilin sa karinungan samtang dungan niya ginahanda ang mga tikang para sa luwas nga para sa liwat nga pagbukas ang klase. Abisar nga wala sang ginpagwa ang PNP sang specific development o kung deployment sa mga pulis, apang ginpahayag nga nakaplaster nga ilang security preparations para sa bugos nga pungsod.
1: Balita International. International.
18: Sa balita sa luwas ang pungsod, nakahanda ang Estados Unidos nga liwat nga mag-launch sa mga pag-atake sa Iran pananglitan nga mapaslawan ang mga negosasyon suro kay US Defense Secretary Pete Hegseth. Iriyang sa tunga sa nagapadayon nga pagtinguha sa mga negosyador sa Washington kag Tehran nga mahitso ang mga hindi paghangpanayo kon hindi pagintindihanay nga nagasablag sa pag-angkon sang permanente nga kasugtanan. Suro pa kay Hegseth nga mayrasang mas ikasarang ukon mas ikasangkol ang US nga dayonon ang military operations kun kinahanglanon. Suno sa iya nga bastante kaganda ang ilang mga stockpile sa mga armas sa nagkalain-lain yung mga bahin sang kalibutan. Inpatod man sang opisyal nga hindi pagtalikdan sang Amerika ang Asia Pacific region sa tunga sang kinagamo sa Middle East.
19: Padayon nga nagalala ang outbreak sa nga Bundibuyog virus disease o kanang BVD sa Democratic Republic of the Congo kag Uganda. Sa Mayo 27 naglabot na sa 906 ang suspected cases kag 223 ang mga napatay sa Congo kag sa Mayo 29 nalista ang 134 ka kumpirmado nga kaso karakip ang siyam ka Uganda kag 18 ang kumpirmado nga napatay. Karakip na rin isa katawo gikan sa US nga ginabulong karon sa Germany. Sa Congo malala ang paglaton o kunang paglaton naton sa baratian sa Ituri, North Kivu kag South Kivu. Nabudayan naman ang mga otoridad sa contact tracing, isolation check referral systems. Nagapatuman karon sa mga tikang ang mga national authorities kag WHO kasubong sang rapid response teams, medical supplies, surveillance kag community engagement.
18: Halin naman sa balita sa negosyo o kon halin sa balita international sa ilo kita sa aton balita sa negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
18: Maayo nga balita para sa mga motorista ang magasugata sa unang semana sang bulan sang Hunyo kung siriin magapatuman sang rollback sa presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana. Base sa Mean of Platts Singapore kon MOPS kag foreign exchange averages sa nakaligad nga 4 ka adlaw, ginpahayag sang oil industry source nga lauman ang price rollback sa masunod nga semana kung siriin ang diesel ang magabuhin sang 6 pesos and 50 centavos tubtub 7 pesos and 50 centavos sa kada litro. Kag ang gasolina naman ang magadobo sang 3 pesos and 50 centavos tubtub 4 pesos and 50 centavos sa kada litro. Gina-announce o kung gina-anunsyo ang official fuel price adjustments kada Lunes kag igapatuman naman pagkasunod nga adlaw. Kag para naman sa aton foreign exchange rate update mga ka-K5. Ang euro ang may baylong 71 pesos and 73 centavos. Ang British pound ang may baylong 82 pesos and 79 centavos. Ang Indian rupee ang may baylo nga 64 centavos, ang Australian dollar ang may baylo nga 44 pesos and 20 centavos, ang Canadian dollar ang may baylo nga 44 pesos and 59 centavos, ang Singapore dollar ang may baylo nga 48 pesos and 18 centavos, ang Swiss franc ang may baylo nga 78 pesos and 78 centavos, ang Malaysian ringgit ang may baylo nga 15 pesos and 52 centavos. Kag ang Japanese yen ang may baylo naman nga 38 centavos. Samtang ang Bahraini dinar ang mayara sang baylo nga 163 pesos and 63 centavos. Ang Brazilian real ang may baylo nga 12 pesos and 20 centavos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylo nga 9 pesos. Ang Emirati dirham ang may baylo nga 16 pesos and 75 centavos. Ang Hong Kong dollar mga K5 ang may baylo nga 7 pesos and 85 centavos. Ang Japanese yen ang may baylo nga 38 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylo naman nga 200 pesos and 82 centavos. Ang Libyan dinar ang may baylo nga 9 pesos and 69 centavos. Samtang ang New Zealand dollar ang may baylo nga 36 pesos and 84 centavos. Ang Omani rial ang may baylo naman nga 159 pesos and 80 centavos. Ang Qatari rial ang may baylo nga 16 pesos and 90 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 16 pesos and 40 centavos. Ang South Korean won ang may baylo nga 4 centavos. Ang Taiwan dollar ang may baylo nga 1 peso and 95 centavos. Kag ang Thai baht naman ang may baylo nga 1 peso and 89 centavos mga ka-K5. Kagali naman sa balita sa negosyo, sa ilo na kita sa ato nagapanguna sa balita sa Patagsang Sports.
2: Balitang Sports! Sports.
19: Magasentro na ang atensyon ni Alex Yala sa grass season. Konsident pila ka mga Orneo ang pasakupan sini antes magpasakop sa Grand Slam event nga Wimbledon sa London, England. Matapos na ang season ni Yala sa clay, matapos ma-eliminate sa French Open sa Paris, France.

0: supplement for men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tay.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
3: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Masaligan.
3: Epektibo.
1: DTX 500.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
1: Ang D3.
3: Yung may Physio.
1: Physio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio.
1: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: D3 Bio.
6: Ako si Karen. Kadama mo, isang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
1: Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tay.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: Go bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
3: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
3: DTX 500.
1: Masalikan.
3: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sa late si Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
14: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 7:07 na kita subong nga aga. Oras nga nasdolong sa inyo sang kaluan sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sanangkit nga nagpabaskog sa aton niya immune system, kag nagpahilway sa aton nga lawas sa posible nga mga balatian.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is

0: Samanita, campeón sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kami, wala pa
2: gyapon. Pero why sa amo niya, kay team? Bias kami tala eh. Mauyan pa kami tala ni Captain.
3: Dugay na ginya nga. Wala pa na kayong dala na mundi. Doon na. May nalang yung buong taramdan para mapuslay.
4: Inina ang tiyon. Ngay palabot sa kahanginan. Mga reklamo nga dapat pamatian. Mga problema nga dapat solusyonan.
5: Ireklamo mo sa K-5!
4: Pagpangabuso, may ginapaboran ng mga opisyalis ang gobyerno. Ginatapakan ng mga kinamatarong sang tagsak ang mga individual. Mga sektor na nagasinggitan sang patas ng pagtratar. Aton ipalabot sa nakatunda. Kagdiskusyonan sa kahanginan. Diri lang sa
5: Ireklamo mo sa K-5!
4: Balita, kagreklamo.
5: Ireklamo mo sa K-5!

May dahil niya aga mga ka-K5! Good morning! Good morning sa mga pinarangga naton sa pitutunan ka distrito sang sudad. Kag 42 ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo, lakip na ang Component City sang pinarangga naton nga sudad sang Pasi. Good morning mga ka-K5! Kamusta? Kamusta kamo? Welcome sa aton nga paratuntunan sa mga Domingo nga adlaw. Ang reklamo mo sa K5! Kagakuhin nyo nga alagad sa K5 Aaron Refoyo. Oh, kamusta ka mo sa buong Domingo nga adlaw? Kadamo sa mga hitabo, kadamo sa mga kaganapan sa sudad sa nga Iloilo. Pero rin naman kita sumbong sa Domingo nga adlaw mga kabyanan. Ginataga naman kita sa mahal nga makako sa bago nga kabuhi. Agod niya magpadayon sa aton nga misyon. Magpadayon sa aton tagsa-tagsa ka mga aktividades mga ka-K5. No? Pero subong nga Domingo, tiyo naman ni nga magsimba kita, magpasalamat sa grasya nga aton nga nabaton, pangayo sa kapatawaran, siyempre, no? Sa mga sala na aton nga nabuhat at wadlaw, kung kisahin na aton na matarapang dan, siyempre, taho lamang kita sa nagpamati sa aton. No? Tiyon man, tikon sa ibandang dugi na kapoyged, oh, sa isa ka simana nga trabaho kung sa inadlaw nga mga trabaho mga yugid ni nga mag bro bakasyon mag o kung yan eh kung ang imo nga sahi sa trabaho o na schedule ka abi yung graveyard ka o kung gabi yasta kagahon kung kagahon yasta nga magti magbuttak ang adlaw ang imo nga duty hanay puli ka namin kabuttak ng adlaw ibaliskad ang imo nga tulog. Oh, gatulog ka niya kung butak ng adlaw. Tapos bugtaw ka naman kung gabi kang kaagahon. Tungod sa sahi, sing mga duty. Pati ka nami, gini magbawi-bawi tulog. Kung day off mo subong. Kung wala ka sa duty. Oh, kung sa mga wala sa trabaho, dati ka nami, gini mag-relax. Magpahapon-hapon. Magpa-urod to ka magbugtaw mga ka-K5. O po, hindi naman pagpataming nga mag-asta ka mo sa hapon yung magbugtaw. Kung gabi naman kung magbugtaw, no? Sa tanan nga ginakapoy, deserve na ton subong. Nagpahuway, pero kita di subong. At yari, magkatanakay ka ng mga ka-K5 sa pinakamang reklamo. Agin pa na sa aton rin. Sa reklamo mo sa K5, kaya hindi magamonitor magkita sa pilapagit ng mga hitabo na rin karoon sa sudad sa posible hitabo na rin sa sudad kag probinsya sa Iloilo. Mga ka-K5, bantayan nyo man na karoon ang live coverage sa K5 News sa FM Iloilo 88.7 sa NBA game, no? May schedule sila ka pamati sa aton subong nga Mayo 31 Philippine Standard Time ina siya, no? Oras diriya sa aton sa Pilipinas o kon hiwaton diya dito sa may Oklahoma City mga ka-K5 sa Mayo 30 ato yan, no? Alas 8 sa gabi sa ilato yung oras ang venue dito get sa home court ni Bali, no? Sa Paycom Center, Oklahoma City, mga ka-K5 mabatian kag Balantao live diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. For information sang tanan, game 7 na ini kung hindi kita magsala sang Western Conference Finals sa tunga sang nagadaba-daba nga mga players, mga mabaskog nagahuru-huro, baaw nagahuru-huro. San Antonio Spurs kag Oklahoma City Thunder. Makilatan ay han sang Oklahoma ang San Antonio Spurs. Pukon mamagnet sang San Antonio Spurs ang kilat. Wow, kilat sang Oklahoma City Thunder mga ka-K5. Oh, galaw-galaw, patinin nyo na ang inyong mga manok. Ang tawon ta kung sino mapalakpalak sa tunga sang bulangan. Haha, bulangan na. Okay mga ka-K5, tutok lang mo kay team mag live coverage ng K5 News FM Iloilo sa hampang karon ni sa mga mapag-on, mga mabaskog, mga player, mga NBA players, mga ka-K5. Sige, sa nagpamati sa aton, palagi share live ta, no? Mga ka-K5. Agod niya, di mahibuluan man sige man ato niya kauturan. Ang ato niya pagkatrakayon karon, no? Nga mga reklamo, nga ginpadala sa aton, mga ka-K5.

0: Okay, good morning da sa aton yung mga listeners sa may barangay Catering Van Molo subong market day. Mayong aga man sa aton yung mga volunteeros dra halin sa may first district sa probinsya sa Iloilo kag sa tantanan nga mga taga Molo. Good morning sa inyo. Sa aton yung kapulisan from Iloilo City Police Station 1 hasta sa Baba Police Station 10. Good morning sa inyo mga mom and sir, no? Happy Sunday sa inyo. Kag sa aton yung mga tricycle drivers, mga KK5, maayong aga sa inyo. Sa mga taga-barangay San Juan Molo, kay Kap Jose Martin Manoto. Kap, good morning sa pamilya Pelyorada. Maayong aga sa inyo kaday Madam Inday. Oh, sa mga pamilya li nagatutok sa aton kay Police Captain Warren Christ Inopan, nagatutok man sa aton, no? Oh, nga taga distrito na nasa Sang Molo. Good morning sa imo, sir. Good morning man sa RPDO 6 kag kay Police Captain Roque Jimeno III. Belated happy birthday, sir. Oh, mayadayad nga kadlawan si imo. Kaya mo salamat sa imbitasyon. Sir, Police Captain Roque Jimeno III. Kaya sa tanan-tanan niyang marabutan sa katanya pagwaragwag, maing aga sa inyong tanan-tanan, mga ka-K5. This time check natin si ka-K5 EJ Cordoba. Layhon na nato ni ang update ng mga kabyanan sa nagnuntad ng kasunog sa may barangay Balantang Haro, no, mga ka-K5 of Diyos Por Santo. Patawara, hindi kinimayo nga daw kahit ang utod natin dito. Tawag sina do halos to mga listeners man naton dito ka K5BJ, no, kag isa pa may ara kita dragli sang beneficiary man dati, no, sa aton nya kampyon nga serbisyo publiko mga ka K5 ti makon muna na sunog to suya ho sus kaluluoy man, no? Muna gani nga ang sunog wait man nga pa kayo isa sa makahalalit blanga insidente nga ti muna nga nambal gani nila mga kabyanan nga ti mas maayo na lang ni nga ikaw ang ma bahaan, hindi ka lang masunugan. Mas maging napakamaayo ka rin sa iba ng mga watan ko, hindi ka lang masunugan nga. Eh kung masunugan ka, ubos-ubos kining imo nga pinakamudlayan, kapitang kung kinawatan ka, gamit lang, may porsyon na sa imo nga pinakamudlayan, naging taban sa kawatan, ng kwarta, pero tibalay mo ara, gapon katindog. Mga ka-K5. This time, naka-standby na si ka-K5 EJ Cordoba.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 EJ, anong update na sa nagnuntad kasunog?
2: Ka-K5 aron, hindi ginini mayo nga aga, no? Para sa mga kauturan natin dira sa zone to, barangay Balantang sa distrito sa Haro. Kunsa din, apat din dito ang nasunog, lumayara sang tatlo total damage nga ginapanagian sini ang balay nga si Julius Solmayor, no? Una in mo matandaan si Pagaron, isa ini siya ka benepisaryo naton si Julius Solmayor sa tinalikdan nga Disyembre 2025 ang aton lang kampyon nga serbisyo bulig sa mga pigado ka K5 aron. Amo ini ang yang balay ang ginhalinan gid sang kalayo. Ang si Mary Jane Nestor, no, ang owner sang barber shop. Kag napakitbuta naton nga emotional gid siya. Kagina sa K5 aron kay tungod nga wala gid siya sang may nasalbar, sulo ya lang gid nasalbar ang iya sini nga duha ka bata pag ang bana niya kag siya ang nakagwa sa balay. Ubos gid kay K5 aron ang ila sini nga pinundaran kay almost 15 years na nga naga panggunting dira. Pag dira na sila kay K5 aron naga star, kumbaga ginaserbi ginaga-serbi nga balay na gid nila kay K5 aron. Kag ang masubo pa diri kay K5 aron kay ang iya sini nga ito kabilo nga ko ring kon sa ato to ginapangusisa nga ginaali-ali nga ginini nga mga ko ring maski isa wala gid siya sang may nasalbar ka K5 aron. Kag si Cecil Feliciano, isa man kabalay nga naulamid ka K5 aron, ha. Kag ang almost 2 months pa lang nga nagarinta dira ang ice cream man ka K5 aron nga ginapanagian ni Ma'am April Joy Tolentino ang naulamid man sa sunog kung sa diyan ang yasin ni mga kagamitan sa sulod, mga freezer niya, mga ice cream cone, ubos kid K5 aron.
0: Mga pilagid ni kabalay, K5 EJ, ang naubos kid tupok sang kalayo?
2: Sa initial na informasyon, may dua ka residential, kag dua man ka commercial ka K5 aron.
0: Okay. Base information, kay sinugid balay, or diin nga struktura ng umpisain ng kalayo?
2: Sa informasyon na nakuha natin ka K5 aron, nag-umpisa ang kalayo ay Sir Julius Solmayor. Kung sa din ang yang balay, ara sa likod nga portion sang sining barber shop. Nakibot na lang ini si Ma'am Regina store, no? Ang taga isang barber shop. Nga tingala siya kung nakakipay baron na may nagapin ang busina ng motor kanina mga banda alas 5:30 to alas 6 ang aga sa guwa sa gila sini nga balay kay kun aton blay picture out kili na gini ni ka highway ka kay baron before sa balantang elementary school da bla. Kay buot siya kuno nga may mga motor nga busina ang nagbusina pero paglaaw niya sini sa bintana ginatudlo na nga nagakalayo nang ila sini nga likod nga portion ka kay baron. Pag dito na nagkinarangkara na nga sini nga bana nagdakop sang fire extinguisher apang nagmalfunction man ini ka kay baron kanya wala na matapna pa ang kalayo. Kagang dito pagin nga dugang nila nga ibubunot nga video na delay kuno kasi pa baron ang pagresponde sa taga DFA nato na.
0: Okay. At sa side sa mga tagiyasang balay may napilasan sa ila kaki 5BJ.
2: So far kaki 5 baron maswerte nga wala man sang may napilasan sa mga nasunugan sa balay kag establishmento dira nga area kaki 5 baron kag nahingago man pagwa.
0: Okay. Ano ang ginahanan kuno sang kalayo kaki 5BJ? Anong rason nga nagsunog ako no?
2: So far kaki 5 baron, nagibot naman lang ini sila kuno nga gulpi lang nagtuhaw ang kalayo pero wala man sila sang may nabatian nga naglupok or ano man da kaki 5 baron nga nagtuhaw lagi kuno ang kalayo. So posibilidad nga electric o kon short circuit bala na may aras ang damage ang linya sang kuryente sa balay ni Sir Julio Solmayor kaki 5 baron. Okay. Kay human ini tanan sa light material ang balay ni Sir Julius nga aras sa likod sang barber shop pag madasig nga naglapha ang kalayo kaki 5 baron.
0: Sige, kaki 5BJ, bantayan na karon sa dugang pagid nga detalye. Magkakakwa lang kita karon na no sa nga interview sa arson investigation sa City Fire Station kaki 5BJ. Sige kaki 5BJ, maraming salamat sa imong kampyon nga report.
2: Sige, kay Five Aro, no? Ang dugang update sa sinina tapong nga sunog subong agas sa Barangay Balantang Haro sa distrito sa Haro. Ang inagbalitag na tulungin sinyo sa kalwan sa D3 Bayo para sa posipo nila katrangkasong mag D3 Bayo. Kung sa patrol, si K5AJ Cordoba ako no. Sa K5AJ sa Talaro, ako naman si K5AJ Cordoba para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. News
1: FM Live Report.
0: Nabatian ang report ni K5AJ Cordoba. This time, mga kabinan sa ilo na makita sa tonya mga headlines. Anti sinangin ang mga headlines, kinadulungin sa kalwan sa DTX Coffee Mix. May kape ka na nakadetox ka pa sa patgin, sa nagapaslim, sa nagapanubo, sa timbang, nagapalesen sa inyong mga BMI. Mga K5, sa patgin sa mga tri-bureau, sa mga kapulisan naton, o kung sa mga ato ni mga kauturan, mga pamuluyo, dangaluya ka magpaseksi, magbalik alindog program 2026. No? Iban ko wala pa nakapabaybay, pero nasun pa ang ilang mga outing, kaya nagaplano-plano pa lang. Dapat ni inom na kamungadaan para magnubo, magkupos ang inyong mga bilbil. Mga bilbil mo na, tanawab lang ka, tayog-tayo ko. Gamay mo lang ka, lagada mo do, hapuon ka na. Ang imo nga bilbil na, pag lagad mo do, sobra ka pa sa mapalayo lang. Mga ka-K5, so dapat sinaimintin nyo na mga kabyanan, may healthy lifestyle ka mo. Hindi ka mo magpasugot nga, ti magdugay ka, dugay ka, narako, buyon nyo, bla, kontrolo nyo kaon nyo. Pa, ano ka mo na, no? Exercise kid ka mo mga K5, kamulo ka mo kay mabudlay maghula gabi kadugay kadugay magtigulang ta kabudlay maghula ginahapo kita matuntuod dira no magluwas ng kidya sa kabalo kita nga ti amuna ang inyong mga bilbil da kabalo kita nga bastante kamo sa pagkaon na o may niya punaw tsindihan ta na. Pero team, pag sila naman bla kung kisa, may mga emerhensya bla, no, kung inanlan mo bla magpasikanay, hulag, madasikanay, hulag, di mabudlayan ka na maghulag. So dapat sila maintain mo, balik alindog 2026 kasubong, mga ka-K5, kay sigurado na yan, magniwang ka, super hot, kidya sa imo. Magluwas sila, nagpa-detox, pag isang nalimpiwan niya ng mga higo sa aton nga lawas, nga muna nga makainom, kanil mo ba't sugan mo nga, nagamag-an, no? Ang mga panginhawa, mga K5. Gani, may kape ka na? Naka-detox ka pa. This time, sino nakita sa aton yung mga headlines? Kagawad sang Rizales, Tansuela City proper, nanindungan nga self-defense ang inangaginhimo sa lalaki nga nagapanulong sang Kotsilyo. Estatwa ni Ocon, estatwa sang ancient Greek goddess sa Mulo Plaza, Ginkabitan. Lalaki ginapanawagan sa publiko. Mga K5 patpatunta ni karon ining nagtrending na to ning balita sa nagapamati sa aton ining si Barangay Kagawad ni no nga ti may nagadapta kon madumduman yung una nga nagtuhaw nga video ang splice video oton nga video mga kabinan kun sini nagapakita nga si Kagawad ang nagapangkastigo to kuno sa isa ka lalaki nga ginapahayag nga may diferensya daw sa paminsaron or gina-claim sang pamilya nga may nervous breakdown pero kabiyahe siya jeepney ha. Oh, di ka nakita man. Kagang isa ni ang nag isa katangkuloy nga lalaki nga na siling tangkuloy kay matuntood sa nga tangkuloy gidman sa nga lalaki. Kung mayon ang dalagan sang paminsaron niya ang ining lalaki ni nga nagkabit sa butkon ni Demeter, ang ancient Greek goddess sang rice, grains, and agriculture. Ining sa Yudika, kakaklase katao ni, bagay ni siya, dapat indogon man pa kuno-kuno statwa kagkabitan sa blas na magkalabali itong iyang butkon. O ginawa sa syudad, tali ka pa namin, sang tawag sina, o, oh. Ginawas ang syudad na nagkapanami sa nga ton nga Mulo Plaza ni sa templo ni o oh, gingkabitan niya sang ano mo ni nga lalaki man. Okay mga ka-K5 sige kanto kita mga ka-K5 sa ano ni no sa isa ka barangay Kagawad. At yung panindugan niya sini is amo ni no ang self-defense. Sige, patpaton naton. Ang self-defense o kunang pag siyempre pagdepensa sa mga kaugalingon isa ka justifying circumstance sa idalom sang Article 11 paragraph 1 sang revised penal code mga ka-K5 no. Asano dire kon ini no kon mapamatud-an sa korte ang isa ka tao wala sang criminal liability o kung no criminal liability kag hindi mapriso sa anuman niya kaso o tawag sina bisan nga napatay niya ang tao at pinaagi sa pagdepensa sa iya nga kaugalingon. Okay. Storyahan tani no una para nga maging legal no ang paginistoryahan ay kag isa pag ginabaton sang layi ang self-defense dapat mapamatud-an sang ining nagdepensa sa iyang kaugalingon ang tatlo no ka mga requisites, tatlo ka mga requirements mga kabayan. Una, unlawful aggression o kon ang pag-atake lang hindi lamang insakto sa isa ka tawo no. Ini ang pinakaimportante nga elemento mga kabiyanan nga kinanlan nga mayara sang aktwal nga pisikal nga pag-atake o mayara sang do na notisyaran nyo na bla no nga nagapaabot nga peligro o kon may o kon imminent danger ka ginatawag mga kabiyanan sa kabuhi sa seguridad sang tawo o sa iyang kinamatarong diri no. Hindi bastante mga kabyanan ang simple lang pagpamahog pinaagi sa paghambal o kon sa nawong lang no bisan nabi masiling tanga ginpahog ya ka nga o patyon ta ka muna nga wala man sang ginhimo nga physical sa imo kag hindi man isa man kabastante nga rason ang tungod lang sa tsura sang tao nga kululbaan. Sample, may kutsilyo lang sa kulbaan, tsura niya, o tinaga muna na siya. Wala sang imminent danger, tungod, wala sang unlawful aggression, wala ya kagin atake. Okay. Adrik kita sa retaliation versus self-defense. Ang pagbalos kagandipin sa saw kagaringon. Kung tapos o kung mga ka-K5, kung tapos na ang pag-atake abe o kung ang pagkastigo abe o kung nagdalaga na palayo ang kontra, ang pagbalos o kung ang paglagas sa iya may ginakabig o kung ginakabig ng isa ka retaliation o kung pagbalos kag hindi self-defense. No. Ini gina discuss ta una ang requisites, definition sa self-defense before kita mag-dive no sa statement ni Barangay Kagawad Zone Mark Peralta sa Barangay Rizal Estanzuela. Ikadawa ang requisite, no? Mga kabyanan, okay. Ikadawang requisite, mga kabyanan, reasonable necessity of the means employed o kung isa ka diretso mo sa pagdepensa, no? Ang pamaagi kaga armas nga ginagamit sa pagdepensa dapat husto kag may ara sang pareho nga adigribla, no, kung kabugaton sang peligro nga ginaatubang mo sa amuna nga sitwasyon, no. Ginasining man diri sa mga kabyanan, ginatimbang sang korte ang sitwasyon kung ano ang sahi sang armas sang suspect kag ano ang iyang panglawason, dako blasa kun gamay kag ano ang puwersa nga mahimo niya, no, kag ang ano kalimitado ang oras sang nagadepensa sa kaugalingon nga makapaminsar ka samtang ginakulbaan sa amo nga sitwasyon nga may peligro. Example, hambal dere kung ang kung sumbag lang kuno ang banta o kung pamahog sa imo, hindi automatic, mga kabyanan, nga isa ka diretso o kung isa ka pamaagi rason imo nga tirohon o kung bunon mo ang naga-atake sa imo. Magluwas lang gid, mga kabyanan, kung magluwas lang gid kung dihado ka na gid sa imong kaugalingon nga kabuhi. Oh. Okay? Sa ikatatlong requisite sa kinananon requirement, sa ikatatlo na silindri nga lack of sufficient provocation ukon mga ka-K5, na silindri nga kinanan hindi kaya mag pasimuno, wala kaya ng hangkat, wala mo gin paakig ang nag-atake sa imo para nga himuon niya ang krimen. Kung ikaw naman niya kung nag-umpisa sang away o nang insulto sang puwerte gid ka grabe gid lang pong bully pang insulto, arason niya tingin sugod kaniya sang aggressor kag hindi mo ni kuno pwede nga gamiton rason nga self-defense. Oh, mga ka-K5. Amuna ang tatlo ka mga requisite sa nagpamati sa aton. Oh. Sa diin mga ka-K5, based sa interview naton, kay Barangay Kagawad, Barangay Kagawad Rizal Estanzuela Zone Mark Peralta sa mga ka-K5 naton, nasiring niya mga ka-K5, isummarize na lang, no? Nang tabo ni isang gabi sa Mayo 24, Biyernes ka adlaw, no? Considerin mga ka-K5, ining ang una kanya biktima mo si alias Panoy, 49 anyos, kaginatudlo nga suspect si alias Ricky. Tabo kanay lang sila nga balay mga ka-K5 based man dito sa pagpangusisa naton, kagpagkanto naton sa lugar. Karon, wala sang kaano-ano, wala ni Hoy ni Hay, according kay Kagawad Peralta, hinali nga ginbuno sang kaduwang ka beses si alias Panoy, mga ka-K5, kag maayo lang, no, ang kitchen knife ang inbuno sa tiyan ni alias Panoy. Wala nagdulot pero makitaan dito nga puwerteng lagob kag may pilas kinsa mga ka-K5 do masiling naton nga tungod sa puwersa bla pag pagtupa sang kutsilyo may posibilidad mga ka-K5 nga do indi blagurot talom. Oh, wala nagdulot maayo, wala naglapos kid no ra makitang pilas niya mga ka-K5. Oh, amo nang preska nga pilas niya based diri sa kung kailan taw kamo nga live. Do kita mo nga do kinosi sa pero agi siya sang patalom no ginbuno. Ang pagbuno niya based dito sa explanation ni kagawad, kin kaangay niya sina no gindusak niya bla paamo sina o. Oh. Amo nang sahi isang pagbuno niya no. Then after sina mga ka-K5, di may nangayo daw siyang responde tabang kay Kagawad Peralta. Nga Kagawad, Kagawad, may ginabuno dito. Rason naman nga nagresponde si Kagawad nga siya ning Committee on Peace and Order mga ka-K5, no? Kag nagresponde sila, no? Kag dito naturupang daniya nga ti may kutsilyo gidman ang suspect na rin nga si alias Ricky. Kag hasta nga naglanganay sila sa nangapamati sa aton. Hasta nga mag tawag sila maglaganay sila pagwa na dito sa may court no sa nagapamati sa aton no? Kamakita man sa CCTV nga may bit-bit sang patalom ini nga lalaki panindugan ng Kagawad ginasundan niya ang lalaki kasi alias Ricky sini agod no nga ma tawag sila agod niya matingwaan niya bla mapapacify makwa nilang kutsilyo upod sa nga barangay Tanod mga ka-K5 ugaling samtang ang nasundan niya si Ricky amuman ang pagbalikid sa iyan ni Ricky kaghana naman sa kuntani nga bunon no pinagkakalikaw si Kagawad kay ti puwerte man niya nga pagpanilag ni agod niya ti hindi sa magkalabutang sa italital hindi sa mabutang sa peligro mga kabyanan matapos sina hasta nga nagwa ining si alias Ricky sa mga ka-K5 naton sa may dito na sa may karsada kag makitaan man sa CCTV mga kabyanan nga samtang nagalinakat kinasundan ni San Nanday Kagawad Peralta nagapanawag ni si Kagawad Peralta siya pa ning caller sa Police Station 7 yung mga ngayo sang tabang sa natabo sa ila nga barangay then wala lang sang mabdan pa sang mga minutos pagid gilayon nga nagresponde ang kapulisan sa nagapamati sa aton kag didto naabtan nila ni suno kay Kagawad Peralta kag may kutsilyo ang suspect na si alias Ricky no kag explanation ni barangay Kagawad Peralta nga pag sa nagalapta nga video nga nakabig niya sini is splice video kag one sided lang mga ka-K5 ang video nga aman no kay ang portion didto makit-an na si Kagawad nga nakaduag pink nga t-shirt siya ang naga nakita nga ginapahayag nagakastigo sa suspect kasi alias Ricky tungod may bit-bit nga kutsilyo si alias Ricky nga anahimo ni Kagawad ginexplikar niya sa publiko sa pag-interview naton sa iya nga nahimo niya to kaginakabig niya ang pagginhimo nila nagakaigo nga puwersa agod niya mabuyan sang sospek ang kutsilyo agod niya ti wala na sa sang may mahalitan pangaiban kag wala na sa sang may mabuno pa nga nagalabay o kon mga residente sa lugar no kay ti before pa lang sina makapila naman niya beses nga ti nga ipaagi anay sa hambal ni Kagawad Peralta sa suspect nga ti Ricky Buyi imo nga kutsilyo god niya wala sang damo na nagagamoy wala na sang magresulta pa sa anuman da nga insidente pero asa nagwa sila sa dalan kag didto na mga ka-K5 nga natabo ang nakitaan sa splice video sa mga nagapamati sa aton mga ka-K5. Ti amuna, aminado man si Kagawad Peralta nga di nakaagom sa mga pilas no si alias Ricky kay di tuga naman to ya mga ka-K5 sa komosyon bra no kon sa pagpacify nila mga ka-K5 kay ti ang ginakabalak ang ginapunto ng gidiri ni kagawad ang makuha gid gila yon ang kutsilyo kag wala na sing iban pa nga may ma pilasan mabun-an ukon mabutang sa alang-alang ang kabuhi. Dugang pa ni kagawad nga kun wala sang mga concerned citizen nga nagbulig sa iya laban-laban patay na siya subong. Oh, mga kabyanan, kamo na lang husgar. Oh, maayo lang inobra ni Barangay Kagawad da Peralta nga gamitan sang necessary force agod niya mapacify maagaw ang kutsilyo agod nga wala na sang may mabunan pa nga mga pumuluyo sang Barangay Rizal Estanzuela City proper. Kung nakamo sa posisyon ni Barangay Kagawad June Mark Peralta, ano ang inyo nga himuon mga ka-K5? No? Kay ti may ara man hindi man halos tanan yung mga barangay official nga mga maisog-isoged. No? Iban may ara din yung mga talawit mo nga ibanda. Gusto mo nang maglagan kag manawag mo ng police dritso. May ara man niya kagawad niya concern get niya before pa lang yung magkatawag sa pulis, mahimok kung sa masarangan nila, mapacify nila, samtang within sa ilang level, mapungga nila ang posible nga hitabo kag ang mas malain pada nga matabo sa ilang nga pumuluyo mga ka-K5. No? Ang ining incidente na pasakaan naman ang kaso sa attempted homicide ang suspect kag nakagwa naman sa kahapon sa hapon matapos nga magpiansa. Inikwa naton ang statement ang chairman sa ginabiyahan niya nga co-op nga isa sa ka-jeepney driver kag check naton kon nang taga-co-op dili gapabiyahe sang may ginaligar nervous breakdown. Check taman ang LTO Land Transportation Office Region 6 kon nagapaiso sila sang may nervous breakdown nga lalaki. Gaiso sila sa resensya sa lalaki nga ginapahayag may ara sang nervous breakdown kag nagabiyahe pa mga ka-K5. Sige mga ka-K5, magadakop kita kay magabulos ang live coverage sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa Game 7 sa Western Conference Finals between the San Antonio Spurs and the Oklahoma City Thunder this morning, mga ka-K5. Ang venue, of course, home court sa Oklahoma City Thunder sa nagapamati sa aton, mga ka-K5. Bantayan nang dali lang sa K5 News FM Iloilo, ha? Sa nagapamati sa aton. Sige, sa tanan-tanan ka nagtutok sa aton yung programa, madamo nga salamat sa inyong tanan-tanan. Have a blessed Sunday. Good morning. Sa pangalan na lang sa aton yung Chief Executive Officer Dr. Ramil Itangoy, aton yung station

0: K5 News FM Talk Roman 107.1 K5 News FM Olongga Po City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 95.7 K5 News FM San Jose Antique 94.5 K5 News FM Calibo 100.9 K5 News FM Rojas City 89.1 K5 News FM Pasig City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: You may Vizio.
3: Ang Vizio.
2: You may D3.
3: Makakas mga butika.
2: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: You may Vizio.
3: Ang Vizio.
2: You may D3.
3: Mga butika.
5: My family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
5: Garantisado!
2: Epektibo!
5: Aramis
2: mo! DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
5: Masami nagkapangihi!
2: Masami ginauhaw!
5: Masi may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
5: Nagapanubos
2: ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
2: Garantisado.
5: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
3: DTX
2: Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka ka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre!
13: Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gadaragsa nga punggot,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Gala o magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol,
15: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni kakao.

0: Extract, Papaya Fruit Extract, Kag Virgin Coconut Oil, DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: X10 Food Superman Roman.
3: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
2: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for men.
4: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
5: O si Karen, kadamong itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Dagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapunsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Saka sales rep.
7: So una,
6: pwede, magid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis, kag nagputi, gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
10: Happy kanunay.
0: DTX 500.
10: Masaligan.
0: Epektibo.
10: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
0: Yan
10: ang
0: gapanupo.
10: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
0: Masaligan.
10: Epektibo.
0: DTX 500.
11: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
12: Ang
11: D3. Yung may
12: Physio,
11: yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
12: Ang D3.
11: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
11: Yung may D3.
12: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
11: D3 Bio.
14: Ako si Karen, nadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
12: Ang D3.
11: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
11: Yung may D3.
12: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
11: Yung may D3.
12: Mabakas mga butika.
0: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: May
2: Magro bala ang imo dugo?
10: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
10: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
10: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
10: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
10: DTX 500!
2: Masalikan! DTX 500!
10: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ako niya magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
10: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C, tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C,
5: mabaka mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, no. Nagid ako makabatsyag sa sakit.
10: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
20: Libre!
19: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasing!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo?
25: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
10: para sa tigasing
23: performance.
10: Extend Food Supplement for Men.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
26: May family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-DTX 500 ka!
26: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DTX 500 ka na!
26: DTX 500!
10: Ang may powerful compound
26: na nagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
26: Garantisado!
10: Epektibo!
26: Aramis
10: mo! DTX 500!
27: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil? Kag paano malikawan?
28: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanang edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangon sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag indi lang amo niya damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
4: DTX 500.
6: Ilay Lady Lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
7: Sang naginom ka
8: DTX 500.
7: Ina dala subong imo sugar.
6: Tigi ka nami sang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
4: gitu. DTX 500.
9: Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
9: Ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
13: ang nagatinlo sang imo atay.
9: Basta tinlo nga tay.
13: Happy kanunay.
9: DTX 500.
13: Masaligan.
9: Epektibo.
13: DTX 500.
27: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
28: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang palit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame gahubag, no? Kag nagadugo dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination, DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan.